0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:12 na mga katropa. Kining maong time check, ito't kiri ka na to, sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline niya vitamin C, pampalikon sa itong immune system, aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Sama sa ubo, sipon, hilanat, ug uban pa. Importante kayo mga katropa, nga magpalikon gitas ato ang resistensya. Aron nga magkinaon sa katropang rap-rap himsok. Managinig ito ang Santhone Vitamin C, ang nag-inusarang vitamin C nga non-acidic. Balaka, gumikan kay di maghilab ang imong tiyan, di magsakit ang imong kuto-kuto. Ano yung importante mga katropa ha, mag-Santhone Vitamin C, ang alkaline niya vitamin C.
0: Sa modernong panahon, diin na kong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na yung paghitabo sa katilingban. Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Didhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madupag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: He can go back.
1: Good morning, Carretonic. Good morning. Tapos mga katropa, si katropang... Yan na, LV, Elvina, Mait Kagas. Good morning. Present mga taga-daga, sir. Matod pa Ulysses.
2: Ginang. Binuang kayo na katropang Philip o guway taga-nagang maminaw niya kami di kita dere 6FM. Tingos pag-unsa, mayuriya ko diri, taga-naga.
1: Kanya, taga-naga, 2028, pizza na, by
2: 2028.
1: Kita-kita, tadas naga. Ano lagi kong naga?
2: Mudagan ka dito sa naga?
1: Dili, magpapilit ko dito og mga tarpaulin. Ano mo dahi? Naaday magbuta ko.
2: Sama na. Sige, sagol pa na out na. Tula sa nangyay klaro.
1: Dili. Basta mapilit yung tarpaulin.
2: Pilit yung tarpaulin.
1: Okay, kaya na. Okay,
2: Naminaw na ron si Alvin Paeng. Good morning. Sabagay taga Poblacion, Danao City, Cebu. O ni ang lula ni katropang John Ray Redoblado. Si Lola Veta Cañete Anticamara. Puso ko no kayong naminaw, diyas may paril talisay.
1: Oy! Paril talisay! Good morning, ya. Lola, tita.
2: Ika tropang genre, galaing lawas ko no ron.
1: Sama na, ipikto sa, kuhan, laing lawas.
2: Kana, may wagi ko kay Bao. Susan Aragon, good morning. Bonnie Gakayan Gumapak, sa pagkataga USA. Upper Soran Association, Eskinasangan. J.E. Bacalso, may buntag sa tanang mga taga Loon Bohol.
1: Oy! Asa naman siya? Bulanon, kumusta?
2: Ay, di ni matanas ka tropang Ken Ilarcosa. Nindot kaya akong cover sa cellphone. Ay, wagod ni mabayri. Wagod ni mabayri.
1: Bati nga, sarang nga gamo. Kung mabuak na, why?
2: Why reserva? Ah, wasa kong kabantay tao nga nagdag-reserva na screen protector. Ay, nang gawang rinu.
1: Kanya, makontak na po kang Ken. Ano yung kabuak na?
2: Alas sa pagkampo. Kaya ingon masarap rap. Nindot ko nun eh. Kaya di mabuak nung no? Dili ni mabuak.
1: Karam hikap pa ka na.
2: Ala sa gipos pos.
1: Dili lang hikap pra ko. Hikap pra ko.
2: Hikap pa na hab.
1: Wako ka hikap.
2: Kasama.
1: O cellphone nga mahalon.
2: Malipay ko muhikap ka. Kay manghikap na baka mo. Dahil na baka mamabdus. Sabi ka yung mahikap pa. Ingon sa katropang digs ka pinbin. Wa ba ko no'y pamahol? Wa gi pamahol. Moragi gibali akong lulog. Kaya man eh, kaya at least ba pagkapasingot na panagsa. Wala na magiging ko sa dua, di magiging mo nga kamaot ang dua. Pero sa pagpamangil, di isa kita magpapiki.
1: Wile, Yotero, good morning, Dawil.
2: Pariha na may goal ni akong goal, pariha na skang rap-rap.
1: Ha?
2: Na kana dua mo graduate ko.
1: Graduate ka
2: ha. Wala wa ko kasuway graduate og dua. Di man ko kusog mamaol god pataka ra mamo.
1: Di
2: kay
1: ako sa sibo ko na di ka kusog. Mamaol man kani ka sulag ma kayo.
2: Og mapa og makapaol man gali ko. Wa siguro gi paparangay na ko na. Og mo mahapsan unya malahos. Ay ka makapayat ta oy. Morning, di ko mamaol katrobag Pilipinas.
1: Si man kanina taghap kayo.
2: Oh, di na may tambo si Brother Sean. Yo kay mabilin man sa gito.
1: Di ko an man to, ya.
2: Kung ang si Corba mo rek kutsilyo.
1: Masol mi hore.
2: Mo lagi na anas ka robo ba?
1: No.
2: Sige, ay lagi tinud abre. Ayaw.
1: Ay, murag di ka, Paul. Walang guway ni katropang siya niyo. Ay, buhutan gig
2: na. Ay, kanang sikong inilis, porting lisura na. Hindi ka ko ng Amerikanan si kuha niya.
1: You want my elbow, bro?
2: Hingon si katropang digs ka pinpin. Daghan ko kayong nangaligid ka, bi. Hindi daghan mga ligid ka. Gaabot pa yung Alex kumindado. Wapag hindi matas, Alex. Ah, sila kay Alex Comendador, businessman. Si Japit Candol mo yung sponsor gabi sa mga energy drinks. Tak, grabe ha. Pag human na mugdua siya nga, niya, kana sunod ako, gipa? Kay, second game, kami, 35 pa...
1: Pataas.
2: Pag third game, open man nga liga.
1: So, kamong Yapon?
2: Like akong grupo.
1: Like grupo.
2: Ako rin ni Dua Gusab. Baka, hangol kitag Dua. kaysa si Kangem.

0: kita ingon mabundog kay 35 pataas man. Di man kay ingon nga paspas kay duha ka trabag Philip. Di sa kita ingon nga mahari kayo dito. Pero di saan madadi kumpiyansa aning 35 hey, pataas.
1: Kaya po na yung may laki.
0: Na yung may laki, di ba? Ang ako ba, dili paspas ang duha. Pero purting robo ha, eh.
1: Robo, kaya po.
0: Kaya mag-abot ang mag-alam mga tiguang
1: rap. Robo, eh.
0: Naan yung robo noon. Magkaguwang ang tao, magkasalbahis.
1: Kapalo ka nga nung robo? Hina naman ang mudagan ang siko na
0: yun. Bawi, alas kong mabot. Ay, good morning, Danny. Jane Rhea Carredo, nga nagtanaw ka ron. Siya katropa na itong Master Inday Tanini.
2: Good morning.
3: Hoy! Inday Tanini, good morning.
0: Sa bagitaga XFM Tagum City, may buntag. Good morning. Ang suod kang higala de, si Pads. May buntag de Pads. Arnel Cortez.
3: Good morning.
0: Wala, ni Mata na de, si Abay Japit Kandol. Ni Mata na, ni Comet na. Ka Mata na, bay.
4: Shout out idol sa ko ang pamilya sa Purok Obi Gun Oblapulapo City, Farah, Gwen, Bubet og Kim. Watching from CAA Las Piñas City, Manila.
0: Pero wais mga katropa, dito maglangay katropang Philip, biarita sa tuwag abaga hisgutanan. Bulls!

0: Now, karong buntaga katropa ko Philip. Focus sa gamay mga katropa sa update sa impeachment trial gadto kang VP Sara Duterte. Guys, kaniyang buntag. Ako mo'y naluoy sa akong crush kay kaniyad to in Ziloxin. Dar na ba? Na! Giingnan niya si kuya niya Ruben. Ay nga, kuya! Gumising ka na!
1: Kuya Ruben?
0: Kuya Ruben niya ba? Nag-speech? Pero diha, ikaw ang nag-post ni Inziloxin. Siya nga na, wag tang na kuno ang iyang idol kay kaniyad to.
1: Na
0: iyang kuya Ruben Padilla.
1: Nag-apil-apil naman sana si Inzil.
0: Sige na lang, God. Baya na lang nagkuhan na. Kaya sa praga-prangka, sa wapaskati mo, ganyan ako ang tupo-tupo. Ay,
2: wala, Risa.
0: Wala, sad. Wala. Sa kumakrush ni Risa.
2: Idol ako na.
0: Lahi ng idol. Lahi ng crush. Ang idol, wala man ay Malaysia. Kang Inziloxin, hagi ko yung Malaysia.
1: Pero mga saling crush ni Rodri Arbatula.
2: Inziloxin sa niya.
0: Inziloxin sa niya. Ikaw katoy mo ah, ako naka dugo kong istorya nga katong Sunstar pa ka. Ikaw crush yung gano'n mo Sharon Cunita. Normal gano'n
2: mga kapag kukin pa na lagi.
0: Ano ba na maka kuhan? Crush raman na. Normal mo gano'n.
2: Isa na'y kapalang kasi akong crush.
0: Oo.
2: Si kuhan? Si Marian Rivera.
0: Ay! Marian, aso mo na kag dingdong.
2: Ah, dingdong. May mga dingdong biyata.
0: Mama, orma mong agdang.
2: Awa, the limits ay light-light. Oh,
0: di ba na light-light na nga? Out sa mga kapit na... Sus, katropang Philip, nagpo si Inziloxin.
1: Inziloxin.
0: Morning, karong buntaga, Dijel.
2: Ako'y
0: bahala.
2: Sorry, dipinsahan niya mga Inzil.
0: Isa ta kaingon, pero standby lang kay ato ipakita lang ang iyang post. Karong taon-taon. Pero aray sa ata, kay ang iyang post, in relation, manggod, sa nagpadayon karon nga impeachment, bato kang Vice President Sara Duterte, kay daghan naman nagsugod na ang mga ang domino effect gasugod na. Gahapong adlawa, katropang Philip, laing bat sa mga witness.
1: Wow.
0: Ang matay wa nagidayon sa wa nagidayon og presentar.
1: Sige sa.
0: Sa prosecution. Diba? The other day atong usang adlaw,
1: gihayto nila.
0: Porte nilang hype, gipasumunan, giprintahan yung papel. O niya, gisumon as hostile witness. Witness nga di ilaha. Si Attorney Zulaika Katropa ka Philip.
2: Iyakan ni Katropa ka Attorney Paul Gino Lopez.
0: Zulaika Lopez, Chief of Staff ni VP Sara. Now, Katropa ka Philip, ang nahitabo, di ba, duha sila una, wagi pa da yun. Gapong adlawan, niabot nag-unom. Wa na sila ipresentar nga witness. Gahuwat na lang silang direktor matibag. Now, dagang giingon ini katropang Philip nga wa na ni kakak na gyud. Kay bisag ako tingali og tanawon magud na to nang demeanor katropa ka Philip. Ingon tampuga mga katropa, di basta-bastang mahimo kadihang witness. Labi na nga tanawa ang naka-unik mangud ini. Political ug legal. Kining political affiliation, di mo ginato ni malalis. Kay kini nga proseso, di mo ni purely legal. Political, ang sani. Ang mga aliansa niya, si VP Sara doon ay aliado. Si VP Sara doon na po'y kontra niya. Ang nakababurlang bro Sara sa mga huwis, gumikan kay ang iyang mga aliado, mga abogado. Kaya og napuno, pas Marcolita, imagina. Kay...
2: Di gilisdan si ko, si Senator Alan Peter. Matod pa niya, nahihirapan talaga ako. Dahil parang wala siya na, parang nag-isa lang siya.
0: Now,
2: pagdipinsa.
0: Naaman si Kuan, naaman si Pia sa dihang magbuwasan.
2: No, naa, pero
0: naaman.
2: Mas kampante man siya na si Senator
0: si Marcolita. Pero ate man iya, katropang Philip, huwis sila, di sila mga abogadong sara. Kung nagtiwasan pa nga, naapag yoy. Kay og ang judge mo'y musulti di Arab, di magkapwede mo object.
2: Adila eh!
0: Di magkapwede, huwes man na!
2: Di ka ka-object mo!
0: O niya, ang...
2: Ikaw mo'y defense counsel or...
0: Ang dili...
2: Prosecution counsel.
0: Di magkapwede mo object, kay huwes man na!
2: Huwes
0: na! Mo na imong i-impress. Now, gahapong adlawa katropang Philip, unang nahitabo, first domino. Miatras!
2: Miatras.
0: Ingon tampuga mga katropa ang... Habig sa prosekusyon sa pagpresentar sa uban pa nilang mga witnesses. Bullseye! Now, dire, pag atras ni Lasos na may mga pataban nga istorya.
2: Uy, madungdungok, ah, asman.
0: Ah, ato na lang paminahon. Ah, ato na lang paminahon, okay. Katropag Philip, gumikan kay Lingaw kay gahapon nga, although dili pareha atong hinambugiro.
2: Ah.
0: Ah, dili pareha atong hinambugiro, katong, katokang sa pangana itong buton sa king abogado. Ah. Dila na ito hinganlan.
2: Katong gamit o rewaray?
0: Oo, oh, dila ah, sa ito hinganlan. Pero gahapon, ano ba? Lalis mo dia, lalis. Oh. At the end of the day, padayon ang respeto, niya mo pagsininkahay.
2: Tama, tama, tama. In fact, ang house rules, I mean, yes. They formulate niya rules ma.
0: Dili ka mo mo'y...
2: Di tamaning ka.
0: Oh, anak.
2: Kalma ragin atong tingog.
0: Kato si attorney, my goodness ba? Buat ay huwag sila lang maingon nga pong. My goodness. Ipa-ipa. Kapila ni ingog, my goodness. Na.
2: No.
0: Katong namahal ba?
2: Ah.
0: Oh. Dela lang ko.
2: Ayala
0: lang now. Arita sa unang hitabo.
2: Mm.
0: Ah, unang hitabo ni Katropag Philip kay presentation of witnesses supposedly. Sao pagpresentar nga, di naman nila idayon.
2: No.
0: Pero may mirason pod nga, ah, ligon na nga mo. Kana kung ligon gyud kay kani siya taktika pud ni sa prosecution.
2: Mm-hmm.
0: Kay, og magpresentar ka diag witness katropang rap-rap, the more ni malaygay, o niya, kabaw ka, kabantay ka sa mga huwes, nga, ang mga abogado, murug pabor ka may speakers, good?
2: Mm.
0: Oh, ang mga, katong mga kuyo kay mga utana ba?
2: Mm.
0: O niya, di man ni pwede bitaw nga dili technical, kay technical mga ginimbalaod.
2: Oh. Of course.
0: Lugi on yung ka, ang imong, tanawan mo, ang kritiko ni Saras, Kiko Pangilinan, si, abogado to, pero wala man mag-practice. Si Tito Soto, ga, kaya layo kayo mga... Tulfo, layo kayo mga pangutana.
2: Ay, si Tito Soto, Matod Peña.
0: Sa galipong na magaling
2: ako.
0: Kaya asa kong senador judge, unta nga kritikong Sara.
2: Wala na.
0: Piti, masad sila.
2: Naghahat sila, naglimbog.
0: Now,
2: ingon man sila nga, impeachable na yun niya. Usaman eh.
0: Katropang Philip, Matod pa nila nga, enough na ang ilaha ko nung napresentar. Which is, maglisod o kalawat ang tawa ng anuman. Katropang Philip, gumikan kay og enough panandaan kay bawo na biyamugod sa inyong ipang presentar. Wala na lang tana ninyo sumuni. Wala na lang tana diya. Suwayin ninyo diya nga mo na i-presentar pero tindaghana. Ha? Pero, sakto nga strategiya. Kay og tanaw ni mo, kanang imong witness, mo na magdag, bunggo ni mo, ano imo pa nang i-presentar? Labi nag-witness nga ang katropag Philip? Ano lang nang i-presentar? Magdara na pildi. Now, nahimong lalis gapong adlawa ang manner manggod katropang Philip di ang ilanggi paibaw ang korte, the impeachment court nga Nyur Huwis.
2: Nyur Huwis. Your Honor.
0: Ato lang inanaon pag istorya. Naingon si Attorney Kapunan, ingon man si Attorney Luis Droga. Di na lang namo na yun non Nyur Huwis ang kaneng among mga testigo. Niatag sila graso, namipalag si Attorney sila si Sonsa nga. Og di mo na yun, di kayo nagkagay mong rason. O niya, di li pwede ngang inyong rason, doon ay conclusion nga naman. Di man may maka-object, ana.
2: Bitaw.
0: Inyong mang ipa-as if nga that is true. Ngawa, mangay lay na ninyo gipresentar. Na, paminahon sa netong lalis.
2: Na.
0: Kay gahapon, matay, murag nag-lecture si Attorney Season, oy.
2: Ay, di ba? Paano na siya? Itong nagawas kami yun sa hamao din, nga may babae ni nga abogada kay anak na ni ni... Katong kuhan ba? Margado sa ipaglaban mo.
0: Marcos season.
2: Ayaw.
0: Ingir pa lang ani katong ba. Akala mo
2: sa ipay katwiran ipaglaban kasi.
0: Adile dili na niya papa ay binuang na inyo ha.
2: Bra.
0: Ato sang i-play ka trobang rap-rap paliog rap. Paliog ko. Pakita paliog ka trobang rap-rap. At least madungog na to, ha?
2: Kana.
0: Sige. Hayr marap.
2: Gi.
3: Ayaw.
0: Kasama na yung mong kata. Dali katong usa, kani-kani, katong ingog kani. Kani sa ubos, ubos, ubos. Kaya na, i-play ta na ron, ay kabalaka si Beatrix Rabao, na limpyo ng kilid, no? At least.
2: Ala na, siguro yung tigtrapo.
0: Awasan ko kay Bao. Amaon eh. Dili ni Mao. Ah, sige, kana. I-play na.
3: We are requesting that we be allowed to request
2: Season.
3: For the issuance
0: Luis Tro, pa rin.
3: Our first three witnesses for confidential fund. That includes Marivic.
0: Adili ni Maorap. Kani nga kung gikan ni ba kani?
3: Legislative Archives.
0: Kani season.
3: Museum Management Service of the House of Representatives.
0: Kuha na ka ng naidong. Ay, boss lang sa nagamay katrobang rap-rap.
2: Boss na si Sir Bill.
0: Boss na. Relax na kay.
2: At relax na ka, Bill.
0: Ano man ang munta ni Ron katrobang Philip.
2: Mm.
0: Kay, grabing linitsura. Ako, idol kay nako. Maayog yun si Attorney Cheljok, no?
2: Ah, Cheljok.
0: No, maayog yun siya. Ang iyang yung, ang iyang mga inistoryahan gapon, may ngipon yun.
2: May ngipon yun.
0: May ngipon yun. Mutatak, di ba? Itiwas ko na rap. Kay mura magdi. Good ako tanaw. Sige, itiwas na lang. Sige, ito paminaan.
2: Jerbel Luis Raron.
3: Confidential fund.
0: Okay na, okay, okay.
3: And if we will be presenting Attorney Melvin Matibag on Tuesday, then this means that the first witness for confidential fund will be presented on July 22, that is Wednesday.
4: Yes.
3: Nevertheless, Your Honor, we are requesting that we be allowed to request for the issuance of subpoena for our first three witnesses for confidential fund. That includes Marivic Pareja of the Legislative Archives, Museum Management Service of the House of Representatives, and also, Your Honor, two land bank employees, including Violeta Constantino, former branch manager of Land Bank Show Boulevard Branch, and Ninita Camposano, former branch manager, Land Bank Deped Branch.
4: To clarify, Honorable Wistro, this is for the issuance of subpoena ad testificandum only?
3: Your Honor, the request is for the issuance of both subpoena ad testificandum and subpoena duces tecum.
4: Kindly submit in writing the motion in order to be able to specify the documents you want to be the subject matter of the subpoena duces tecum.
3: May I inform the Honorable Impeachment Court that the list or the request for subpoena ad testificandum and duces tecum, the written ones, have been submitted already to the Honorable Impeachment Court, Your Honor.
4: I stand corrected. Yes, I have it with me now.
3: Your Honor, may I just enter some correction with respect to the testimony of Attorney Lotok to the act of threat or grave threat. The same is a public crime which does not need a private complainant, and its prosecution does not depend on the complaint participation.
4: Counsel, before going there, let the presiding officer act on these requests for issuance of subpoena first. The presiding officer hereby grants the request for the issuance of subpoena at this ad testificandum to Ms.
0: Huatang Marivic Pareja
4: to appear on July 21 and 22 to Ms. Violeta Constantino and Anita Camposano, also a subpoena ad testificandum to appear on July 21 and 22, and subpoena duces tecum to Ms. Lynette Ortiz, correct? Of the Land Bank of the Philippines, to appear on July 21 and 22. The aforestated requests for subpoena are hereby granted. Clerk of Court is directed to prepare the corresponding subpoena ad testificandum duces tecum, as the case may be, and for the Sergeant-at-Arms to be instructed to serve the aforestated subpoenas. As you were saying, Honorable Wistro.
3: May I just manifest, Your Honor, that with respect to the testimony of Attorney Lotok to threat, the same is a public crime, and therefore its prosecution does not depend on the complaint, participation, and even the subjective feeling of the victim, including that of his family.
4: Counsel for the respondent is recognized. What is your pleasure, ma'am?
0: Good afternoon,
4: Your Honor.
5: I just have a few. Before I express some statement with respect to the discourse that we just heard from the lead prosecutor, may I just clarify, because I don't know if I'm mistaken, but she did mention that they are now withdrawing five witnesses under Article 4, namely the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative, Mr. Flores, Mr. Magsambol, the sheriff, and the psychiatrist.
4: And the relative of the family of a victim. That would make it six.
5: Then that's clarified, Your
0: Honor. Oh, no, I atras.
5: Also heard the lead prosecutor say that Attorney Melvin Matibag will be their final witness for Article 4. And I had neglected to considered a family member, listed as one of the reserve witnesses. Thank you for the clarification, Your Honor. But on another matter, this is not an objection, just a statement or a manifestation with the kind indulgence of this honorable
4: counsel may proceed.
5: And senators, judges, yesterday at the conclusion of the hearing, we have heard a manifestation from the good lady, Attorney Kapunan, with some suggestion on how to speedily proceed with the rest of the presentation of the prosecution for Article 4. And I think towards the end of her speech, which was quite lengthy, was really just essentially informing this court about the fact that they will no longer present Attorney Lopez, whom they had requested subpoena for, as well as Ms. Belinda Bello. But my point is, I'm not objecting to the good counsel's manifestation or even the manner by which she delivered it yesterday or the lead prosecutor's manifestations today. Only that my concern is those manifestations are almost always accompanied with lengthy discourse containing conclusions of law and facts that in reality only this impeachment court can really determine. Now, why is this a concern for the defense? Because this affects the fairness and balance of this impeachment court and the way it would perceive whatever manifestations or expressions of sentiments or discourses that counsel for both parties will deliver before this court and before the public. Naririnig po tayo ng taong bayan at anuman ang sabihin ng ating mga kagalang-galang na mga miyembro, no, officers of or members of the bar, who also are officers of the court, and we all know that we are before the impeachment court, and therefore we should try evidence and not advocate for the conclusions or the positions that we had may have already made even before we went to this trial. And so I'm just expressing a concern on behalf of the defense and just for the guidance of both parties. If the only message that either, and this goes for both parties, if the only intent really is just to withdraw witnesses, and perhaps it would better serve the purpose of aiding the speedy disposition of this case if that fact alone will, you know, be the only thing that will be mentioned without factual assertions or conclusions of facts or even interpretations of the law. I think that would be more fair for everyone and for the guidance of the public and this court. That's all, Your Honor. Thank you for your indulgence.
3: May I comment, Your Honor?
4: No need.
3: We will be presenting Attorney Melvin.
0: Oh, okay, okay, okay. Nabalik. No need.
4: No.
0: Bugoy ni Chis. Iya mo sa yung tao ninggi supo si Attorney Luis Trop. Hindi tabo, magod din eh. Dagan sila istorya nga, mao ni Rason Katropang Philip, ang withdraw ang ato agabaga witnesses, which is, matod pa ni Attorney Sison nga, wala na tayong pagkita na og fairness. Kay conclusion naman ang inyo ha. Mingon mo diya nga, mauna niya, ang among witness, dilanin mo ipadayon, kay pabor na kayo niya.
4: No.
0: Now, atong tiwason ka, Tropang Philip, gumikan kay, relatas mga highlights, mga importanteng nahitabo o gapong adlawa. Kay, ang sunod, ane, kay, nahitabo, first, nila nga, charge ka, Tropang Philip, is, ingon tampo nga, katong, nahitabo nga grave threats nga matod pa impeachable offense man ko na to. So kay ilang mang giatras matod pang Chis Escudero, Senator Chis, ang atong presiding officer nga unom ka mga witness nila, ilang gipang lista pero di naghanap.
2: Lista daw.
0: Wala kayo, kalista kayo da.
2: Basig, nagdahil kay speaker pa kalista.
0: Dagang kayo sila gipang lista. Pag-abot na si hearing sa gab,
2: atras lang, atras lang.
0: Dila na to na yun nun. Murag discuss ita. Now, nindot na siya katropang Philip nga strategiya yun. Kaya yung sabto ni mong tagilid, ayaw lang.
6: Bullseye.
0: Kay Lison Magsak, kung ila itong i-presentar dito niya, gisahon.
2: Mm.
0: Gisahon sa mga abogados di pinsal, gisahon pas mga huwes. Og na ay mamakak, na ay gidrawing, Lison yun, apiki yun. Kitalawa itong nahitabo sa NBI agent.
2: Mm.
0: Director. Director gis NBI, abogado.
2: Ni Jeremy Lotok.
0: Ang record, so nakabanggitan gito nga director sa NBI eh. Less than 10 months katulugod gipromote.
2: No.
0: Grabe ka brilliant. Less than 10 months. Katulugod gipromote. Pero pag abot sa impeachment hearing, kikunis-kunis pag-ayo. Unya, ang kasunod ng mga witness katropang Philip, layo kayo sa tinuod.
2: Nyawa sa gitumaanan.
0: So, para nako sakto ang gibuhat gis prosecution. Although sa sinungogay kay kanila gi na may korte sa impeachment. Na korte sa balaod, na apoy korte sa matas mga tao. Pati siya og impresyon. Labi na sa kanang layman ba? Mga yano nga mga Pilipino sama na to, may kag matay at tras gani.
2: Wala. Ihadog yun.
0: Although lahi ang pananawa ta kay bawo sa unsayo na hunas mga huwes. Pero kari kasyanong mga Pilipino, di lang sa katong itong mga kaisonan, dagamis itong mga iksoon rong bright na minaw.
2: Of course.
0: Dagang kayo rong abogado, bisag huwag kay eskwila, na abogado
2: na. Oo. Naamay kuwan. Facebook court.
0: Oh, naamay ron. Dagang kayo mag-share-share, dag mga jurisprudence, unsa-unsa lang. Pero sa tinamban, kanang yano bitaw nga pangunaunas Pilipino, may ngon yun nga. Mabitaw ningon si Luis Tronga. Ako giniklarohon, kaya at least makasabot ang mga tao.
2: Mm.
0: Kaya huwag di ko ni-explicar, pero wrong avenue ang iyang explicaran, ayaw i-explicar na sa impeachment court.
2: Ayaw, di rin
0: as... Montong ningons kay itano nga, pwede rin mamumbag pa preskon. Ayaw, di rin kay appeal man is record.
2: Preskon ba sila gapon?
0: Kadiyotra kayo.
2: Kadiyotra kayo.
0: Kamayang so, istorya.
2: Kuwang gapon. Lahi sa first day.
0: Lahi na, ang unang adlaw. Ah, grabe.
2: Halos ilatanan.
0: Sus. Kaya timan ang last 1 month, nining impeachment trial katrobang Philip. Adlaw na sa prosecution. Karo, wapang may prosecution ron. Pasangil pang manirong tanan. Ano, adlaw na sa dipinsa ang last nga 30 adlaw. Now, katrobang Philip, aray, itong tiwason. Nahimong lalis gapon kay ni Sumpay Maluistro, ingong season nga, dili na pwede. Igo ra mo mo pahibaw, dire ang inyong explicar, ato na sa inyo, ha?
2: Which is,
0: gi tugutan or gi second demotion sa presiding officer nga si Senator Cheese Escudero. Mabita, ingon si kadungog mamo, ingon si Jervel Luistro nga, kanay,
2: may respond.
0: Oh, respond, ingon si Cheese Escudero nga, no need go.
2: No.
0: Now, Arita, di ay nindot kayo. Move on na ta, second charge na ta. Kasi matibak na mo may last nilang witness ining
2: great. Pinakalig on eh.
0: Matibak ba no ta?
2: Director ko ni.
0: Awa, di sa takaingon.
2: Di ba? Di pa lang ta maminaw sa istorya. Kaya ka na sa matibak, kung siya ay magpapresyo, siya ay ngilngig.
0: Karon. Kani, huwag na yung magkapangutana. Witness stand ka, di magkadiha.
2: Di maka, pwede makapalag.
0: Katropang Philip. Now, Arita Dresunod. Kay, second charge is about confidential funds.
6: Bullseye.
0: Ang muda sa prosecution, when it comes to charge on confidential funds, panggiitang litigator, regardless of your political color, ako di ko fan ano niya sa tinuod lang. Sa politika, ilahe gimigbaruganan. Pero mag-isgot ta og pagkabanggiitang mutabi, public speaking, may ngipon gyud ang iyang mga istorya.
6: Bullseye.
0: On the prosecutor, ang muda, si Attorney Chel Jokno. Og ari pug kang puwa, sus, banggiitan sa kayo muda ang istorya. Di yung deserve puspos ang laptop.
2: No.
0: Sa dipinsa, ang muda, sa second charge, Attorney Poa, mga katropa. Siya ni Simon Gapon. So, kay atong permit, graduate naman ligutan.
2: Okay.
0: Sa first charge man to. One, ang mga witness ni ligutan, one na ni Padayon. So, Arita, sa second charge, katropang Philip. Kay, na-shortcut ko din noon eh. Tiaw mo ng unom ka-witness. kada witness ko nun ta, nagduha ko ng kadlaw, o sa kadlaw para sa prosecution, o sa kadlaw para sa cross-examine. So nakasave ta gamay.
2: At least, di kayo na kong gastong sinalo.
0: Arita katropang rap-rap, unahon na to si Attorney Chel Jokno.
2: Chel.
0: When it comes to confidential funds, o ni atong ipatubagsad, ni Attorney Michael Poa. Arrest di pinsa. So, unahon na to si Attorney Chel Jokno. Palihog ko katropang rap-rap, i-play ang kang Attorney Chel Jokno.
6: Let me address each of the points that the defense has raised in their oral argument. Sabi po nila una ay due process daw ang isang paulit-ulit na dinidiin ng defense. But there's no debate that due process applies in this proceeding just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is will the subpoenas that we're asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process.
0: So, are sa kanil, Katropang Philip, ang naitabo ini, gusto ni Congressman Chel Jokno, Attorney Chel Jokno nga, isupina tong mga bank records ni VP Sara, AMLAC o guban pa. Moy premise ani, ni tubag ang dipinsa, tubag po si, mo may gusto nila may tabo, may object ang dipinsa. Siya nga, na may mga igong basihan sa pag summon ining maong mga records, kinumdum ka itong gidaan nilang box na giuli. Gusto man sa depensa katropang Philip nga, ano nang ipakita, pero kinanglan, within the boundaries of law. Gusto man sa prosecution nga, aritas kamaturan yun. So sabi na, bahala na lang balaod, Jel. Basta kamaturan yun. Now, atong tiwason, katropang rapap, paligurap.
6: Tiwala po ay hindi. And I'll allow me to explain why. First of all, this is we are not yet at the stage where any evidence is being put in the trial or offered to the honorable court. Nandito pa lang po tayo sa punto na kung maari bang ipaproduce natin itong mga dokumentong ito. The defense will have every opportunity to make objections if and when particular exhibits or documents are identified by a witness and offered in evidence. Therefore, wala pong due process violation ang pag-issue ng subpoena. Second, the defense repeatedly cites the case of Duterte versus House of Representatives as I quote, the law of the land, as I quote, controlling daw yung decision na yan. But I must remind the defense of that particular case and why the pronouncements quoted are mere obiter dicta o kung sa simpleng salita po ay side comment lang. The entire Duterte versus House of Representatives case revolved around a different mode of impeachment. Maalala po natin yan yung one-third, at least one-third ng members of the House ang nagsampa ng kaso. And the entire decision discussed how due process should apply to that mode of impeachment. Totoo, may sinabi ang Supreme Court tungkol sa mode na ginamit po ng Sabalya and the Cabrera complaints. Pero hindi po yon ang issue sa kaso ni Duterte. That issue is just a side bypass or incidental declarations of the court that are not controlling and are not the law of the land. And if you look mismo at the decision of the court, they expressly said, we are speaking of due process in relation to how these proceedings reached the Senate as an impeachment court, not this kind of procedure. Second, paulit-ulit din po nila sinasabi na ang ginagawa ng prosecution ay fishing expedition. Actually po, meron ng desisyon ang Supreme Court that addresses squarely this point. This case involved a case of unexplained wealth, the case of Republic versus Rabusa, GR 208-183, decided August 31, 2022. Just like here, the prosecution in that case requested subpoenas for the production of bank records. Just like here, the argument was raised that this is a mere fishing expedition. In fact, hanggang sa Court of Appeals, ang sabi po ng Court of Appeals ay fishing expedition lang po yan. But please allow me to read just a portion of what the Supreme Court held here. I quote, "The Court of Appeals resolved that the bank accounts of Rabusa et al. Were protected under Republic Act 1405, that is the Bank Secrecy Law. Given the arbitrary demand to disclose the contents thereof, the Court of Appeals considered the inquiry as a fishing expedition to utilize evidence against Rabusa et al. In the instant case, given that the court orders in the form of various subpoena duces tecum and ad testificandum all involved the forfeiture of unexplained wealth, the RTC was in error for not allowing petitioner to examine, inquire, and look into the subject accounts. I continue. As the present proceedings on unexplained wealth are now encompassed within the exceptions of Republic Act 1405, the court orders subject of this case clearly fall within the orders that would enable the examination of the respondent's bank accounts as contemplated in the first exception. Thus, it comes clear that this court cannot sustain the RTC's and Court of Appeals theory that there was no court order authorizing the examination of the bank accounts. On the contrary, records prove that the RTC issued several subpoena duces tecum and ad testificandum, which required certain persons to testify in open court and present documents which pertain to the existence and identity of the subject accounts and also to the accounts, the contents found therein. I just move forward, given the existence and propriety of the subpoenas, the evidence procured through the same should have been duly considered by the lower courts. This court cannot agree with the Court of Appeals' supposition that the examination of the respondent's bank accounts was but a mere fishing expedition to...
0: Bullseye! Now, sa itong pagbalik, mutubag si Attorney Pua. Kay ang punto ni... Ato lang move on. Ang punto ni Attorney Chel Jokno nga. Ato din ang ipangita. Ang kamatuoran mga yung patuloy. Na, patubag ko na ito sa Attorney Pua. Sa ato na lang pagbalik at Tropag Philip. Kaya kani, mo na ni sunod nga charge. Karong Lunes, mga katropa, diha pa mo decide ang impeachment court. Kung ila bang tugutan nga katong mga record dito, ipresentar katropang Philip. Isumon to, aron diha ilang buksan. Kanila yung manitanaon ang una, unexplained wealth ko no, matod pa. Now, na may mga punto ang opposition, na po'y punto, opposition, na punto ang prosecution, na kukuno kayo kwarta, punto po ang dipinsa nga, ang angkay, giapil mo sa ninyong bata pa siya. Quinta mag-apil. Atong paminaon sa itong pagbalik. Katropa ka, Philip. Kaya, alali, kita na ka-move on. Abiba na kong ari pag-ipunta sa katong mga threats. Wala man kay giatras mong mga witness.
2: Anhin nila ito, madungog sa katropa ang Zanli. O kung sa iyo mga opinion sa itong mga huwis.
0: Kana! So, bantay. Standby ha, karadod-dod. Standby. Ato sa Liga Palotson, ang pipila kabagahan na ispainalom.
7: This time check is...
8: Oras sa XFM Cebu, Filipina, Standard Time, alas 9:08.
7: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
9: XFM.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silinga na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag akong hindi inom matag-adlaw. Tibujod ang Santong Plus Gold.
11: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.

0: herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas glamisya. Wala pag ganito karangahong asid. Karon, tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligpon. Pag-ibig magtaron, iawag ako ang tanan nga mag-

0: dunay gumikan ani nga by comments. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Exciting!
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Southern Plus.

0: balik-balik di man lang ko naingon nga legal. At the same time political man igon.
1: Katropan dyan, Lee. Sa kabaltay kasi ihang kanunay nga ingon.
0: Oh.
1: Your honors, these are not my words.
0: Oh.
1: These di are stipulated under the jurisprudence. Under the law.
0: Ang ipamugos ni Duke Nunga, ato lang yung kwaong kamatuoran. Matod pang attorney po nga, okay man na siya. Pero ato ta sa saktong prosesos pagkuha.
1: Kinahanglan, definite ang inyong gistorya.
0: Yes.
1: O niya, ano ha?
0: Kaya di man pwede, kay matod pang attorney po nga, wapamanday mo yung ebidensya, mangita paman mo.
1: Masangil mo ron. O niya, pakitaon po niyong ebidensya.
0: O, di man na pwede nga, accused now.
1: That is a due process.
0: Accused now.
1: Fine later.
0: Fine later. Di man na pwede. Wa man ko no, matod pang attorney po ang iyang punto, ang balaod, ingon man ang previous decision sa korte, wala man nag-ingon nga ato ng gitugutan.
2: May punto sad.
0: Although, sila maging mo decide. Ni kay, dawa, kasi kita glalay sinikin sa'yo pinakabanggiitan. O niyang muko man is little rapid na kinitaon. Imagine ang muko man is little rapid. Si Bindalo, Erwin Tolfo. Sometimes,
1: you have to bend the law.
0: Kay, mo may gusto.
1: Am I right?
0: Kay napaila.
1: Mr. Secretary? Di OJ said in town?
3: Yes, sir.
1: No.
0: Kay katropang Philip, di ba ya ingon mga abogado mo hukom ini? So kinanglan, ato sa gina, si Lito Lapid, si Mark Villar, hilom-hilom rin
1: ni Lito Lapid, gaadun na si ay! Istorya.
0: Hilom-hilom rin na Lito, di ya?
1: Ingon, ano na ba sige siya?
0: Kay, og palabi,
1: handa na po ako!
0: Kay, og palabianin na to, og stricto about legal, impasta riya na pita. Kaya ang atong mga huwes, kinanglan makasabot yun. Kay, one thing ang pag-istoryag mga law, mga pulong, okay na, to impress.
1: To impress.
0: But the question is, nakasabot pa na yung mga ingnan.
1: Ana.
0: Kaya timan, edi, mga abogado yung ka-istorya.
1: Pero,
0: sa korte katropang Philip, ngadto sa kaning mga huwes yun,
1: sa regular court.
0: Regular courts, ingon tampo nga, na atay mga banggiitan diyang abogado. Pero kini, ang inyong istoryahan,
1: ang mo desisyon, in which they are above, the huwes is above everyone.
0: Ang karon, ang inyong istoryahan, murag mas huwes pas Philip, ano
1: eh? Ano
0: nila, tanan?
1: He used simple words.
0: Ano importante na kayo?
1: Very simple.
0: Masabtan ka tropang Philip, magkasabot ang mga tao.
1: Wala kayo gamit og Latin?
0: Wala eh.
1: Wala kayo siya gamit og mga technical words.
0: Pareato kasuto ba? Galison tag basa, idol na ko.
1: Wala siya magamit ang mga complex words.
0: Wala.
1: Wala siya magamit ang mga Latin words.
0: Kay,
1: mga legal Latin maxims.
0: Di ba na, pwede nga, ingno ni Joke no nga, atuan na lang na yung inatoon, importante ang kamatuoran. Di ba na pwede?
1: Kaya simple English,
0: basic,
1: simple
0: ang kamatuoran ninyo, di po na kamatuoran sa uban. So, aron makakuanta, natay boundaries, asa ta muset, o naatay balaod. Nausa may giingos balaod. Morning gisayit ni Attorney Puwa. Murag,
1: ang niya, grabe ang niyahang pag-sayit sa balaod, jurisprudence, and then he simplify it nga as to the level nga even high school students katropang dyan.
0: Kasabot kita. Understood. Kasabot ka.
1: Kasabot.
0: Sayo mo na santay. Ato rin, klaro.
1: Naghan ka. Naghan man. Pero ang iyang pangapunto dito, katong pagawas ka dito mga katong bank records, o niya, gana pa niya. Nga kinahanglan, the evidences should be shown only the times that the vice president or the impeachable official serving those years, not including almost 2 decades, or in fact, he was or she was still the vice mayor of Davao.
0: Yeah. Diyan nga to lagi ang magkamatuoran. May
1: ako lagi.
0: Bahala na lang na niya. Ang importante, ang kamatuoran.
1: Mga jurisprudence ang iyahanggi pang kuhan, iyahanggi pang istorya. O niya, back up with the law.
0: O para ba takahisgot ni Angeluxi, no? Niya, ting balita na. Komersyal lang sa nito gamay. Nato pagbalik, balita na tayo dyan. Dapat tayo igong oras.
1: Ano tayo, Angel?
0: Matay na luoy kikong Angeluxin. Nakamataog alas 3 kadlaon. Sa'yo, kadlaon to gipos.
1: Kasi ko pa ito natog.
0: Kay iyang Kuya Ruben, di nagyo ko numao. Siya nga, ikaw pa ba kini? Iyan si Ruben nga, Jill, ako ko.
1: Ako ko. Oras na sa FM Cebu, Pilipinas. Standard time, alas 9.37.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Morning, Achia. Masiyot akong bingan piling gasiyo. Nang wakag mabingod. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: At kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: El Chor Garcia, Tagapuro, Bayamon, Napina-Atlaya. 75, pero baskog ba? Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kini atong nadunggan sa mga kauban ako na kini. Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Atong gisulayan, mag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag-baskog po gamay. Mura po kong ibata atong lihok ba? Sao na? Siyempre, nagi panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung premium D3 Coffee Mix. Ay mo, balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kami ingon nga bumuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
8: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea.
10: Ganong mo naman nagdali sa Antone mong naong ni Hadid si Bots?
11: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
10: Ganaman?
11: Gabihigan na hanta kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
10: Oy, kasayo na bay.
11: O saan man?
10: Ay, inigrog niyo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team. Ay,
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
13: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakikonet back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
16: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes.
19: Abli na.
18: Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic.
21: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
20: Libre na magpakonsulta sa doktor.
21: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
20: Ug mapalit nimo dinhi
21: ang mga produkto sa Yes to Health.
20: Yes to Health Clinic.
21: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
20: Hilid sa Barangay Hall.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
22: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang
23: get ready Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge. 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus win 4 iPhone 17s, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday. Or message Windsor on Facebook. Or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
2: XFM.
3: XFM.
1: Oras XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9.43 na sa Kabuntagon. Na-time check atrapang dyan, lihatan ka nato sa Premium D3. Magkatropa ang ngayon na yun, na ito ang pinusgal, na ito ang immune system. Para dali tanga mataptan sa mga sakit, magkatropa. Ang Premium D3, usa ka soft gel capsule, katropang Zenlay, ay dakong ikatabang sa ito ang panglawas paghatag o instant energy, mga katropa. Labi na, trabaho kas buntag, hangtod sa hapon, and some, abot pa og overtime, mga katropa. Para dali, mga mahatagan o enerhiya ang ito ang kalawasan, ang Premium D3, anaan-anak ang ginigilagkuban, mga katropa, sa Virgin Coconut Oil o sa Malunggay Oil, mga katropa. Kanya, dili lisod imnon. Dibisan wala kay tubig. Katropa ang Junjun Alviar, mamahimo ka makainom. Pinagi sa pag-usap nini. Chewable ni siya, mga katropa. Ang ato ang Premium D3, mga katropa, mapalit sa inyohang mga suking butika. Waliha sa inyohang mga butika na asabda diri sa ground floor, mga katropa, diri sa ato ang Z Plaza building. Tapadragyod ni mga katropa sa Barangay Hall, sa Barangay Zapatera, sa Dalan di Jerusalem. Mapalit ang ato ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Premium D3, mga katropa, pwede ninyong imnon. Usas buntag, usas udto, pwede sa usas hapon. Pero pwede sa kausas o sa kadlaw. Depende kung kamo adunay gibamati o wala, mga katropa, sa inyong kalawasan.
0: Bullseye. Now check on atang pagkabalita, katropa, kay Philip. Gumikan kay diyang lalaki, wa paggamitag bike. Uy! Isikop, gumikan kay giaksyonag, dunggab ang asawa. Wala pagamit ng bisiklita. Beato e check, naka standby na sa katropang Eric Amaro.
12: Live report.
19: Katropang kay John Lee, katropang kay Philip, magkakigilaan na pasla karon no sa Zelda, sa Police Station 7, niyo Police Station, kining usak ka. 30 anyos nga lalaki ha kinibag ang ipadako propaganda mismo niya ngira pula kining kaipon katropaga jan kay atol sa ilaglalis ang kining lalaki matod pa kuana kana bang mogamit unta siya sa bisikleta pod niya kay iya lagi sa service gitamgon di sa trabaho katropan jan ni katropang Philip pag kahigalaan apan mawalgi na ang kining babay di musugot sumotong atol usap sa kining pong ila usap na kining lalis ang lalaki matod pagibisingin lang nga nikuha ni og kining pong kutsilyo og gihan-an ni og kining pong dunggap ang iya usap nga kaipon nga kining pong 46 anyos katulang dyan li mga kaigsuunan po da sumoto ang kining maong babay nga si alias kuan lang ni alias G no kay ang kining lalaki si alias Rex Manih katupag dyan ni so matun pa ang kining babae ni tao nato sa Police Station 7 niya i-responde po niya sa toga kapulisan mo po nga lalakpan aga kinipog suspensado katupag dyan ni katupag Philip mga kikilaan tungod sa kasong violence against women and children pausi no sa habig sa suspensado dihanggi punta na usap sa mga tikbalita matun po sa niya nga di tinod ang pasangil usab sa iya nga kining misis o iya ka kaipon kay ang matod usab niya nga ang atol silang lalis kay lagi gusto ta diyang gamiton ang bike niya kun nila conjugal property murag napaliting bike samtang good terms pa ang ilang relasyon katuman sa nito tulong mga kigilaan niya dihaga kinibag nagka aslom na ang ilang untang tap is relasyon katuman sa yung tanigamiton pero di naman siya pagamiton hinon ni katuman sa iyang himakak na ay nikuha sa konsilyo atong higayon na og iswegdong gab ang kining iya ka misis kay katong ng konsilyo nga iyang gi target katropagad sa ni mga kahigalaan di ko no to ay misis ni kining tumong unya dili to kag hapon kundi ato to mga milabayng adlaw katropag sa ilang katropag Pilip mga kaigsuunan po napabisan pa man ini ag kinipog suspensado kwani ikaya ni kasog violence against women and children Bausi samtang natanggol sa kinipog inaiwan na police station. So far, katumang sanli, katumang Philip, man ito kasikas gikan sa inaiwan police, mga katropa, para di mo magduka, no? Kaya medyo init na din sa gusto ng pahin, kung mga urasa, kung mantiha, usap, ang pag-inom sa pinak-healthy nga kape, white kape, no? Good for the heart, good sa mega-3 fatty acid, mga kailan, di magpalpitate yung kasing-kasing. Punan pa, taso vitamin C, good for immune system, taso itong fighting capabilities, mga sakit-sakit, mga kailan. Basta kape, Santo Plus Comex, mga ginama, CS Wealth Incorporated. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM.
2: XFM Report.
3: Dagang salamat, Katropang Eric Amaro, sa imuhang report. Katropang Janli, ito ang isa na ng report gikan ni Katropang Benji Talisik. Gumikan ka doon ay napriso, mga Katropa. Gumikan sa pagpangawat o pagkaon para sa iring. Di man ni Dapita na itabo, Katropang Benji Talisik.
2: Report.
19: Dagang salamat ka naman ka, Philip, ka naman ka, Janli, paslag ka rin sa Sildak sa Delano City Police Station, kiniusak ka, babay, humang kini nga nasakpan sa mga agent o kining mga guard o plainclothes guard ya sa usa ka mall sa Delano City nga nangawat ang kini moog babay o kini moog suspect ila nga si agaring moong victim ang suspect karong agarong Janli ka naman Philip mao si Liosa Jane Monte Hermosa de Tres Años onya na po sa may sangi paho lapo-lapo si Timmy dahil yung ginalaw araw na mukuha ka rin baga pagkausiring ang maong nga guha dyan o maong agent nga mo'y nagbunitro sa CCTV mo'y nagabantay o gayon man bato gay sundan kini sa mga agent bato pag abot sa akining exit area sa akining mall bato ga na kwanih na plug down o na pag-check siyang bag bato ang nakuha akining mga pagkausiring gawas sa pagkausin rin, doon na pa'y pagkaon sa okay, ni ang moral glosyon ni ang nakuha sa akining maong suspect. Gimana ba na kata pag Jelly Kapi Philip, no? Nga, daganing mga pagkaon, labi na pa'y chocolate ang nakuha ni, ang sakuan sa maong suspect. Sa kasamtangan, ang kaning kuha, mato pa nga, ang kaning mga gisudlan sa kuha, gisudlan sa maong mga gipang grocery nga, way bayad-bayad sa suspect, kinikitawag nga, kangol, nga bag. O kining sitaw nga bag mauto nga sa pagsuta dito ang kini mo mga pagkaon sa ring gipangutan kini pulis kada man jelly ang dubag sa kini man ang dubag sa kini mo suspect mauto pa niya nga nahuddag pagkaon ng ring mauto nga wa si kapalit so ayang gibuhat nangita sa bagi nga magka makapa pagkaon sa ring mauto nga nigwa ligi ko ang pagkaon dito sa Lake David o niya mao ni ang mga babae why swerte tukod kay nasa panman o kalapaslag na sa dalawang PNP o kaning kasong pagpangawat ang atubangon sa mong suspect nga humagkinin pusaka o kaning reklamo ang mall sa lapit sa Davao City katapang Jelly katapang Pilip.
3: Go ahead, katapang Benji!
19: Bukod na report, ganyan po sa Danao PNP, katropa, sa kaya pa magkilimot sa magkapasgunay sa Santoon Herbal Oil. Magkataba matag-alawatan ng himo sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa pamasag butika sa iyong lugar. Alos ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye.
3: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Dahil 50 anyos nga babae nga nagsakay e-bike patay human po sila sa riding in tandem. Katropang Eric Amaro sa mga report.
2: Live report.
19: Katropang Janli patay nang nadala no sa tablanan sa Dakpan Subo kining usa ka 50 anyos nga babae kinsa kinigawa niya trabaho og taga Magsaysay Street no barangay sa Cebu City human ni GO pagpusil kadaghan para bagyong higayon katropang Janli this may be Arana Street barangay sa Nicolas proper sidad sa Subo alas 2:20 ang takna sa kadlaw no ang biktima naila na nga si kwa lang a certain Leilani kasi Leilani katupagan dyan ni mga kahigalaan gi-pusil matod pa sa riding in tandem, no? Nga lalaki o kinibuhag lalaki nagsakay ang motorsiklo kinsa armado sa pamatino ng armas di Puego. Din ang kinibiktima, nagsakay o kinipong e-bike atong higayon na nga gi-driven po sa Osaka a certain Randy 23 sa Anyos. Ang kining biktima, katong pag ni mga katropa, matod pa nga samtang ni abot ni dito sa mga dapit, gituhuan nga gi-sundan giat nga ni sa kinipong suspek base sa kinipong hinabi sa XFM News Team nga kinipong residente sa area sabab ato ni abot ang e-bike na naman dito nagpaabot, no? Ang mausap nga kining riding in tandem na lang suok niya diyang pag-abot sa kining biktima gisabayan o gipusil makadaghaga igayon katupag sandi gisuhin pa ta ni pagtabang ang kining biktima katupag san isang tuod o panah tag nag-tuay na tumansan, ang kinipong kwanpon sa case e-bike idani sa tambalanan apan sumugong palandungon wa nagid ni matabang katropaga dyan ni mga katropa, no? Ang atong kapulisan karon sa police station 6 sa Wangkaro police station padayon ang backtracking sa kinipong dapit, no? I-check ang mga CCTV footages para mag-check ang kinipong plate number sa motorsiklo o ingon man sa posibleng pag-aila sa mga mamumuno katropaga dyan ni katupaga Philip mga katropa. Ha, ang kining biktima gituhuan katupaga Sandy nga involved ni, no, sa kinipong drug activities niya matod pa nga doon na ni siya large unpaid dues, no, sa nagkadiyaw sa mga different nagkalain-lain nga drug personalities inungdan nga gituan nga gitukoy ni sarapit o gitogi pusil patay katupan sa ligatro pagkakilip mga kaigalan. Balikan ang investigasyon sa kinipog police station 6 sa Wangkalero police station sa maong hitapo. So far, katupan sa ligatro pagkakilip Pilip panit o gadugang kasikas ikan sa presintos kapilisan sa syudad sa sumo mga katropa. Basta kapinisgutan at umindursar nyo kining ginamas Yes Well Incorporated mga kaigalan nga kape, ha, na kugang na or dali pa mo makugang na trauma na bumos yung kapi niya mga kigalaan nga dali kayo mo ma kinibang lubat-lubatan, kuratan, biyain na ninyo yung kape ngayon na arita, balinta sa kape nga Y Kape, no, Santo Plus sa Copmex, kamunggay, soya powder, mangustin, mga kigalaan, ang sambog usap nini mo na nga healthy kaayo mga kahigalaan. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas, ang katropa, Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report.
0: Bulls ay! Ay, na-focus na oras, katropa ka, Philip. At tangi! Pakatulga lang sa nagbalik in Ziloxin, nagkamatar, magkadlaw. At tangi, mga katropang mo, sunod nga tulumanon! Wanted Kilig! O ba ni DJ Reyna Chinita? Partner na to, Dres Picas. Master Control, katropang Rafael Baring sa Newsrooms, katropang Almi Mata. Alang sa naghahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa, kuna is katropan John Layman Chavez by Geek.
4: Bullseye!
3: What's up mga katropa, yung certified turbo user, katropang Philip at 12.
0: Salamat sa inyong pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo! Exciting!

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: FM. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santong Plus Gold. Naulihan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santong Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santong Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na give ko everyday, less stress. Tapos,

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Bay, ang sa'yo ng oras na, bay?
2: Ako gibaw, bay? Nagbagasyon lang ako din, eh.
1: Ay, ay, ay!
3: Ay, ay!

0: kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Hi, si Alvin, biker na skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gig kong natumar o premium D3. Lako ginasipun o nasubawan.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agyap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Centum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
8: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
9: Ug matag Domingo.
8: Libre na magpakonsulta sa doktor.
9: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
8: Ug mapalit nimo dinhi
9: ang mga produkto sa Yes to Health.
8: Yes to Health Clinic.
9: Dinhi lang sa may Sapatera Building.
8: Hilid sa Barangay Hall.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.

0: Katulpa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Lina at Inilio, maya ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baw niya. Maya akong tulog, magdamgo, nagubro. Kami at Inilio man, masama din ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3.

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Unsa man ito?
3: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot ng atas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
2: Ito ang kagilog.
3: Di agilya. Tag sa kalibo.
2: Dong, kagilok ka na dong ay. Dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubus dong, naichiki niya. Ay,
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week guli sa utindog kay guminod ang tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumarnahog, Sister Pain, grabe, itik.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and yung baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
12: Mga katupa, exciting!

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, o tumagid mo Sundown Plus Gold. Akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo ni ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Iya, nagsugat, radyog ko pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Porman, porman, porman. Naabot na ko, porman.
2: Karon pa ka naabot? Late na ka?
1: Ay, porman, dili. Uy, gariyar, kiko naabot, porman. Sa'yo kiko naabot, porman. Uy, sa'yo kiko naabot. Dito ko sa 10th floor, natangka ko.
2: Pagkabot-bot ni mo, natangka ka nga doon ka oras sa mga late. Asa ko to.
1: Ay!

0: at mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osakari, retired na sundalo. Sa una kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Para gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting Youth, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Food supplement for men.
3: Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Mga katupa, excited!

0: Exciting time, alas 12:01.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore, pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang uplift assistance habang tumataas ang presyo ng langis.
0: Malacanang, umaasapong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
2: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
0: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AFP at Philippine Coast Guard ayon din sa SWS survey.
2: Tatlong suspek sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
0: Balitang regional po, mga katropa, multi-cab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
2: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
0: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men, natalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin tayo na papahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oliveras.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore, mga katropa, ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City-State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng karagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong na isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong paumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel, na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho, magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore, kung saan layunin ng administrasyon na maikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements, performance-based bonus. Katropa natin sa balita, Derdy Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Hanggang katapusan ng Hulyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB na kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinumiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawaning ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang katropa, Deyudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayon din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umasa po ang Malacañang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Yusei Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa, ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSP Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan din po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacañang para sa lagda ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa legislative priorities ng administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ng Malacañang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling social weather stations o SWS survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ng Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo

0: samantala na tiling nauna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nangunang sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46, at Senator Rizal Ontiveros na may 47. Habang sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi may tuturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag lalo na kung ang tinutukoy ay ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Ikinit ng palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Ikinit po ni Senator John Salan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang Senator Judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis, lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilalim ng konstitusyon.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakitang profesionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Report.
2: Pinuri ni Senador Ping Lacson ng University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa pinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair o manong pumasok si Marcoleta ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.

0: 90.5 Megabandola XFM.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias MO na itinuturong gunman alias JF na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias CD na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandaang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cebula Negros Oriental noong Linggo ng gabi, kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood-umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa pinakuling Social Weather Station survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ng Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sakop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kalyadong bansa sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., nataasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
1: XFM News Nationwide.
0: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pinag-usap ang Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na nag-alayang magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas palawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin ang paglinang ng kasanayan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi na lamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatanggal ang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12.20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
1: Balitang regional.
2: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine o Amerikano sa Cebulan Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
4: Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na marine biologist sa bayan ng Cebula, Negros Oriental, ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatanda ang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga sospek sa tirasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangayo mano ng mga sospek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang makakuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ng investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga sospek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Ginang na pinaniniwala ang polis sa set patay sa pamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Patay ang isang 50-anyos na babae matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek na sakay ng motorsiklo bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa B. Irana Street, Barangay San Nicolas proper, Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. Agad na tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa barangay hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Binatilyo nasa way matapos magsasaksakin ng 6 katao sa Tugigaraw City. Ang panawagan po ng Pamilya Hustisya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
6: Siya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng Tugegaraw madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school student ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggang at hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juana Tavares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: report.
4: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Warden of Forest sa isang akusado sa sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Naguna sa pagsisilbi ng Warden of Forest ang drug courier ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Warren Torres, naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nagkuha sa pag-iingat ito ang apat na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatay ang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotan labigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang Arms Corps shotgun na may laman na 5 bala, isang Arms Corps caliber 45 pistol, isang blue-colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 rounds ng bala ng caliber 30 carbine at 1 round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, 2 glass tube ng pipes, 2 pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue-colored sling bag, red-colored weighing scale at isang black-colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposition bago iharap sa korteng pinagbulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa suspect dahil sa mga nakuhang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altin Dela Cruz, XFM News.
2: At Katropa, panghuling balita, ito pong sa Palawan, multicab na may malaswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan

0: dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namumonitor ang pag-asang bagyo LPA sa Pilipinas kung saan walang inaasang mabubuong sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asang publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbawon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balita International, hatid po sa atin, katropa, ng Santon Gold Coffee Mix. O Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes. Kapan po sa Iran, matapos sabihin ni U.S. President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa U.S. military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantahan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ito na pinaputukan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa pinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibakan nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit na nahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nire-rektag si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang individual. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin to ng Premium D3 Lakas sa Bawat Kapsula. Nabigong alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa limang sets. The score na 23-25, 30-28, 2025, 25-22 at 8:15 nitong Wednesday sa Candon City, Ilocos Sur. Inunahan ni Josh Magalaman na alas Pilipinas sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Biasnan ang game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
2: Balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The

0: Kwentong Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bagla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hias. Makakasabi po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller. Isang malusog na araw po, Doc Ron.
1: Isang malusog na araw muli, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw. Araw ng Webis po tayo ngayon, mga ka-wellness. Panibagong usapin na naman po ang ating tatalakayin, especially po kung paano ang ating pagtulog ay nakakaapekto sa ating kalusugan, kaya din sa ating karamdaman. Kaya po ay tutukan ninyo maya-maya lamang ating pong tatalakayin ang hinggil po sa pagtulog at kung paano natin mapapaganda at anong oras ang tamang pagtulog para po tayo ay manatiling malusog sa ating pangangatawan dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: At syempre tayo po ay napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at sa lahat natin po mga partner stations na nakahukapan na dito sa ating pong programa. At syempre Doc Ron, ay live din tayo ngayon sa ating pong Facebook page. Kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa ating pong FB page, ay napakaswerte ninyo dahil may hadog na regalo sa inyo ang Yes to Health para po makasali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. Ay ishare nyo po ang ating pong live streaming and comment ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments para mabahagian natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix gift bags. Napaganda yan, Doc Ron, dahil nanonood ka lang, nakikinig lang dito sa programa natin, eh may chance ka pa, ano, na mabahagian ng Santon Gold Coffee Mix gift bags natin, ha? Kaya sundin lang yung ating pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Sa mga ka-wellness natin na nakatutok na sa ating pong mga himpilan, nakikinig na sa ating pong talakayan, welcome na welcome ang iyong pong mga katanungan. Pwede kayo mag-send ang iyong mga inquiries sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasala na iyong pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At mamaya babasahin at tutugan natin ng live ang iyong mga katanungan. Sa mga nais pong sumubok naman ang ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabili yan, ha, sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Pagtanong-tanong nyo lang ang mga produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail nito, Doc Ron, sa ating pong online shopping store sa Shopee, ha? Search lang Yes to Health 2011.
1: Di lamang po yan, mga ka-wellness, of course, ang atin pong mga dekalidad at epektibo mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kaya doon sa mga gusto mapakonsulta at gustong bumili, kapag kami bili kayo, pwede din kayo diretso mapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. Especially doon po sa ating mga ka-wellness na mga senior citizen. Kung kayo po ay senior citizen, meron po kaming espesyal na presyo para po sa inyo para makakuha kayo ng special discounts. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID. And of course, hindi lamang po ang libreng konsultasyon meron tayo sa ating mga Yes to Health clinics. Meron din tayong mga tinatawag natin naturopathic modalities and mga program services na kung saan ay unique nga na sa atin nyo or sa ating Yes to Health clinics nyo lamang po matatagpuan. Especially ito pong cleansing and detoxification program, lalong-lalo na po kapag meron po kayong liver stone or gallbladder stone. Nutritional therapy, especially doon sa may mga degenerative disease. Herbal therapy, mga yung tinatawag natin na targeted supplementation. Also, meron tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, especially doon sa may mga problema sa kanila pong mga bone marrow at mga sakit sa joints. Meron po tayo niyan sa ating pong clinic, Yes to Health Clinic. next po natin, mga ka-wellness.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yastro Health, eh bisitahan nyo atin po mga Yastro Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, phoning tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, phoning tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Phoning tawagan sa 0910-018-7529. Pugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Pugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel Bor, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Zaynet. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Phoning tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ahitad sa atin ng Santon Plus Gold. Ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapalatag ng ating pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin na Doc Ron, ano, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo, yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman, mga ka-wellness, ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapapatatag din ang ating pong pangangatawan o yung kalusugan natin. At kadalasan din, tinitake for granted ng mga kababayan natin, ano. Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa ating pong kalusugan na madalas ay naisasawalang bahala. Kung ang sedentary lifestyle, Dokro, na hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat before hindi sapat ang pahinga ng atin pong pangangatawan.
1: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag. Tamisan kung pwedeng gawing araw ang gabi, eh gagawin.
0: Ginagawa na nga.
1: Ginagawa na, oo. Natural na, ano, kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati, or 1 or 5 out of 5,
0: mm-hmm,
1: ang merong tinatawag natin na sleep depravity.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, talaga masipag ang mga Pilipino, oh, kasi kung minsan is ginagawa na nga gabi ang or araw ang gabi.
0: Mm-hmm.
1: Oh, at sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3,
0: mm-hmm,
1: sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nag-ano, nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, mm-hmm, hindi daily sleep. Mm-hmm. Kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, mm-hmm, ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, ito natulog.
0: Pero
1: man,
0: sa umaga na.
1: Sa umaga na. Oh. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%.
0: Mm-hmm.
1: Of course, kasali doon sa obesity yung mga kasama din ng mga karamdaman, mm-hmm, nila ng obesity.
0: Oh.
1: Also, it doubles the risk of type 2 diabetes, mm-hmm, kapag kulang po kayo sa tulog, at increases the risk by the heart disease by 48%.
0: Mm-hmm. Halos kalahati.
1: Halos kalahati ang pagtaas ng heart disease, mm-hmm, kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog.
0: Mm-hmm.
1: According sa kwan sa review in Journal of Endocrinology noong 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes.
0: Mm-hmm.
1: So kapag ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, mm-hmm, ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad, mm-hmm, na magkakaroon ng pre-diabetes, mm-hmm, and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day.
0: Okay.
1: O, sa makin mo yan, so isang oras lang na ano na nakulang, mm-hmm, sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Service, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao ang kanilang tiningnan, ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol, mm-hmm, and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease.
0: Mm-hmm.
1: Oh, less than 6 hours, 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon na tinatawag natin heart disease. Meron din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi.
0: Mm-hmm.
1: Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin ang tulog, makakatulog kami kung minsan alas 12 launa na ng ano ng hating gabi.
0: Oh.
1: Kasi late ang ano, late ang tinatawag natin, late na yung sunset.
0: Mm-hmm.
1: Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%,
0: mm-hmm,
1: 1 out of 4 na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime.
0: Mm-hmm.
1: Is isa na factor sa nadadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam niyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Ay, niisip ng iba, normal lang yung ano, normal lang yun. Ah, ang sarap ng tulog niya. Ay, naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep na nagpapataas ng heart disease risk. Sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi bababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared with people who don't have this condition. Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risk, lalo-lalo na doon sa tinatawag natin number 1 sa mortality rate, itong sakit sa puso, partner. Ano? So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ang tulog natin is less than 7 hours per night.
0: Mm-hmm. How about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang ang tulog?
1: Mas lalo.
0: Oo, kung 48% ang chance.
1: Mas lalo tataas siguro.
0: Nako, lampas 50% na siguro yan. Ano? Uh-huh. At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ang nagpapakita ng masamang epekto ano, sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness. Napakarami pa ngayon mga kaubayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
1: nature of work
0: nila. Mm-hmm. Doon sila kumukuha ng ano nila, pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila. Ano? How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa ating pong cognitive functions?
1: Well, yes, number one talaga. And this is the reason why since na invento yung television at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. Mm-hmm. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30, nakita na ang normal sleepers at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, chronic insomnia, within the next 3 years they will have depression. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So makikita mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ang tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Makikita mo yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 na mga young people kapag kulang ng sleep, later on, after 3 years, is nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review, including a total of nearly 24 million katao. Mm-hmm. At inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years. Mm-hmm. Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So, hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nagda-damage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi na natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano, sa ating katawan at sa ating brain, at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
0: Mm-hmm. So ang daming epekto ha, mga ka-wellness, uh-huh, ng lack of sleep or sleep deprivation, uh-huh, sa overall health.
3: X FM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 12:59 in the afternoon. Time check is brought to you by Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, kape nga makahatag kaligon sa inyong panglawas. Sa mga hilig o kape apan, delikado sa ilang huna-huna ang pag-inom o kape. Basta-basta lang pinaghisgutan ng kape lang. Ditso-ditso na wala eh. Wala tayo choices. So options nga kita. Bisang ka-inom kape, adunay options nga may mong healthy gihapon. Mo nang pili agad katropa ang ato ang produktong Santhone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder og mangustine nga adunay laing-laing epekto sa ato ang panglawas. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambay pa. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise.
6: Ako
3: po, gilingon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pagkatawa.
8: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dakan sa nag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayok! Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris!
7: O niya, karon, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: XFM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by 33 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Lex. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay.

napansin nyo, lahat ng kanta may missing you. Wala lang, may nami-miss lang ako. Kapag kasi ako yung nagpapatugtog, gumagamit ako ng keyword. Ayan, pag missing you lang lahat ng keyword mo. Dapat yung kanta lahat missing. Hanggang mawala na lahat na missing na. Ayan, hello po. Magandang hapon. Visayas Mindanao. It's nice to be back. I know I was gone for the whole program sa Buntag. I tried to survive and conquer the world. And you know, hindi ko kinaya. But don't worry, hindi ito magtatagal. Magkakaroon din na po ng liwanag ang aking buhay. At magsisilbi na lang ako sa isang... Ay, deme. Oo naman. Ayan, magandang hapon sa XFM Mindanao, sa mga station nato din ha. Hello sa inyo ha, mga katropa. Hinaot ko nga na kamo sa kapiskay ug maayong panglawas. Og dili lang kahimsog, kundi positibong paglantaw sa kinabuhi. Kay bawa ra bagyo ko karong panahon. Medyo, medyo tiring siguro. A little bit, Muntik na akong kumanta. At pag kumanta ako, hindi na po ako mapipigilan. Oo. Ayan. Anyways. Oo, sa ato ang mga suking tigpaminaw diha sa Mindanao. XFM, Bukidnon. Hello po sa inyo. XFM Davao. XFM. XFM. Zamboanga. XFM Tago. XFM Mati. Oo. Asa pa man di Jensen. XFM Jensen. Napunta sa XFM San Francisco Agusan del Sur. San Francisco, no. Gilngay. Ano ba? Sorry na. Ano yung brain fog ang tawag nila. Brain fog yung atake ko today. Don't worry. Kahit mag brain fog pa yan, may X-rated gitaro. Para magina-important. Kabawara ba dyan ko sa ito mga suking tigpaminaw nga, hili ka nila magtambag-tambag. Bisag kabawara na silang utro po silang tambaganan sa ilang mga kinabuhi. Normal man na kayo dili man takuan. Alagi na. Murag mas maayo mangod itambag sa uban kasi sa itong kaugalingan. That's why it's a problem.

0: sa Lily on Bake na din mga shout out daw. Ano siya tanawa among shout out DJ?
1: Exciting.
0: Tanawa dili mag-uol tanawa na to. Ano man di ay Leon oh. Yan. Hello po. Oh, ano siya DJ Guapa Bigot Puria Buyang. Nasad ni puro sa lawas na ibantayan. Ay, more than that. Oo. Di lang ko bigot. Bright sad ko. Tawa mo ramog lawas rin ako ika-offer. Na-appreciate niyo kung ka-bright? Sige na rabay, tag-study, ani. Murang bantayan no, ang kabigot sa kong lawas. Tapos kay mo, ani. Oh, dapat ka mo appreciate sad mo sa kanyang pinaka-inner nga kapasidad sa tao. Napuros na laman mo. Physical, oy. Sapot bi ako, anak. Ay. Sipo na pod mo. Dali lagi kay masuko lagi niyo siya. Please greet Leon 45 Game Farm. Bahuna na talisa. Gikan kay Rado da La Rosa. Hello po, Randy Bacomo, gikan sa Palawan. Bongs Aerojonics, DJ, lamay kay kakumuton, abas ayo, kag-ab-ab, kumas ayo, sigway-way ha. Watch kay mahimo, Bong. Naba ni DJ nga hilumon. Nang-apply pa ko. To, kag-mahire ko nirin, di ko magkitab-kitab. Utok ba? Ha? Utok ron. Jerry Garcia, hello po. Oo. Siya na siya lamig. Do kay kumuto na kung ba. Kumuto daw, be. Kung kakumot ka. Gara-gara. Imong naong kung makumutan. Ah. Wa, ginang naungag yun. Mupay na ginuton. Na. Ikaw ha. Di gito ma-hire diri. Oy, kung dilit po tatabian siguro sa dilit ko pwede po niya maghilom-hilom. Bawal diri nonchalant dong. Asa man sa kakita doon ni si Bong o hilomon nga DJ. Oy. Gayaw yun siyang sabaan daw kay kung anong gapaminaw ka din, he? Asa, sige daw kung yaw-yaw. Nga, wa naman kita'y tingong-tingong sa radyo. Karo pag ita kasulod sa on air. Wa mag ita ka adlib sukad gani ha. Na muna. Ay nako. Ano man iuban ako mga tigpaminawan oi, di man usahay mo sa. Mo good no. Hello DJ. Oh, ana siya. Asa ni? Watching here while traveling to South. Ayan, maayo pag-amping mo pag-biyahe, ha? Di man tayo, di man tayo yung mga buutan kayong mga tao, pero panampit yun mo sky, tas ano. Nakoy ko, ano ba? Nakoy chika, nakoy share sa inyo, nakoy kaila. Isa siya sa mga tao, kanang, diligid na siya manampit o kahitasan kay iyang una-una. Ah, kung kuhaon. Mungo na yan, tubag. Di, di ko kalimot, anak, kay... Ako man siya binuangan, pero may nga may ngang kunga ka na. Pero pag-ampo sa doy, mag-ampo sa doy, mana ko sa iya. Salig lang. Niya, so iya kong supuhon, permi. Itago na to siya sa pangalang ko. Ayan. Hindi na nanawin mo. Minoro ba yung pamilya ron? Ayan. Ayan. Anak din siya sa ko. Ambot na ako na mo inaning higala. O, ikaw mo mismo nga laminaw ka ron. Inanak mo mga batasan. Huwag mo kayo problema sa inyong ipili ng relihiyon, no? Kaya tanan lahi-lahi mong itag tinuhuan. Pero ka naging mayingong, ah, this is totoo, anak. Ay, kuhaon. Kaya katong hapit siya na disgrasya, nangurus. Hapit siya na disgrasya, naghinilak, panawag, ginoo. May kainom mo, uy. Yawag ni mo. Tubitaw, ginan, teka, pag-ampo daan, di ka kay di. Mamatay kung mamatay. Karun, nawag ka. Mas ikong gigkuan ako siya, no? Pero wala lang. Magkapangkuan sa ka ba? Magkapanaway sa ka? Sawayunon man sa tano, pero masawayunon dito. Lang, share lang na ako sa inyo, ha? Amping mo sa kuan, ha? Sir Elini Tuuan, no? Sa inyong mga pagbiyahe din, ha? Shoutout sa nagtrabaho sa Ilaman Maita sa Tisa Alabangon, gikan kay Christian Joseph de la Torre. Hello po. Maying pagpamina. Ayan sa inyo, hadi. Alauna 56 na sa kahaponon, katropa. Ang oras ato sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din ang ato ang Santone Plus Coffee Mix. Plus coffee mix and coffee mix adunay malunggay soya powder og mangosteen. Ibo grabe no. Kape nga adunay daghang benepisyo sa hisgutan ang panglawas. Sa mo kitag kape nga nagpainit na mo na himsog pa. Maog yod manawag ra Ginoo o maglisod. Ako ha, ako di ko gusto magstorag bati no kay abay pa lang, tinuod yung batik kong batasan, pero medyo. Kamu din ay, mapa na kayo, as is, what you believe is what you believe. Pero kanang may ingot, tinuod, biagad na. Pero saan taman tao, ramang gidaw, taingong pa daw nila, masayop gidaw ang tao. Pero di ko ganahan na nang gamitong piminting excuse ang pagkahimong may tao, tungod kay tao ta. Mga nangyayin ko nga, asa pa mamag-cut on og accountability. O, muna yung nga, nagtubo nga paatras. O, paurong ba? Nagkatiguang, wala na yung sabot. Muna may nana, di ba? Ang samantaka mo, ayos sabi mo yung nana, pailagi nana. Ako, di ba ko, yung maayogod sa kanang pagsimba, di ko, I'm not a person niya. Kuan, hing simba. Di po kaya ko ingong makamurize o Biblia. Apan na yung tuod yung kong adunay gamhanan, adunay nagbukna sa nata sa tuang tanan. O, isiguro gina ko nga balance-balance lang kinabuhi. Adunay balaod sa yuta, adunay balaod sa ato ang labang magkagagahom. Kabantay mo ang mga abogado, mag-eskwela pag gina sila o ga iskwilahan gani sa pari gani kalimot ko sa term kinala nila iskwilahan na kaya aron balance sa ilahang paghusga ano na siya diha o kabaw ang uban kabaw ba na diha sa pagkabaw aning Elmer Ugay gani kabaw sa Elmer Ugay drama wala pa mo drama na lang ko diri kinsa man na kasi may isig panawag ron. Ay, isang panawag, oy! Apit na kitkito ni Doc JJ ang cellphone. O, panawag ba? Kay makitkit, ah, matulon nga na ron. Bahala, manggit mo. Ay! Kamu diha. Oh, press ni Elmer Ugay. Ang sigira na rin yung bigot. Bigot ako pirmi. Bisan asa ni si Elmer Ugay. Ang iyarang ingo nga, bigot daw kaayo. Wala na siya lang nakita na ako. Lawas na yun. Kapuya, oy. Tagpo, magpa-improve sa ato ang kaalam. Oh, yeah, precise. Sa dinyo akong kabright. Ay, naku. Mayroon na yung alangan po DJ, ang imura pong ipos, imura pong nawong. Talsad. Tama po. Maging kayoyo ko sa radyo, aro makita ninyo. Yoyo tag radyo po, napoy may yung saba daw kay ko. Saba di abong. Liyon sa diribi. Shout out Ma Maki og Ivan nga pala tugo daw. Taga Koinonia, Cebuan Negros. Saan naman tao mo? Ay, masigira mo pala palaguto man din ni sila. Almark na. Saan naman? Wala mo ilaing lingaw? Magsige na lang yung mo og palpal. Paitas mga laki ron. Ay. Di man tanan, pero kanisi, kaning kailan ni Almark ko, sige daw pa, palpal. Ambot lang, basig si Almark, gani gusto, marag si Almark, mampot utro po ning kapalpal, yayang ipasa. Kabaw ba ako na yung batasan, kaya style po ba na ako nang ipapapasa. Nang binuhatan na ako, ipasa na ako sa uban. ko mailad gay utro masag ko. Ako may mga binuhatan nga ikunuha yang uban ako pasang inlan. Sinuod ako. Ay nakta. Anyway mga katropa, alas 2:01 na. Murag taas-taas gyud ako ang adlib kay nalingaw kog tabi kay wa man gugo katabi ganyas programang Wanted Kilig. Okay. Gabi ka busy sa babay. Murag nauli kog kadlawon. Ni mata po kong buntag sa'yo. Gabi na gina kong pagpaningkamot na mura man og. Ato na sugda na nga itong X-rated drama, mga katropa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukyo. Putlon ko ni anumat sa dryang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Sugo sa may pamatasan, way labot na nga kong silingan. Char lang. May hapon ka ninyong tanan. May hapon ka ninyong tanan, labi na diha sa XFM Davao. XFM Tagom, nga anahimutang. Nga nakaugbo karon ang ulo-ulo. May katropang Master Inday Tanini. Oh, shout out sa imo, Master. Hinaot ko nga anaaka sa maing panglawas karon. Hinaot ko nga anaaka pa sa kabas ko kay himso ka abtik. Og mapabili nung ta ka nga. Magpabili nung ta ka nga. Kung unsa ka kaabtik ka ni adto, hangtod karon inaanausap. Anang Master. Shout out mo, Master. Master. Shout out mo ba? Okay, shout out ninyo di Master Inday Tanini. Ay ay. Kanang. Ay, ganahan pa unta ko nga maghisgot og bisag unsa ngadto nimo ba? Naunta ko yung mga hisgutan ng mga kaniadto. Mahinumduman ako kaniadto nga. Dili ko kadali-dali og lakaw tungod kay madungan ako ang inyong imong tihog sa radyo. Wadam hanga, maabutin panahon. Nga mag-uwan ta sa isa ka kumpanya ra. Ay, isa na lang gina akong panganday, Master. Nga makauban ti ka sa isa lang ka sa kwarto. Sa radio booth ba? Dili man ihatag karon. Muabot ang panahon. Pag-abot sa panahon. Ay! Shout out sa imo, dear Master. Sa mga taga Tagom XFM. Nagawasan daw og singot ang taga-Tagom. Mao ba? Ano man? Ato na ningsugda na nga tong X-rated drama. Kana adi nagata nga tong letter sender. Nagipadang iyang sulat-sugilanon. Oo, sulat-sugilanon nga di mada og istorya. Kinahalan dramahon. O nang hatangigod ninyo kung unsa kalami ang kaagi. Feel na ko, di nila may nagsagol ni ang kasakit. Pero ana pa ito mga listener. Nga ma'am DJ, bahala nang puro kasakit. Pero ayaw ito niyo kalimtibot ni palami. Ay. Reklamo na ba gini ako? Ang kung ayaw na ako technician. Nga basta waday ana-ana, way manawag. Bitaw. Ani ah, sa daw suwe tampo. Pila na may dagan sa istorya kay di man ni makanta ni Chinita. Atong hatagan sa pagtagad karon ang babae nga taga Cagayan de Oro. Itago nato sa pangalang Susan. 28 anyos, byuda. Sa iyo na byuda ni Susan good. Ana siya nga. Itago lang daw nato. Kani ang problema mahitungod sa iyang pamilya. Problema ang pamilya. Kani yung pamilya ba? O kani yun ba? Pero aron yun din yung masabta ng tanay, isaysay ko ninyo ang sinugdana ni ining akong suwat tampo nga akong giuluhan. Akong giuluhan. Interesting ang title. Giuluhan og sirado kong kasing-kasing.
1: Susan, ayaw bi pasagdan ang itong mga anak, ha?
2: Ha? Nganong pasagdan man?
1: Atiman na yun sila.
2: Ayaw ka bala ka. Atiman na yun ko sila, uy. Pero yun na pa. Nganong ka, uy. Nganong... Ingon an naman ang imo mga gipanulti, ha?
1: Ha? O sabi ko dahil daustuan sa kong gipanulti.
2: Wa lagi. Pero, lain kay paminahon good. Mura bag nanugon ka?
1: Ay, susbaya ni mo. Huna-huna na ni mo, eh.

0: pa ni mo ginaksan, Elmer?
1: Di mi nga alam ko ni mo.
0: Kinigin akong bana, oy. Sige, tuwag na diha, oy.
1: Lagi.

0: Uy, unsa na bang orasa? Uy, alas 6 sa mandi ay. Mubangon ko. Aran, makahikay na ko ang pagkaon. Di ko lang tandugon si Elmer. Mubangon ako. Naunsa man si Elmer? Huwa pa man mabangon. Malayot yun siya sa iyong trabaho. Pagkaon na ko siya. Anong makakaon na siya? Andam naman ang tanan. Pagkaon na ko siya. Elmer? Elmer? Elmer? Naunsa man itong hana? Uy! Elmer? Elmer! Oh. Hala! Nanunggahin naman siya! Namugla! Uy! Nga naman niya siya! Akino ako! Huwa naman niya siya maginawa! O kanyang kukusutil! Milagom! Uy! Nga naman niya siya! Elmer! Elmer! Magmata, Elmer! Magmata!
1: Dewata na lang ka matuot. Huwag na kita'y bahimo. Pagbuot sa Ginoo o kinintalan.
0: Ngunan na ngunan, man ang talan pa.
2: Kalita
0: lang. May pamutang kayo sa gabi. Pero nga nung naingon man, ane.
1: Giuro mag imong bala. Siyaro, huwag ka makabantay sa inyong pagkatog.
0: Huwag ko makabantay. Masang ako lang nahibod nga nagsigi siyang panugon sa mga bata.
1: Isalig na lang sa Diyos ang tanan, Susan.
0: Pa!

0: Di na siya mabalik si Papa.
1: Di na, anak. Di ko na siya ni Papa Jesus.
0: Lain ng Papa, ay.
1: Nak, di na siya mabalik. Dili na.
0: Ma.
1: Kita na lang, ani, anak. Di na mabalik ang inyong aman. Di na ganyan siya mabalik. Mga pag-anad-anad ka, mga huwa na ang inyong aman. Pag-anad-anad ka mo.

0: Susan, nausa man ka. Hangtod karon. Wa kapag yun makadawat sa pagkawa sa imong bana.
1: Ambot, kano sa baka ko makadawat rin ah.
0: Apan, magwalo na kabuan, gikan gilubong ang imong bana.
1: Pero hangtod karon, buhi siya din sa akong panunduman.
0: Oh, Susan. Naanasad ko yung hila ka na sa...
1: Rino. Galisan pagin kong dawat sa kamotuoran. Nga ako na lang ang nakikuban sa kong duha ka mga anak.
0: Susan.
1: Unsa may akong himuon, ani. Unsa man. Aron madawat na ako ang tanahan.

0: dugay kaayo na ako na dawat ang pagkawala sa kong bana. Ganun na lang ko maghinuktok o maghandom niya usahay. DJ RC, di na lang ko makakaunog taro. Tungod sa pagsigi o hunahuna. Ang tuso sa kaadlaw, okay na yung nahitabo DJ RC.
1: Mahal ko ikaw, Susan.
2: Noel.
1: Kung dawato na nimo yung kong gugma, di ka ginagmahay. Tungon kay hatag ko nimo ang tanan. O akong tugbangan ang gugma nga gihatag ni pare Elmer diha nimo.
2: Uy, makatupong sa pagmahal ko pagkigugma ni Elmer nako.
1: Susan.
2: Buta na ka nimong tingwa sa pagkigugma nako, Noel. Tungon kay wagi kay makuha.

0: Ano sa apaman ni mo dawaton ang kamatuuran? Ngawa na si Elmer. Duha na katuig ngawa na si Elmer, Susan.
1: Rina.
0: Naanauntay tao nga, anda mo unong ni mo. Unya, imo pagimpaantuson.
1: Pero wag kay gugma ni Noel.
0: Wa kay gugma. Tungod kay ang naapag yun sa imong huna-huna, si Elmer paman yun. Pero kung imong dawaton ang kamatuuran nga patay na siya, nga kinahanglan doon na ka na ipuli niya aron ikauban ni mo sa imong kinabuhi, makasabot naman siguro si Elmer. Og nakasiguro ko nga malipay na karon siya sa iyang nahimutangan. Maong dawata na ang kamatuuran, ngawa na si Elmer. Og di na siya mubalik. Dili na.
1: Rina!

Ginoo ko. Maluoy ka. Unsa may kumbuhaton ani? Gusto kong usoy ang pakirelasyon ng lain. Pero, digin makaya na ako. Ang akong banag yun ang makita na ako sa akong huna-huna. Oh, tabangi ko, Ginoo ko. Maluoy ka. Maluoy ka, Ginoo.

0: susan.
1: Elmer. Salamat. Salamat na may balikan na mo, Elmer. Salamat.
0: Mahal ko ikaw, Susan.
1: Mahal ka sa ikaw, Elmer.
0: Mabalik ko, Susan.
1: Elmer.
0: Paabot ako.
1: Elmer.

0: nadamgo ka ni Elmer?
1: O Rina, og mabalik ko na si Hana ko.
0: Unsa? Uy, Susan, way ka nga mabalik, uy.
1: Rina!
0: Dawata na yung taon ang kamatuuran, ngawa na siya nimo. Og mahimpit lang ang malimta nimo siya, mao ang pagpakiglambigit og laing relasyon.
1: Rina!
2: Susan, mahal ko ikaw.
1: Noel.
2: Og kinilatiman eh. Andam ko magkawat. Magpaabot ko kanus sa kamaluoy na ako. Bisig on sa kadukay. Andam ko magantos.
1: Noel, may ipangutan na lang kanimo.
2: Unsa ka na?
1: Unsa gyud ko nimo kamahal?
2: Mahal kayo, Susan. Magantos ka kog duha ka tuig. Kun di pati ka mahal. Abi nimo. Katulog gyud ko moadto sa lubong ni Parang Elmer. Gipangayo ko ang iyang pagtugot. Gagawin mo pa dahil sa naputol niyang obligasyon di animo.
1: Noel.
2: Maluwi ka. Pasudla ko sa iyong kasing-kasing.
1: Ambot, Noel. Galibog ko.

wala pa gid ko musulod sa laing relasyon. Tungod kay kasi kung huna-huna nga ako ramang yung bana. Huwag ako mga pangutana, angay ba nga makigrelasyon ko og lain? Pero nagpadanggo si Noel na ako. Nga mo balik siya. Unsa may angay na akong buhato, nani. Hangtod karon wala pagid ko makadawat sa pagkawala sa kumbana. Hangtod kanus aka ko nga inani akong kahimtang. Sakit man hunahunaon. Sakit man ang iyang pagbiya. Usahay. Aduna mga higayon DJ nga makaingon ko nga. Aduna man guru problema o aduna man guru diperensya na ako. Tungod lagi kay. Para na ako muabot ang panahon nga mobalik lang gihapon ang akong bana. Hinaot ko nga aduna makatambag na ako. Adunay maminaw sa akong ipamulo. Inyong magtatampo. Inyong magtatampo. Daghang salamat. Susan.

0: Sad bang kaya to ang kuha nun, oy? Kailangan ko. Gusto ko mag-emote. Gusto ko masakit, oy.
1: Ang imong pagtiyak.
0: Chas! Bitaw.
1: Mapugnan ko kaha.
0: Muning bagay nga kanta para sa tong letter sender. Apan, wala ko siya gipatugtog kay basi makahila ko.
1: Wala. Muling ikaw.
0: Para ni sa imuha, Susan.
1: Hatagig pahiyo.
0: Andam na mamanawag ato pa nga. Kugihan man ang bagin ha. Dial na dayon. Unahanay mo.

Ayay. Oo. Sa? Oh, ang dama na yung mga kuan di abik eh. Ako na yung mutambag ha. Pito ang mutambag. Ang balik kong tulog.

0: Katugon naman siya ko eh. At asang li on din. Inyong mga comment section din ha. Wow man siya ko nga, namang yung mga mo comment din ha. Yung mga kugihan, baya mo. Oh, listen kay Tambag no, labi na ka ng, ako to be honest with you Susan, dili ko kahatag sa eksaktong Tambag. Tungod kay wala ta kay baw. Dili na to ma-explain ang gibati sa tao nga gibiyaan tungod kay nitaliwa na ang tao nga ilang gimahal. Mao ning mga butang nga murag dili na to di ta basta-basta makatambag easily. Kay before kita mo bungat og bisag unsa sa atong letter sender karon, let's consider nga naa siya sa stage of grieving. Bot pa sa bot, whether what we want to, I mean, whatever we want to say para sa iya, at the end of the day, it's not easy to compel. I don't know, ha? Pero for me, ha? Ako inyong pangutanon. Dili ko sure kung Tambag ang ipangita ni Susan. She needs someone to listen. So, I hope nga natagaan tong time nga paminawon siya. Pero kung aduna mo'y ma-share para sa tong letter sender, anate caller sa Picas Linya. Hello, may hapon.
1: Hello, may hapon. Babay, lagi patukar amang sa inyong
0: sa kanina. Unya na lagi. Kagi, ayaw lagi. Kagi promote na ko ang artist, Ani.
1: Okay na lang.
0: Maluoy sa... Si Susan.
1: Day, wak na taway patay na mo bali. Dili ko maingon ni mo na paglamsit o lain na laki, pero kung malambigit man ka, siguro ang panggaon niya ang imong mga anak kay kasagaran ra ba sa mga ama-ama, maayaw lang kung bago pa. Mm-hmm. Inikadugay na daug-daugo na ang imong unang mga anak. Mm-hmm. Labi na, makaanak na sad mong inyo, ha?
0: Mao. Di man tanan, no? Di man tanan, no? Pero likay lang, balikay.
1: Muna akong gusto niyang tumuon niya. Siguro, dyan niya nga kung maminyo lang siya balik, inangnan nga panggaon dyan niya. Sa araw, may mo papirma.
0: Mm-hmm.
1: Bulan, kung manakit siya sa inyong mga anak, oh, na kay katalungan na murikla. Siguro niya ako.
0: Mm-mm. Pero nakasaway ba ka, Miss M? Lang,
1: siguro nila pong tawag, kay murag ikapoy man ko.
0: Ikapoy ka ka ng advice? Nawa. O, dyan iklaro si Miss M. Murag yun yung color, ay magbuot-buot.
1: Saan lang po?
0: Dugay lagi ka matingog, ay. Nausa ka, naduya lagi ka, ay.
1: Nausa ka, good. Bisan asa ko. Manawag na radyo. Ah, jud ko'y, kuan ba? Murag, alino nga, magsunod-sunod.
0: Ah, di na ko mangutan na. Kagets ko, ani.
1: Ay, na ko mangutan na. Oo, oo.
0: Kagabaw na ko, ani. Di na ko magkuan-ana. Murag-murag, makawa. Ah, sige.
1: Ilan ako,
0: Ma, nakasabot ay, ko ni Miss M.
1: Tayo.
0: Oh, pero bye kay bye. Gusto man ni Miss M. Miss M, wala pa. O kay gusto man ni Miss M, yun. Ako gining pagbigyan si Miss M. Wala tayo, mahimong i-play yun ako ning lalaki, Miss M. Pero kay palangga taka, i-play ya po na to ang babae. Oh, Miss M, kanang kalmahi lang diya, Miss M. Sige na, Miss M. Pangapilan diya, Miss M. Miss M, katropa mo. Ay, Isman.
2: Exciting!
0: Kakute ay Miss M. Uy, natin mahimuan na Miss M. Ang pwede na ito dilian ni siya.
3: Ang imong pagbiya.
0: Sakit kayo naon. Pero, oo. Huwag yung bitaw ipatay nga mo balik ka. Susan, matod pa ni Miss M. Anyway, open na itong linya. Okay, hello?
4: Hello, Angela Cross.
0: Ayan. Masabay matambag ni mo kay Kuain. Ayun lang tambag actually. Ako no, I'm not, wala ko nag-stop sa inyo, ano, pero siguro, ang kahimta mo good ni Miss Susan, dili mo good need o tambag. We're not on the situation to give her experience. Wala ta sa iyang sitwasyon para, wala tayo karapatan mo hatag og advice sa tinuod lang kay grieving is an ending pain nga kinahanglan i-process sa usa ka tawo. Siguro comfort words ana. I encourage everyone to give comfort words.
4: Pero nagkinanglan ka pong sag.
0: Ayaw sa lagi.
4: Advice. Okay.
0: Comfort lang sa. Magbuot siya ko ron. Nakatry, nakatry ba mo nga nawad ang pamilya?
4: Yes.
0: Mm-mm. Unsa may paminaw niyo itong panahon na matiyan mo, ginahan mo mo ba may advices?
4: Sa akong kwan,
0: Di niyo mahunanaan magunang advices at the moment kay sakit kay mawad ag pamilya. Labi nang bana. Muna karon taga siya comfort words. Muna yung kinahanglan ni Miss Susan karon.
4: Ano mo, Miss Susan, no, kwan? Ako yung kasulti sa mukha. Kanang mawa magandang tao aning kalabutan na pero wala na siya pasabot nga kanang I know nakasabot ko sa imong kasakit dililim eh, sadangan sa drama kanina akong nakita nga buhutan ni Mumbana o dessert food siya na hilakan dessert food siya nga dili ang inilisan kaya sa klase sa pagkabana nga nato talagsaon nakita nga nato. So, pero kung po ka ng isusan, ka ng i-pray lang na, tagay-gigayon ni mong kabalingong mughil. Ayan. Focus yung mga anak. Focus yung mga anak. Ayan.
0: Tama.
4: Ka ng medyo, ka ng kuha-kuha eh, o ka ng, di ko mong nga kuhaan ni mong, ipong mga memories mong ba na medyo, kuan lang yun, madam, kanang focus sa mga anak ko na mo, ano yung pinakalabing hunahunaon yun? Nga, kung nawa man ang yung bana, wala na nagpasabot nga, kanang naputol na po lang yung gugma sa sabos. Hindi ko mingin nga may gugma kaglain. Pero ayaw po sirad yung mong kasingkas nga magmalipayan pag-usap. Pero naharapan na ni mga desisyon, madam, ang imo ka nanging buhatin, pero nga, focus naman na sa mga anak. Dayon, ayaw pala pikagool, kaya kung makita na sa mga anak, kaya kung magpadala ka sa mga kagool, madam, posible nga, ang imo mga anak, maapektuhan na nao, maapektuhan po lang kinapuhi. So, kwan, strong lang yan. Kaya nga, tapagsulay sa tua, dili na sa silot, kundili, nahita po na sa itong kinabuhi. Aron mukuha tag-learn, mukuha tag-kalig-on sa maong pagsulay, aron mas mulig-on pa sa laing pagsulay ng mga pot sa ating kinabuhi.
0: Amen.
4: Laban lang, God bless sa mga madam. Ayan. Salamat, Cross.
0: Thank you. Ayan, dahan, salamat ka, tropa mo.
5: Ay, exciting!
0: Yes. The reason na yung tanong, ano na DJ mo hatag make advice? I don't know ha, ethically. Ang tao mang good nga, nag-agi siya, ginatawag na itong grieving. Dili na nila need at the moment ang advice. Advice should be invited. Ethical ha nga, kuan. Kana bang ginatawag na itong ethical nga pamatasan? If namoy nakitaan nga, namatiyan. Advices is not the first option. It should be the first thing to do, comfort before advice. Pag once magod nga dito magtambag, wala mo na yung advice. It's considered as insensitive. And consider that grieving is a very linear. It's forever. What pasabot? Pwede karon okay ka. Huwag mapundili na po. Na yung ginatawag na itong yung ang pag-inan nila, ang grieving doesn't follow schedule. But pasabot na ko, Ana. Ang tao, bisa pagbuingong kagtulo naman katuig siya namatay, nga nung di bang kaka-move on. Walay schedule sa mga tao nga nibiya nato nga ito ang giluksaan. Appeal na siya sa grief. Allow yourself to grieve on your own way. Napayog ka sa stage karon nga in denial. Kaya naman kung kinabuhi na any stages. Kaya tungod, bingo mo, nga ba siguro gulo mo'y pagsalig sa Ginoo mo nang dali mo maluya. No. Our body is made of different chemicals, which is considering amoy hinungdan sa inyong mga changes sa inyong inyong mood. Depends on unsa nga state ka karon. And normal na siya, science-based. So, there are days na yung muhila ka, mukatawa ka, dawata. Muapa man ka, muagi pa man ka na recognize, acceptance niya, in denial na po, hantod mo abot sa punto nga naka-move on ka. So, parang magod in denial ka, kaya you've been thinking, mabalik imong bana tungod sa damgo. Matod pa ni Ma'am Kuan, Ma'am Miss M nga, wala gipa tayo mabalik. And yes, that is true. That's the hard thing to accept. Pero wala mi nag-encourage ni mo, Miss Susan, nga muna ang imong subayon. Ang akong ikaingon ni mo, ayaw pug sa imong kaugalingon nga maka-move on. Pero ayaw pud pa sagdi imong kaugalingon kaduna ka may mga anak. Kung naitaw nga mo anda mo tabang ni mo dawata. Imong family. Alam mo, kaning-kaning kong pag-grieve, kaning mong pag-luksa og tao, usay maluya mangug ka. Once your heart and mind maluya, your physical also maluya. Yung panila, be patient sa imong kaugalingon. Ayaw, dali-dalia ang imong kaugalingon nga maka-move on. Kaya mahog mangud na, kanamang kong dalion, mahog ka nga kanang pretension. Pretending moving on. Adunay mga desisyon sa kinabuhi nga moabot na while grieving ka, unsa nang grieving, pagluksa ba? Ayaw sa agid buhata. Kay naa gi point sa life nga dili tanang mga desisyon sa kinabuhi maayo kung we are full of emotion. Ang tamis nga higayo. Kung makita mo na matyan, ingon lang kumog, I'm so sorry for your loss. Untay pa siya. Tell them na you feel them. Kani man kung natay mangibati, good, di ba? Unsa may feeling ni mga duulon ka sa tao, muingon sila, nasabtan kanila. Di ba imong feel nga you're not alone. Pag inani man gud ng situation, feeling nila wala na sila kauban. Kaya ang tao nga ilang gihuna-huna nga makauban sa ilang kinabuhi, nawala. Tagbulok sa kung kalibog. Pag bakit amog tao na nawadag ka ng pamilya, kung mag-express sila sa ilang gibati nga sakit, paminawa. Pero dilibot pa sa but ha, this is something I want to be clear, nga dapat ka, kitang tanan

0: nga balatian, unsa ba ang hinungdan, kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Maka-ulcer ko.
3: Nag-research ko ang sa'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na yung kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga koto-koto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa koto-koto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan ako. Pasulod sa 5 katuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Ganitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kayo ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffin Mix User.
8: Ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungan ni ini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Pag-uli lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Cell Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Lindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor.
15: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi.
20: Hilid sa Barangay Hall.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
22: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
23: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:08 na, magkatropa. Ito time check, katod ka na ka nato sa itong Santhone Plus Coffee Mix. Atong kapi magigala nga why palpitation sa dugan wa pagipaghilab sa tiyan makabusog o niya makapaligon sa tong resistensya. Kapi ka puno magigala sa susansya. Ang Santhone Plus Coffee Mix dunay mangustin, dunay pagigamunggay, dunay soya powder. Inyo mapalit diha karon sa inyo mga suking butika, naani diha karon sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, naani sa TGP Pharmacy, Generica Pharmacy. Napo ni sa Diddings Pharmacy, Majestic Pharmacy, guban pa mga pharmacy nationwide. Available sab ni sa atong Yes to Health Wellness Center diri sa ubos sa XFM. Sa may Dan da Dihakusalim, di atan himutang sa Z Plaza Building. Santhone Plus Cafe Mix, mga katropa kapina. Kamon pa. Alas 3:09 na.
24: Eric Serras Manait.
25: Asintado.
26: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
23: Libertas nun is tayos added guadivolumos! Said Fatsera, what yos Tomes?
27: Eric Manait sa XFM Cebu.
23: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kon unsay husto.
27: Asintado. Eric Manait. Eric Manait. Eric Manait sa XFM Cebu.
28: Exciting.

Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon, usab ka na itong tanan magasugit ng Paminaw. At now, karon nga Huwebes. It's 16 ng buwan Solyo tuig 2026. Sa gihapon ako sa

0: pang Eric Siras Manait. Makiguban ka rin yung hangtod ta sa alas 5. Mahinaot ko namos mayong panglawas, mayong dagan sa inyong pangunauna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kaitasan, manaa ka natong tanan.
1: Exciting!
0: Taygwat sinanggo gini magigala si Senador Ping Lacson. Murag dumot siguro po ding ilag kang Senador Marcolita. Okay, nagbutang man magigala mensahe si Senador Ping Lacson sa Twitter. Kagitawag na kanakaroon og ex mga kaigsunan. O niya, may labot kini magigala sa kininiang kahimtang niining Senador Rodante Marcolita. Nga sa diha ko nung gisodi mga kaigsunan, dito magigala sa Philippine General Hospital, PGH, nag-wheelchair. Apan pagawas, magigala sa hospital, perti ng paspasa mo baktas.
1: Exciting!
0: Dumot ka ng ilan doha? No, niingon pa dito magigala sa Ping Lacson sa Twitter, mga Ikson, it's a miracle! Niingon siya dire magigala o sa kabilagro. Giyong ni ini paghulagway ni Ping Lacson ang kininiang pag-check up ni ining Senador Rodante Marcolita dito sa Philippine General Hospital. Magigala naman tayo video ani. No, ato ipakita diha ninyo mga kaigsunan was ma-download ato ni Double J. Kay sa diha magigala ang daghan po kay nag-share lagi po ani. Doon ay mga media nga nagsigi pong monitor mga igsoon sa kahimtang ni Marcolita. Now, tungod kay na-post ni mga igsoon, si Ping Lacson mag-iigala dali-dali ditsong post dres Twitter. O niya, maulag ito. Ang iyang caption, it's a miracle. Wapo din yung magpatambal ta dito sa Philippine General Hospital kay musod ta mag-iigala mag-wheelchair mo gawas na tampas-pas mo baktas. Una-una to ditong Play Double J katon dito pas wheelchair si Marcolita. Ato yung Play Double J. Dara, tanawar ko ninyo. Ah, kine. Ah. Oops. Diya sa wheelchair. Naglingkod si...
2: Kamusta po kayo?
0: Oo. Ah. Iposasan. Nagka-bulletproof, no? Mga kaigsuna, nag-jacket. Salamat, Double J. Aba na. O niya, pagkahuman, magigalag check up dito sa Philippine General Hospital. Pagawas na niya magigala, mauna na dito ang hitabo. At ang ipakita, magigala, usap ang video. Human dito, mga kaigsuna, sa pagpa-check up ni Senador Rodante Marcolita, mga amigo. Kay, di alagi, niingon dito sa Ping Lacson ni Sod nga naka-wheelchair, pagawas, mag-iigala dito sa ospital, perting paspasa ng mubaktas. Ha? Buat sinanggo gina, dara-dara. Lakaw na. Oh. Oh. Oh, to. Ang paghulagway ni Lacson, tarawa ha. Sa mga nag- sa mga nag-cover, mag-iigala kita kasi sila. Okay? Tintin man. So, okay. Baon eh. No? So, kinini ang, diyan, nagbaktas na. Ingon, mag-iigala sa Ping Lacson. No? Nga, congratulations. Nga to, mag-iigala sa Philippine General Hospital for putting professionalism and integrity above all other consideration in submitting their medical report to the Sandigang Bayan. Wa dito mag-iigala mag-post si Lacson, magbutag pangaan Marcolita, pero gikompirmar niya mag-iigala karong adlawa. No? Nga ang kantong post niya gi-refer gitong Senador Rodante Marcolita.
3: Asintado!
0: Nga, usaka milagro, mga kaigsunan. Kay, nisod lagi ko nung naka-wheelchair pagawas, mangigala, perting paspasa na mubaktas. Sungsong, sungsong, ragod po di. Banta lang ka Lacson dito sa mga iglesia. Si Ping Lakson, mga kaigsunan, ni pagawas maghigala nining maong pamahayag, a day after the Sandigang Bayan mimando kang Marcolita nga ipabalhin na ningadtos New Quezon City Jail following an independent medical examination didtos Philippine General Hospital ending his 9 days of hospital arrest, mga kaigsunan. So iya dito maghigalang gi-congratulate ang taga Philippine General Hospital sa gipagawas ga independent medical examination nga diin nagpakita nga si Marcolita fit to travel na. Wa na ang kabalak-an sa panglawas niya. O tungod diin adia mga kaigsunan gibalhin si Marcolita dito na mga kaigsunas New Quezon City Jail sa may payatas, mga kaigsunan.
3: Asintado!
0: So, kinini ang tanaw na to kung si Baos ni Marcolita ng itong Ping Lakson. I'm sure maingon magigalas Marcolita o mga followers ni Marcolita inyo pakaron o mapuhon amo na po.
2: Ayaw!
0: Alas 3:17 na magigalas kahaponon. Salamat, Double J. Samtang sa pikas gabahin. Kining mga netizens na to maghihigala. Kininiang medyo perte magini mga kaigsunan ka tanlas o pangisip or perteng muda maghihigala ga kinibitaw ga kuan ba? Gata sunhaw na mga kaigsunan kay kinomdo mo itong viral maghihigala nga BGMP, no? Bong Jinggoy Marcolita, BGM. O niya ang P mga higala, may kuwang. Karon mga kaigsunan, ang mga netizens ni hinga na mga higalas letter P nga P as in Peter Cayetano ko, no?
2: Ayaw!
0: Baka ko rin isunod mga higala sa pagpapriso, human nga ang taga-NBI, pinagi ni Attorney Melvin Matibag, musugod na sa pag-imbestigar niadto nakalabang 2019 Southeast Asian Games dinis ato. Muna nga ang mga netizens porbida. Pertigyan maghihigala kay Guatsinango po ni sila kay naka-remember dayon mga kaigsunan niadtong meanings BGMP. Ang B, Bong. Ang G, Jinggoy. Ang M, Marcolita. O niya kining P, huwag pa may na-prison P. Ha, magating paminaw. So karon niingon sila nga kanang P, basig Peter kay Tano na. Wapa po takay ba o mag-iigal ang kinsay mag-una? Si Peter ba or si Padilla? Kini mag-iigal as Robin Padilla, doon naman po ni mga kaigsunay kasong obstruction of justice. Kay wapa niya mag-iigal at tabangis bato pag-iskapo sinado. Hayahay pa untas pulis ni mag-iigal as Robin. Pero karon mag-iigal kay Dia. Nagatubang ni kaso ron mag-iigsong obstruction of justice? Matong niingon siya maghihigala kagapon matay gitag sa tag sa mamaya ng kalakiha. ingon si Robin maghihigala purbida gitag sa tag sa mamaya ng kalakiha na unsa ba ni pagkaunsaa nga kininiang ingon ta maghihigala nga di amay mga kaso maghihigala nga nagsigig sulpot-sulpot gitagsa-tagsa sila, o niya, hindi ba ito nakakabahala? No? Baga tigpaminaw, numero uno, nga to kang Robin Padilla, nga may una maghigal ang mitingog kagapon sa ikonom nga Adlaus impeachment trial. Kinini ang, huwag inuntanin siya maghigal ang problema o huwag pa siya mutabang ni Bato sa pagpa-eskapo. Karon maghigal ang sa pagkaunsaan nga siya magiginudahan. No, mga kaigsunan, o niya, ikaduhan, ingom sa kinsa man po kung mabalibad di ba to, no? Ihangyo man ko no magigalang pasakya ko. So, naitabo, magigala, murag doon ay indirect kapag angkon na iyang gitabangan sa bato pagpagawa sa Senado. Pero wapa to niya buhata, wapag ikaso ni Robin Padilla unta.
3: Asintado!
0: Si Marcolita, wapa po ni Muangkon atos o sa ka-interview mga kaigsunan nga nidawat siya maghihigala ditong campaign funds or kwarta magigala kang biray, kang espiritu o kang depensor. Adi purunta ni magigala mabulgaro niya. Wa purunta ni kaso niya, unta po ni mapriso.
3: Asintado!
0: So, kinini ang maone, mga kaigsunan ang nahitabo. Karon si Alan Peter magigala, murag peligro po ni mga kaigsunan tungod kay kantolaging cauldron. No, magigala, nibalik ganin yung mga sungog-sungog niya social media nga Alan Peter Caldero. O di gani magigala Caldero, kanto po mga kaigsunan giingon si Mr. Senator Kikiam. Kay nag-trending magukay na magigala ng maong pagkauna. No? At ipakita, Double J, palihog. Sa diha, mga kaigsunan, ang ingnunta coach, no? Sa maingunta, mga higala, Philippine Women's Football, ni Bulgar, mga higala, niyantong 2019 Southeast Asian Games, nga ang gipakao nila dito sa pagpamahaw, Kikiam ug itlog.
1: Exciting!
3: Asintado!
0: Mauna nga, ang mga tao magigala ningon, oh, unsa pagkaunsa in taon nga, kinini ang, o sa itawag, dara, Double J, nalipat niko, na ito ma-forward, salamat. Ningon ang mga tao magigala nga, oh, ano ba in taon nga kadakos pondong gigahens gobyerno niya karon ang mga athletes na to, gipakaon lang dito magigala, Kikiam ug itlog, usa ka kanon. O niya ka na, magigala ang istorya ha, nga nag-trending ka niyadtong 2019, di ka na mismo sa coach magigala sa Philippine Women's Football. No? Ang pagkaon magigala, budget street food lang para sa pamahaw. Mga kaigsunan mo na nga, kini, no? Itlog, Kikiam, o kanon. So, mo na eh, the most talk about trending food atol sa Southeast Asian Games magigala, dris ato. Magigala, unya, ang chairman mga kaigsunan dato kay si tawagan eh, si kinini ang Alan Peter Cayetano man, no, mga kaigsunan. So, diya magigala na bas o maayo si Alan Peter magigala tungod aning maong anomalya ha, or aning maong isyu ha mga kaigsunan. So, tanawang tani magigala o makadepensa baka si Senador Alan Peter Cayetano. Aning maong isyo karon o kining maong giingon magigalang investigasyon sa taga National Bureau of Investigation.
3: Asintado!
0: Okay, siya man dito yung chairman sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kung FISGOC niadtong higayuna mga pariente. So, kining tagaan tanagpagtagad kay si Vince Dison, Apil Rabanis na litok magigala kagahapon. No, ang kinis business on, di ba ni kaugpo po? Di ba ka ni kalikay po magigala sa ipahigayong investigations NBI? No, ang ingnunta magigala Malacanang, doon na may gipagawas ka statement karong adlaw. O matod pa, naimbestigaran na kono, o niya naabswilto na kono si Vince Dison sa SEA Games 2019 isyo. So, murag doon na na-depensa ang ipagawa si Claire Castro magigala. Murag maglagos Peter Cayetano. Kinabswilto naman ko no magigala ni Vince Dison. No? Sa maong corruption issue. Ha? Kanya, on sa man, Attorney Claire Castro, si Alan Peter Cayetano, nabswilto ba po? Ato na magigal ang hatagang pagtagad karong taon-taon sa itong pagpanag-uban. Ingat ang tulaman ng salamat, Tumol J. Alas 3:25 na skapunon. Sa Pikas Gabahin, di apon magigal ay laing balita nga akong ipaibaw diyan ninyo. Aprobado naman ni Presidente Bongbong Marcos kining 2,000 pesos na usab nga ayuda alang sa mga low-income Filipinos. Taliwa nining nisolbong na po pagbalik na tensyon dito sa Middle East. Matay daghan rabata din mga low-income mga mga trabahante sa Pinas. Maapil ka taan eh. partay, probida, bagihigala. Kining, may ning hisgotan na, kay kaibaw man ko diya sa mga naminaw ron. Di magin buwang ko, bagihigala, igu-igu kita. Kanunay magin imingon nga, ah, kuwang kayo eh. No, ari ka mga utan na bagihigala sa mga driver's taxi. Kumusta man ka pamasada? Pertig yung lisora, pait kayo. Ari ka sa mga habal-habal. Maingon po, perting gamay ang pasayro. Daghang pasayro, pero perting daghan ang kompetensya.
2: Ayaw!
0: Gamay rin kita. Ari ka mag-iigala sa mga bus drivers, maupon. No? Ari ka mag-iigala sa mga manindahay, diag manok. Maingon po, daghang kinaglutog manok sidewalk. Ay, gamay rin ka kung kita.
2: Ayaw!
0: Kisa paninguban, mag-iigala, magsigig pangangkong gagmay kita. No? Kami po diri gani, mag-iigala, gagmay po may kita.
2: Ayaw!
0: Di po ingon hinoon mag-iigala nga naglisod kayo as imperting lisura pero hibaw naman mo mag-iigala lagi nga natin daghan nga mga damgoon tas kinabuhi, no? Mga kaigsura nga may susama tas uban, no? Nga hayahay na ba? Parehas mga politiko, no? Pukawon lang mag-iigala ang pamahaw.
2: Ayaw!
0: Bahalag dugay kayo mo gawas kwarto. Pero kita mag-iigala di politiko, kamo di ang mga nagpaminaw. Og di mo trabaho, way kwarta, way kaon, perting luuya in town, mga igsoon. Now, ang presidente na toron, ni Paibaurong Adlawa, nga ang gobyerno, mo pagawas na usap, magigalag bago, no? Nga financial assistance, new set of financial assistance for low-income Filipinos as the country braces for another oil price hike tungod sa bagong tensyon na usab nga nahitabo dito sa Middle East. Patay, di na po'y bagong ayuda magigalang mo abot ganito sa mga low-income Pilipinos? Ha? May tagma-appeal tas listahan niya. Ano saan pagpalistahan eh? Tag 2,000 kuno mga higala. Ha? Tag 2,000 ang ipanghatag mga kaigsunan. Ang balita di rin nagkanayon nga kadiyot sa matay murag peligro man tagwa maapil ani kay diri magigala sa second paragraph nagkanayon man diri nga some 3.5 million beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino program og sa walang gutom program mo ay makadawat aning one time 2,000 pesos cash grant while 1.5 million low-income workers makadawat usab og 2,000 pesos subsidy from July to December matod pang Presidente Marcos, mga pariente. Patay, no? Ang mga Membros for Peace o kining mga gitawag, magigalag Membro Dres, walang gutong program. Doon ay one time nga madawat tag 2,000 pesos kaigsunan. One time kausara. Pero kinikono, ganong 1.5 million low-income workers. Matay na apil pagkatas lista aning 1.5 million, ha?
1: Exciting!
3: Sintado!
0: Wapay nanori dito sa inyo, Stisa, Double J. Ano eh? Nga, nangutana o ga, kining, Ben. Asa baka low income ka kay appeal ka na mo dire kay di ay tag 2000 ipanghatag sa presidente gika July to December. Sigres na. Dako na kadto in the jinjin sa mino. Go na boss. Oh. Pero kini oh. Tag 2000 from July to December. I-inquire ni. Of course, number one, ginang certificate of indigency. So ayun eh dito, Double J, kay July to December na itag 2,000 ihatag gatos, pero 1.5 million raman. Maura ni ihap sa atong gobyerno nga ang doon ay ubos og income magigala 1.5 million rakabuok. Pila kakabuok aning nalista magigala sa Cebu og Bohol? Nindutang ipalista ni oy. Ha? Matas Brad Norman Ibarli magigala murag andam gitong tagana magpalista ni kay tiaw mo ng tagabuan. Ha? Bagdibag doon lang ka unya to na dito magigala yung taga DSWD. Oy, kubrahan rin das mili mo.
2: Ayaw!
0: Naunsa ba po ni magigala ang Amerika o Iran dugaya ba po mo mahumagubat ni ha? Tarawa, nga mong gobyerno, manghata na po kayo daw niya kami din eh.

0: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nagmaintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ina-sure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mango Steen, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: No smoking. Pwede na siguro mo na ba akong dinigay? No smoking man.
6: Oy, polisya, dagok ni. Ganun na ni Grillo mga dini.
5: Matag ka, malangga sir. Katanawa ko na kung si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang. O, pasahaw. No smoking. Masam di bisaya sa nose, di ba ilong?
6: Yeah. Ay, yeah.
7: Exciting!
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo food supplement for men.
10: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitwit time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting of food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan. Uga hatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge. 6K, 12K.

0: 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu, alas 3:37 na mga amigo. Ito, time check. Adon ka na ka nato sa itong Sunthorn Plus Gold. Sa mga katropa na ito, labi na dias Bohol, no? Kamu diya mga kaigsunan ng mga dunay high blood in town, ay mong kumpiyansa. Ibasig nagtuobog ang high blood diya sa syudad, ha? Why gipili nga lugar ang high blood, sus? Bida. Ay mong kumpiyansa in town, kay once magigalag, maigo ka dito sa atake. Ah, kalit na din si bakulang. No, mo. Uot ng imong ginawaan, sakit ng imong dugan, magigalag, atake ka na diya. Maparalisado ka, perteng problema has pamilya. Ha? O niya, pala magkaigsunan o atakihon ka, inikaog ba, balik ka dito, magigalas, normal o sa ba? Ang problema, nag-anto ka paingon sa ICU. Nagpilang adlaw sa ICU. Ha? Si Tinta, ngantos, 90 mil ang adlaw. Sao man animo? Ang pingin tao ninyong panglawas, mga kaigsunan, likay mo niya ng mga fatty foods, kanang grabing mga kolesterol. O niya, inomo kanunay magigalas food supplement ga Sunthorn Plus Gold. Ano na kini ahos na ani magigalay palia, spirulina, mangosteen o kamunggay. Sunthorn Plus Gold magigala na 14.50 lang ang buk nini inyo mapalit sa inyo mga suki butika. Sunthorn Plus Gold, it supports your health.
1: Seras Malait, asintado.
3: Ang resulta sa King Dragon, alas 3 gabula, 5-1-1. Mga kaigsunan. Okay, may hapon di ay. Nang Nisi og ni Noy Arsenio Lamuste. Di asityo silangan sa Bayan Bohol. Ay pagpaminaw sa bagigalang Boss Jofring. Di as Plaza Housing. Ay pagpaminaw sa bagigala ni Lorna og ni Titing Rimorosa. Di as Matinaw Carmen Bohol. Di agaw Dave Walter Manait. Di as Buhiko. Ay pagpaminaw bagigala sa mga katropa natos ng Basyon Aligrado. Kumusta mo diha? Kap Junjun Kanono, kagawad Christian Amudia, kagawad Popo Tresirba, maing hapon. Sa mga naadya sa Barangay Hall, sa Barangay Poblasyon, Sagbayan, naka-tune in sa Asintado program.
1: Asintado!
3: Akong i-play diha ninyo ang video nga gipagawas, mag-iigalas palasyo sa Malacanang karong adlawa. Aron yun, butoo mo, kay basin mag-iigalag, muingon po mo nga, yama-yama ramanas Eric diha. Tinood din nga, di anapoy laing bagong ayuda, mga kaigsurang gianda, mga gobyerno, tungod aning gubat, nga way undang-undang. Muundang mangani, magigalag tagpila kaadlaw or simana. Iniguman mo, balik na po sila gubat-gubat dito, purbida o niya, mga damay ta. Ah. So, di a magigalay video, gikan mismo sa presidente, gipagawas karong adlawa, hoybis. O niya, ako nang ipadungog yan ninyo, niingos DNJK di rin nga, kininiang pagtrabaho na lagi online ba to? O sa ito imong mensahe dire DNJK, Danji Klim, pag online work na para 6 figures, ah! Nagkuhag sweldo maghihigala ning mga dias online nagtrabaho din, no? Tag 6 figures ba ning ila? Sana all? Ha? Anyway, arita din maghihigala sa misis na Presidente Bobo Marcos o ready na Double G atong i-play. Atong ipadungog dias sa ito mga katropang nagpaminaw karon. Take it away, Double G!
4: Kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Mm. Sa ilalim ng Executive Order number 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Mm. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ng programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Mm. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng UPLIFT Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na may pagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Mm. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at may susulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
3: Okay. So, mato ang atong presidente nasod maghihigala. Di ay UPLIFT program. Gitawag ni bagayigsog Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kon UPLIFT program. Ang usas mga gilitoks presidente, palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap. 2.5 So meaning 2.5 million ka mga kabos o kining yung malapit nang maging mahirap. Patay na agyapoy ani ha? Kanto ko nung mga mahirap or mahihirap, naglisod na. O katong padung na pag kunong maglisod. Na, wala bagi mangangkod, bagi galadring hayahay na.
2: Sos, hayah!
3: Bisan pa bagi galag, bangutana mo ng inyong mga amigo di ang mga trabahante. Kumusta ang trabaho? Okay, nagyapon. Matay mo ragpadung, naging kamadato, di mo trabaho, kay kugihan kay Kap, na? Dato kung si mong ka...
2: Hayah!
3: Dato si mong kunot niya, perti na magandang lisod na? O, bisan na trabaho, mo na ito bang? Sa mga negosyante, mangutana ka, mustang kitas negosyo, pre, perting gamaya lagi pre, eh, saon ta man nga, perti na pong daghan na dito ang kompetensya. Doon niya, sa ganas mga tao, way kita, way kwarta. Oh, hasta negosyante, di mo angkon nga dakong kita, may nga gamay kita. Ari po kas mga trabahante, no, negosyante, o ari kas trabahante, maupon. 8 oras, mga igala, perting kayod, mga kaigsunan. Anya, 540 rin na kita.
2: Ayaw! Exciting!
3: Asa mga mangihigala, mangita. Anya, karon di ay gipahibawa nga itong presidente. Tungod aning bag-o nga tensyon nga ni tomorrow's Middle East, mga igsoon. Karong adlawa, tinagis Executive Order 110. Iya ditong gipahibawa, mangihigala, nga di ay bag-o. No? Nga financial assistance sa mga low-income Filipinos. Aron ko no nga makabawi-bawi in taon mo gamay or baka magigala makasugakon pa in taon mo. Nining, posible na po magigala ang pagsolbong sa presyo Labi na yun sa mga produktong petrolyo.
1: Asintado.
3: Karon di atas adlang huibis. Di ba ba mo mag-iigala sa trading sa world market? Dito nakalabay ang tulok adlaw? Monday, Tuesday o Wednesday? Wapay labot rong adlaw? Sa ako mag-iigala ang monitoring gikan sa tulok adlaw ang trading dito sa world market sa ato mga petroleum products? Ang diesel mag-iigala niabot na dito 10 pesos kapin ang pag-uminto?
1: Asintado.
3: Usaw man ni mo. Karon ni si Manaha. Ha? Gikan sa Lunes, Martes o kagahapon Miyerkules. Sa tulo kaadlaw nga trading sa world market, ang diesel ni Solbo nag 10 pesos kapin ang pag-uminto. O niya, i-appel pa karong adlaw. Napay ugma mga kaigsuunan. So sa may tabo na to sa adlaw Martes? Ang diesel mo saka na pag 80 kapin magigala matag litro?
1: Asintado!
3: Matay, dakog yung tinonto lagi ni Kalakiha kay ang taga Department of Energy ni ingon gito sila mga igala nga doon natay igo nga supply sa mga lana na to. Buffer stocks, okay kayo, way problema. Oh. O niya, di ang mga kaigsunan, purbida ang mga negosyante, perteng pangumpra sa barato maghihigala ditong krudo gasolina sa diyang wa pa dito mo tumaw gubat o balik dito sa Middle East. Kaginansya sila kay baratong pagpalit. Karon nga di ang mga higala, gibalita na po nga away na pagbalik Amerikang Iran. Ang mga kinumpra maghihigalang barato na itong mga nakalabayang simana, nakalabayang buwan, ibaligyan na po mga higala karong mahal. Kita diri mga higala at siyabaw ta. Pero taliwa sa itong pagsiyabaw, Dias bongbong karong adlaw ningon na itong presidente, ngayon mong kabalaka. Kaya kamong maapiktuhan mag-iigala nining krisis, subli naman po nito mauron dito sa Middle East, di tag 2,000 ninyo.
2: Ayaw! Exciting!
3: Sao man na nimo mag-iigala? Sao man na nimo, Bi? Sa mga nagpaminaw karon Alvin Bunghanoy, sa may tanaw ni mo, ani? Posible ka makadawatan ng 2,000? Ang kinidiriha, gibalita ang mga kaigsunan, matay, kini ko nung mga 1.5 million low-income workers. O saan ka nigit pa? Ila? Sa taga-DSWD? Kanto ba ni mag- o low-income, of course, kanto gining dili minimum. No? O niya, kining mga wa maghatag mag-iigalag minimum. O sa may gihimos, gobyerno mag-iigala ani mga kumpanya, ha? Ha? Di ang mag-iigala ni Ingon ang atong presidente nga kining 1.5 million nga mga low-income workers gagmay kita nga mga trabahante. Ado de 2,000 nga madawat sugod karon hangtod na sa buwan sa Disyembre. Ngilingiga, lupig ba mga taxi drivers, 5,000 ratong ilaw niya kining mga low-income workers mag-iigala, 2,000 July. Laing 2,000 mag-iigala dres Agosto. 2,000 na po September. 2,000 sa Oktobre. 2,000 mag-iigala sa Kalag-Kalag. 2,000 mag-iigala sa Disyembre. So, kung imong i-times mag-iigala starting today or this month, 2,000 times 6, mga 2,000 di po di. Diba? Ang mga ingnunta, taxi drivers, POV drivers, mag-iigala, 5,000 raman to. Pero maulig yun eh, di akaroon sa bag-o mag-iigalang nito maong atensyon, ang giponterya mag-iigalang panghatagag ayuda, tini mga low-income workers, kita diri mag-iigalang dias minimum. No? Di ba ka po di mag-ampong uban mag-iigala nga may tang magsigigubat na? Kaya runsap nga ato na ni Paingos mga minimum wage earner mag-iigala, matagaan na pong ayuda? Januar Samura, kisa pa ning uban mga listeners atong pambasahon, Bi? Ana Dikdikan, Dias Mambaling, nagtrabaho ba ka di, madam? O gwa kay trabaho? O gwa ka magtrabaho? Di ka apilan eh. No, 2,000 para sa mga low-income workers. Lorna Margarita, from Sambag 2, Ken Albots. Oy, Sir Kenneth Albotra is watching, may pagpaminaw, sir. No? Napakastiyo, sir. Manuel Rivera Gualberto, sir, mayang hapon. Mingaw kayong among biyahe. Pirmi pa John Amo, subsidy. Sir, mingaw kayo among biyahe, pirmi. Wala pa John Among subsidy. Shout out all CTC Taxi, 563 ikang Manuel Rivera Gualberto. Do? Paita no, sa kadaghan ng mga taxi drivers o sa kadaghan mga taxi operators sa Sugbo, sa diyang nanghatag magigalang grasya ang LTFRB, dagi uban magigalang wa mapiski?
2: Ayaw!
3: Ha? Mao dai giingon magigala dito sa uban nga sus porbida sa dang nagwa no kwarta na tuog pa ka.
2: Ayaw!
3: Witaw komedya lang pero di magigala naghuwat pa din yung taga-city si taxi in tawag. Ayaw na, wa pa muabot. No? Naundang naman na, katropang Manuel. Wa na, ayaw na lang itong pabuta, kaya di na tumabot. Phil John Padilla, may hapon. Dave Balulot Lirin. Nonoy Rigoya, certified XFM listener, dias may bus dio, loon Bohol. Mitch Sinclair, oh, konsyal, Mitch Sinclair, Kiyaw Bulang, may hapon. Sa mga abtik nga mga konsyal, dias Sugbo, asa Sugbo, dias Bohol, sagbayan Bohol. Pagpamina ni Mudeo Consial, Marlon Ferrer, shout out watching from Kim Batalisay. Sir, nangita ko sa mga pharmacy deres Bohol, wala may turbong baligya. Oh, asa makadapita sir, naa nasa alturas. Oh, nasa alturas na sir. No? Fabiano Pugoy, mayang hapon, Junacres Calatrava, wala kay YouTube daw. Na may YouTube, no? Na YouTube ay, ni-comment mga deres si Kwan, Janet Sotis. Kanit siya, ata yung job naman siya? Ha? Nawagtang? Kadali lang. Among ibalik mag-iigala ang YouTube na mo. Okay, nawagtang. Sorry. O niya, L.A. Muñoz, may pagpaminaw. Joventino Nadila, Sir Eric, may hapon. Always ko naminaw o XFM, dere sa Gabi, Cordoba. Si Tansyong, maopay na kulop. Always listening, sir. Salamat kayo. Rodrigo Antepuesto Inupia, des Badyan, Naomi Alfici sa Suman. May hapon. Sir, isakay mang gyud ka og wheelchair basta musulod ka og ospital kung pasyente ka. Okay, sige. Unya Angie Remo, sir, may hapon des Italy. Nansky Ursal. Wala mani. Lami katropang Eric kanang kang Lakson. May pas Marculita, wala magtago-tago pero si Lakson nagtago-tago. Okay. Los-los anang Lakson, mura po na siya gwa musibat sa una. Protektor sa buaya. Okay, Angel Suico Narciso, nagsalig ni Slakson, waman siya, gukda kay, daman siya, paburus admin. Sa una, tago-tago po ni Slakson. Makram James, o si Nanay Mirna, o niya, Randy Santisas, Lorna Margarita, wala yun gipakaon, samot ka problema. Cap John Canuno, Danilo Baring, apil na ang mga mananahi, anasir, o upholsterer. Kamo, unsa ba nalista mo sa SWD? Tagpila ba income sa mga mananahi? Di paminaw mo, kamo mga naapod sa mga salon, manikurista, tagpila income ninyo, tiba-tiba pabor mo? Kaya kung ang inyong income, igo ragyod, or inunta dili below, dili ubos, dili gamay, no? Kaya kinigo maghiga lang, binisaya mga igsoon sa low income workers, katuro mga ning gagmay kita. No? So, apil ka dito mag-iigalas makadawa itong tag 2,000 per month hangtod December. Kining mga mananahi, kinangutan na mas Danilo Baring, apil ba kung mga mananahi, ani, o kining mga upholster, di, itong ang tinod, nagpila magkikita ninyo. Oh. Kaya kung pananglit, o dagko-dagko, gin mo kita, ani, gin mo maapil. No? Lorena Gabato, may hapon, always watching, sa may basak, sa Nicolas, Sherwin Vulcanizing, sa Otas Gumbana, si Jojo Gabato sa Camarin. Vito Milanilla, Lisora anang indigency bread.
2: Ayaw!
3: Matog pangkap, Jun Canono. Afternoon, Riley Ritoya. Maulagi, sige hatag o yoda, nga kita ani, pirmi pod, why appeal, Sir Eric, gikam bibit bulaga. Ang online work karon dili na kailangan og diploma. Long list of education attainment as long as you have a creative background sa design, video editing or animation and motion graphics matod pang DNGK. So, ang inyong mga anak paminaw mo, no? Kay di magigala expert man is DNGK, Dan Ziklim, aning ingon ini mga ingon ta magigala kananaang video editing, no? Animation, motion graphics ingon ana. Kay sa makakita ko magigala sa mga post niya. patudlo mo or baka magigala pa kuan na pa eskwelahan inyong mga bata. Related anang ingon anak magigalang klase nga mga kurso. Okay, at least magigala mag 6 digit rich o iniga sounds trabaho. Sir Rick, ang breakfast light food jud na kay aron dili bugat ang tiyan sa mga atlet. Naka-host man ang bisat sa una sa provincial meet og kaming mga food tech nagluto. Pastilan pagkadaginutan jud ng politiko karon. Okay, daginutan ko no. Ako dire sir sa Sambagnos ni suway kong palista. Bisag unsang ayuda, balibaran ko kay maayo ko noong kabutang. Oh. Misuway, hana ko noong Lorna Margarita, palista niya sa ako manangyab. Pagtanaw sa mga tiglista nga, oh, pagpalista ka madram nga hayaan, magkagahimtang, di lang ka pwede.
2: Ayaw!
3: Sa ako manang taxpayer, mamputa.
5: Oh.
3: So, magkabinipisyo na po noong magkapahimo sa tumbuhis kantor, yung maghihigalang uban. Labi na to mga tapulan?
2: Ayaw!
3: Magpapil kong lista, Sir Rick. Masinaay mang lista din ha. Kay mas ubos pa jud ko sa low income. Okay. Mas ubos pag yun kuno siya sa low maghihigala. Pila bagi income ni mo diha karon, Bakram James. No? Okay. Kini ni ang sunod ng mensahe. Imot icons manghapon sa Osamis. Salamat. Elvin Reyes. Katropang Eric, may hapon, wala-wala lagi mo sa radyo. Ah? Okay, Mandre. Zinio Abregana, Altia Batumalaki Puntillas, sa Negros Oriental, Francisco Bihagan, na Minaw, samtang na-drive lang ko sa Green GSM Taxi. Sir, kay, wamang kumuk... Ah? Ama ba di ay? Wari mo click tong imunigos yung restaurant dito sa may Mambaling Elementary School Dapi de Sir Francis? So GSM taxi na ni karon. Okay, amping. Sinyasi ko double G, okay na nga itong Facebook. Ah, sorry, Facebook. Anong YouTube? Sinsa ka, among kaduha gimi magigala nagkuri-kuri ning among nito, among connections internet ron. Arvin Habas sa Subang Dako, Mandawi, Jomer Hirasol. Wala na may speakers mambaling kay Guba. Walay abigon di sir. Wa, gitay abigon. Na guol ko ani ba basin di na pod malahos ang eleksyon inig November aning kalakiha. Okay, gikang Christian Amudia tungod aning gubat-gubat nila. Oh, sige. Sir Rick, basin maapil medres poblasyon inabanga Bohol gikang Jose Herlito Mar. Uy, bago ko kadawa tong ingonining Mrs. Gika sinabanga. Kumusta mo diha ang mga humamoy? Nakisabot yung bagong mayor na sinabanga? Josie Herlito Mar. Nakoy daghang mga kailan taginabanga sa una sa dihang naninda pa mi dito sa merkado sa bayan kay ang mga naninda magigalag buwad gikan man dito karos inabanga. Oh, niya magkita mi taga Domingo kay atabo man dito sa amo sa bayan. So, kumusta mi diha sa mga taginabanga Bohol? Angie Remo pero pinili lagi pod ang tagaan. Bot-bot sige. Mo mahal na sad ang life insurance ani giwid. Good pay, my dog. Gika Magdo Tabuada o mga security guards. Pila may kita ni. Ha? Ang matagaan na dol, ang lista na po nga gikas barangay, pabor lang sa kaila. Pait kita ni, mang nga nga. Sige mo lang naghinabang dapat ang paliton. Paliton on barato ra, dili. Sige, panghatag kwarta. Gikan siya ra to, me. O talagi, no? Ang buhato na tas gobyerno ba pabaratohon ang atong mga palaliton? Di lang kay maghatag og ayuda, kay pinili naman ipaghatag og ayuda. Pero gatong pabaratohon mag-iigala ang mga palalitunon, apalitunon, tanan ang makapahimu sa baratong baligya unta. Ha? Bisan pa mag-iigala dito ang sweldos uban baratra kayo, no? At least makapalit gyapon sila sa baligya nga barato. Ang problema ani karon kay maghinatagay ang ayuda, di anapay bagong ayuda o. Tag 2,000 mag-iigala. Sa mga membros purpis, tagaan sila. One time ra hinuon eh. No, appeal pa ning walang gutom program. Pero ang dili sa mga low income workers nga 1.5 million kuno gidaghanon, hatagag tag 2,000 gikas July hangtod December.
1: Asintado.
3: Ah, sao man ani mo? Di ba? So sa mga taxi driver ron, security guards karon, mga biker. Magsige na dito mag-iigalag. Una-una matay apil bakata ng gisulti ng Eric Manaeta or dili. Kagulpaan yun eh. Diba? Okay na ang among YouTube. No? Pasensya kayo kay na kuan. Putol, sige ka putol ganina mag-iigalag. Wag yun ko nagtrabaho sir. Ako ng bana. Move it rider siya. Oh, gikang ana dikdikan. Mao ba di madam? Suwa di siya trabaho? Okay. Wagi ka dito o sa may imong pwede maglabandira, no? Or kinini ang pwede ang problema magulpon sa uban magigalag doon ay mga anak ba? Okay, na mag-iuban nga mga employer nga di gusto magigalag mo dawat o kanang trabahante or aplikante nga doon ay anak labi na gagmay, no? Ang uban gani magigalag di po mo dawat magkakigsunag minyo. Okay. Ang ubang irason mag-iigala dito karon basta muli. Minsan muli sa ko. Kaya gimingaw ko sa kusawa. Gimingaw ko sa kumbana.
5: Exciting!
3: O, no. Muhatag mag-consideration ina hinoon ang uban. Pero, abusuhan ba? Di lalim yun. Tinood ang pagpangitag trabaho po karon. No? Mga kaigsunan. O niya, kinini ang si Kahipmat Upwag Vlog. Pagkabogo ugok na BBM bangag. Di na solusyon ang ayuda. Ang gobyerno rin makabulos sa anak. Okay, sige. Di ubang mga misaheng bati, no? Di kumbasa anak. Corpus Pastor, no? Gangal-gal man lang, ba-ba ni Morik, oh. Ganga ako naman hinoong ba-ba ng gangal.
5: Exciting!
3: Sige lang, kaya di apiwa ko yun mag-iigala dito karon sa balita na to ron, no? Ana dikdikan apil me na Sir Eric. Oy, daghan kog anak. Oh, pila man dito karon kabuk anak di mo madam, no? Maing hapon Sir Eric, si Sir Bong og si Engineer Prince Rajod moy pirming paldo na to ani sir.
6: Sorry da. Okay, tinuod gina.
3: Eh, ang akong amigo bagiga lang ga ininiro pero ti mabisiya dito sa Quezon. Sige lag buldos-buldos. Ayaw! Oni mag-iigalay naka-anindot sa mga makakuha mga projects po ba, no? Oni as Kuya Buong po, Puryabuyag po mag-iigalay destindahan. So, malipay na tani ana, no? Ang ako lang dito mag-iigalay is kining uban in town mga kaigsunan nga wag yun in town income o kato po mga naglisod po in town mag-iigalas income, no? Basig kini mag-iigalang osa nga kita gibirahan, basig naglisod po in town is income, no? Nasuya baka mag-iigalay in town kay...
5: Ayaw!
3: Yagi panghatagag tag 2,000 baga kaigsunan. Pasinsa kayo ni Monyor. Kaya kininga gihatag nga 2,000 para mas 1.5 million low income workers, no? Ya kining gubat-gubat nila di na pud ni malahos ang elections November ani kay giayuda na ang budget. Lipay na pud ako amigo nas okay sige kagawad pupot. Watching from USA, bunig akay gumapak, apir suran kinasangan. Ania Mihio Hinyiti Jr. Sir Rick, kami dire, wala jud mi minimum dire. Okay, Mihio Hinyiti Jr. Asam ka na pito ng trabaho, sir? No? Wa ko na minimum dito. Gawas kas Metro Cebu. O bisa pag outside of Metro Cebu, kay dire, 540 man. Pero asam ka na pito ng trabaho ng away minimum? No? Basin dito garag pakyaw-pakyaw po ng inyo.
5: Ayaw!
3: Natural man ang pakyaw-pakyaw, wag yung minimum. Flor Delica, Alvin Paing, Minamidres Poblasyon, Danao City. May pagpaminos Danao. Kanya Dana Cristina Facturan, no? May pagpaminaw ni mo diya, madam, kumusta? Sa mga listeners na to diya, mag-iigalas Danao na, kumusta man ang ato mag-iigalang signal diya, no? I hope nga, kinini ang... okay inyong hapon ron, las 4 naman mag-iigala sa hapon. Unya, kinini ang basa tagdoga mga mensahe. Kita sa Security Guard Dependence Agency, kung ang agency standard na anas 24,000 to 26,000 ang buwan. Pero kung bukot-bukot ra, below 18,000 ang buwan. Gikang Marky Vince. Kana, at least mag-iigala, di una mo'y ideas, mga... Nagpaminaw ka ron. Og na ako nung mag-iigala sa agency nga nindot mga kaigsunan, Ang standard ko no ditong sweldo 24,000 gantos 26,000 ang buwan. No, pero kanto nas bukot-bukot below 18,000 ang buwan. Sige. So, og mauna mag-iigala kining ubang mga gwardiya in town mga kaigsunan, labi pa dito magsigilag mugot ang dagway perting gagmaya siguro din sweldo.
2: Ayya!
3: Niya katropa makadawat ba ng tigduwa ras pickleball? Kanan tigduwag pickleball kana dagko nag income kay wa mailing mingaw sige pasingot.
2: Ayya!
3: John Gibbs mano na padibino may hapon sa no maapil ba kami anak po. Well, labot mo na sa Japan no? Joey Torino and Remo Sirek dapat trabaho dyan ang ihatag sa mga Pinoy. Yo, sa unta man ni madam nga wa magidin tao na may actually doon na may mga job fair pero pila ra kabuk ang madawat. Na, may hapon sa Rick, mag snacks tag bahaw, among gikaon presa og kape. Ha, akong kaoban nga si Tope gikang Edgar Kinyanula diglasa. Sus kining ingon nga bahaw ra gi snacks, nagpasabot nagdaginot gining ingon ini nga style, no? In town pud baga kay igsunan. Mang snacks kuno bahaw. Niya kining nawala ang Facebook. Napa pa ang Facebook? No? Okay. Sir Rick, ikaw ang among orasan. Maminaw lang minimo sa radyo kung makalod. Maunang makagreet yun minimo. Gikan Andres Katigbian Bohol. Salamat kayo mga katag... Uy! Taga Katigbian Bohol, Elcelyn Batingal Ragas. Ako baka ni mga kaliwat? Namay natin mga kaliwat si Mama diya sa... Katigbiasa na pita sa triple union mo. Kita ko na iyang orasan, maminaw lang mi. Hibaw na mo, you know the drill ha? Panamilit ako magigal, ang nagpasabot na mga kaigsuna, magtaka na mo para panihapon. Ngayon Andres, Alma Marie Hangad 2199 sa YouTube. Ang mga middle class mo'y looy kayo aning style ha? Okay. Yuhin nyo boy tagship ang ayahay ron ang mga empleyado ras XFM. Kanona yung exciting. Daan naman na maghihigala. Saan na pa manis boy tagship, no? Ibao mga kaigsunan. Saan mo maghihigala ang kahimtan ras XFM. No? So, kining atong discussion is para gini maghihigala sa mga looy kayo kahimtang, no? Maghihigala ka ng maglisod ba in town sa pagpangitag pagkaon? Ang kantong uban nga maglisod pagpalit o mga bag-o nga mga sinina nga sulubon. Oh, kay di man mag ang pagpuyo ning kalibutan di man lang magigala magsigila tag kotos pagpangitag pagkaon. Mangita po tag bag-o nga isulob oi. No? Mabita na magigala nga ni uso ni mga Bombay diri sa ato kay sige. Daghan kay mga mangutang. Og sagad gyud magigala sa uban na buhi mga igsus utang. Mao na. Okay ready mo maghihigala nga ang ato mga kaigsoonan diri pagpuyos kalibutan basta makakaon lang unya ang pagpalit o bagabago sinina. No? Nara bagi uban diha maghihigala masina kay uban dito mga silingan. Patay ni dotag sapatos gipalit para sing anak. Ngayang iyang bana gipalitan pug bagong karsones, ang asawa gipalitan pud ito bagong cellphone. Unya kamo sa inyong pamuyo maghihigala wa gibago. Ang sakit ang doghan anak. Diamis Poblacion West sa Katigbian Bohol. Okay, salamat madam Elcelyn Batingal Ragas. Okay, niagi man ko diyan. Ito nakalabay ang 2 kasimana kaya dito kong tagbilaran. May pagpaminaw ninyo diyan lungsod sa Katigbian. Sir Eric, tanang makanawat kay iagi mas SSS member Fernando Maki. Mexico Agbo, may hapon Sir Eric, may hapon po. Karang pagkakabalik paminaw ninyo gikas Osaka, Japan. Salamat, may hapon ninyo diyan Japan. Benjamin Romano Abirilla. Maghihigala may pagpaminaw sa Samuel Mahinay sa YouTube. Sir Rick, pa-shoutouts na ng mga green GSM taxi drivers na naglinya sa charging. Okay, pila ba kabuk charging station ato diharon? No? Daghan ba? May takining uban nga mga kuan? Mga ingnunta maghihigala malls ba? No? Magbutang mga charging station po aron di po maglinya ning uban nga mga green GSM taxi baga kaigsunan. Anyway, arita mag-iigala sa ato nga isgutanan Sir Gadi, may pagpaminaw Sir Gads, And at the same time, Boss Ricker Albarico, Ma'am Sheila Albarico, may pagpaminaw. Naghanag yung palaway sa sintado si Rico eh. Sari lang sir, kay mga tao maning mga bugbo kay dito paminsar. No? John Sokwai, may hapon boss, shout out dress Toyota Mabolo. While nag-tent, yung duta mo ni si Kiana naman, yung bagong FJ, katropang John Sokwai. Purag-duda ko murag bago ng FJ. No? Gipicturan, no? Nag-tent sila si Jim Rill, dress sa Toyota Mabolo. Boss Ricker Albarico, ma'am sila, di bago na pong formas FJ Cruiser, oh.
5: Exciting!
3: Still ang ngilingig. Gwapo siguro kaya ni Sakyan. No? Pero mas gwapo yung Sakyan Land Cruiser. Eh. Anyway, alas 4:12 na sa atong pagpadayo ning atong tulumanon maghihigala. Now, dirita magkaigsunan sa kininiang kang Senador Alan Peter Cayetano. Okay. Di amat maghihigala ay kininiang ingnunta report nga ang Palacios Malacañang ni Ingon nga naimbestigaran na kuno Bagigala o naabswilto na kuno Vince Dison nining Southeast Asian Games nga isyo mga iksoon. Sinabi ng Malacañang na mayroong record na magpapatunay na naimbestigahan at naabswilto na si dating Business Conversion and Development Authority BCDA President Vince Dison may labot na giingong anomalya sa Southeast Asian Games 2019. Kini human gisulti ni Senador Alan Peter Cayetano nga hindi siya ang dapat ituro sa naturang isyo at igiit na ang ilang proseso noon ay pinangasiwaan ng BCDA na pinamumunuan noon ni Dison. Dagdag pa ni Castro, hindi raw na imbestigahan noon si Cayetano dahil agad umano itong nilinis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago pa man magkaroon ng formal na imbestigasyon.
7: Asintado!
3: Manegiingon, magigalang Attorney Claire Castro, magkaigsunan. Ha? So, murag, tanaw na ko mag-iigala si kininiang ingnunta Vince Dison, arang-arang na siguro na ikatuhog ron. Kinitingog naman Palacios Malacañang. No? Baga kaigsunan. Now, kining corruption gud mag-iigala, wa magod po ni bagating paminaw expiration. No? Why expiration? Ang korupsyon. Bisan pa maghigalag mo ingon dito sa Alan Peter Cayetano dugay na karaan na but remember ang korupsyon involving sa baga politiko wa dito'y expiration.
7: Asintado!
3: May nang maklaro maghigala. Kanya, kineng giingon ni Castro nga sa diha maghigalang naduhig si House Speaker Alan Peter Cayetano niana manghigalang mga panahona ni boto ang isyo sa 2019 Southeast Asian Games. Giditso siya dito maghihigala matod pa sa paglimpyo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wala po sa Alan Peter ana. Na po siguro tingali maghihigala nga dako kay utang kabuboto ni Alan Peter Cayetano ngadto sa mga Duterte. Kay sa diha maghihigala dito karong imbestigaran ang tani, kalit pala pong kahilom. Gumikan kay wa man po manghingusog sa digong.
7: Asintado!
3: Remember na hitabo ni maghihigala sa panahong digong. 10 billion. Pero tungod kay kalyadong digong, running mate niya kaniadto. Ha? Nalambigit maghihigalag ingunining matod pa irregularidad. No? Why agi-agig bidding? Mauna maghihigala nga, wag yun dito mga kaigsunan ka, first base ang maong isyo. Kaya karon maghihigala, tungod kay bago naman pong administrasyon, punan pa nga, nag-away ron ang mga Marcos o Duterte, gibanhaw maghihigala ng isyo ha, 7 years nang nakalabay. Ulbong kas pa mga igsong Alan Peter Cayetano. Ngayon sa Alan Peter Cayetano, matay por bida. Nangon sabi ng pagkaon sa mura manigi, tagsa-tagsa na miyan eh.
6: No? Ah.
3: Ingon po magigala dito karon si Senador Judge Pia Cayetano. Na-bothered ko sila. Ah, normal. No? Mga kaigsona na. Kay makawag tang manis focus. Ha? Although, niingon dito magigala si Pia Cayetano sa mani. Pagpanghadlok ni sa taga-NBI. No? Ang tubag siguro pong matibag magigala. Depende na ninyo. Mahadlok mabog nila. Basta mag-imbestigar ko dere. Pero, gawas magigala nga ni Dipinsas Pia Cayetano ngagto siyang igsoon nga si Senador Judge Alan Peter Cayetano, ang ubang mga Cayetano wa man dito magigala mo tingog. Like for example, ni Lino Cayetano. Agoguban pa magigala nga mga Cayetano sama pananglit mga igsos asawa ditong Alan Peter nga kongresista o pat, kongresista o sab, mga amigo. Sila randuhan naglilabanay. No? Now, kung nabahala sila or medyo gibati silang kabalaka, mga kaigsonan, it's up to them. Kay, ingon mas matibag, maghigala nga amo ni ditong imbestigaran. Lilion ni namo. Niya kini maghigala purbida, perti mong dako ang kantidad ani. Onsa man ka dito'y posible maghigalang samputanan ani. Kung pananglit mga kaigsonan, doon na dito'y makitaan ang taga-NBI nga doon ay mga politikong nakakaw-kausab sa pundo kay galaan.
7: Asintado!
6: Ha?
3: O sa may mahitabo, kini bitaw, nagtuo bitaw gani ko maghihigala nga kining pagboto aning pangan mga kaigsuna ni Vince Nison yung kumatay, friendly fire ni.
6: May...
3: Ha? Friendly fire ni maghihigala. Ako mga kaigsuna ang tanaw kay kining Apis Bisdison kung doon magigala sa cabinet secret. Membro siya sa cabinet, no? Si Vince Dison karon kaya nasa DPWH. O niya, karon nitingog ang palasyo nga, uy, wala na. Si Vince Dison, kining doon ay record di rin nga magpamatuod nga naimbestigahan na, o niya, naabswilto siya. Ah. Mauna. Meaning, ang Malacanang ni Dipinsa na. Di man kadawat, maghihigala mga Cayetano ani. Sa diya, maghihigalang si Alan Peter kagahapon, Senador Judge Alan Peter Cayetano, ningon nga, oh, remember ha, nga, ang kining maong isyo, di ginunta ako'y itumbok ani. Kay ang nagpahigayos proseso, giduma ka na maghihigala, sa Business Conversion and Development Authority nga gi pamunuan gipanguluhan mismo magigsoon Vince Dison nga karon DPWH secretary na magigsoon. O kini maghigala tinuod ding gisulti ni Senador Alan Peter Cayetano nga di siya ang angay maghigala dito karong itumbok sa maong mga anomalia. No? Unliquidated nga mga kwarta diha. Anomalia nga mga bidding process diha. Tanaw na ko mga kaigsunan si Alan Peter Cayetano, di po siguro angay maghihigala ang mabalaka. No? Kay, ato man yung maghihigala mag-abot yung mga dokumento. Ang ako lang dito karong gikabalakan, sa ako nang giingon kaganyang buntag sa itong programa Solid Impact mga igsoon, kinig masambugag politika. Which is, doon natin na kong pagduda nga kini maghihigala, masambugan yung pamulitika. Kay kini sila diha karon puros man na mulitika. Ang mga Duterte na mulitika, ang mga Marcos na mulitika. No? Di apod maghihigala, naghilom-hilom po ding mga taga-Pinklawan, o tropod mga kaigsunan, na mulitika. Pinulag-agi sila. Kay puros man yung mga politiko. At the end of the day, maghihigala ang mga magbubuhis, ang mga ordinaryo mga Pilipino naglabad. Sa magini maghihigala ng atong nasod, puros na magini pamulitika o niyang public service maghihigala, second option na lang nila, second priority na lang nila. Kay puros maghihigala naglumbaan ay nga ma-safety, no? Maluwas, ani maghihigalang mabangis kayong administrasyon ni Bongbong Marcos karon.
7: Asintado!
3: Kaya nag-ginugdanay na magini maghihigala sa mga kontra. Di magini ikalimod. No? Ginugdanan na sa mga kontra. Nga sa Alan Peter, mga ikso na ingon matay. Gikuha na sa Marculeta. Maura ba ito akong katimbang unta diri o niya. Naglisod na tanay kayo sa Marculeta o niya. Na preso na. Karoon, paboto na po na ditong kaldero nga isyo. O saan tamagod po ni katong kaldero, Senator Alan, 50 million man po ito. Kamahal ba po ito? I-explain ko na ito naon sa ito. May po magigala siguro nga aron once and for all mahuman ba ka ng mga sungog-sungog karon nga itong Alan Peter nga Senador Caldero or Senador Kikiam pagkangaan nga ikay chairman lagi sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, no? Pag Facebook live niya Mr. Senator niya i-explicar about anang Kikiam, i-explicar about anang Calderong 50 million aron maundang na ni, no? O ganahan ka mo explicar. Kay sa una bitaw nga doon na dito'y gobot sa Senado, nagsige mag-Facebook Live.
2: Ay!
3: Balik ko na ako mag-igala why expiration ang corruption. No? Basta doon na mag-igala yung mga ingunana ng mga panghitabo, depende na sa makalingkod mga egsoon. Depende na sa makalingkod. Karon gidimalas lang maghihigalas Alan Peter Cayetano kay Diaz ya maghihigala dito nakasakay sa sayop nga barko. Maingon kog sayop maghihigala kay gigukod man siya karon sa administrasyon. Kay diri pa ni siya maghihigalas pikas, posibleng di ni siya gukdon o di magisgot maghihigala si Matibag o kantong 50 million nga koldron.
2: Ay!
3: So, mao nang giingon, maghihigala ni Ernie Baron kaniadto, mga kaigsunan nga sa buhay, Adilines, Ernie Baron, Sultiana. Murag si Kuya Kim siguro sa buhay, weather-weather lang. Sa politika, weather-weather lang, morgi na. No? Magbitong gubot ka ng politika, bisag diri sa ato maghihigala, mutanaw mo diri si Musiti, ni Mayor Nestor Archibald. Birahan maghihigalang Tomas Osminya, maglabad po nitang oo maghihigalang Archibald. O sa may saan ako rin Tomas, nagbirahan naman po ko ni Atom kong Manila. Asa magkamanang kong anak, kauban ka na sila. Pero biag, gibirahan si Tomas, maghihigala ni, gibirahan si Archibald ni Tomas atong Lunes. Maulagin na. No? Bastag politika. Babantahan ka nito sa Madawi, kay Hilom, kay Glenn Berside. No? Huwag yung mag-iigala, birabirang junkie. Dari mag-iigala sa Lapu-Lapu. Kaniyan to pa na mag-iigala ang huwag dito, mabais mayor. Buhay patos ni Adi, kanas Dr. Celsi. Hello, mom, nag-iigala. Nag-ilaila mo ng Dr. Celsi si Toy. Sa una, buhay patos ni Adi, kasi may nagpailaila na mo. Kay iyang gipadagan maghihigala lagi niya sa Lapu-Lapu. Di daog tuon. Pero hilomon gyud kay nas Dr. Celsi si Toy, base mayor sa Lapu-Lapu. Manang way problema diha karo sa bibi ko.
2: Ay!
3: Alas 4:25 na maghihigala sa atong pagpadayon ning atong tulumanon karon. Now, Lunes si Matibag sa NBI. I hope nga mo patimaw ni maghihigala sa kining nagpadayon nga impeachment trial. No? This coming Monday. Kay, mutanaw ko maghihigala sa facial expression ni Pia Cayetano, ni Alan Peter Cayetano, ni Robin Padilla, og unsay ila ditong buhaton mga kaigsunan kang matibag puhon og muling ko dani dito switch ni a witness stand sa Senado mga kaigsunan ila bining gisagisahon og pangutanag unsa ba? Nga moabot sa punto nga ang depensa or ang defense panel magigsong Sara di na hinong katingog? Or magpabilin sila dito sa ilang pagka-senator judges mga kaigsunan nga ilan na lang dito karong iangad langit kining planong matibag ngadto niya mga kaigsunan. Kaya nagtinabangay mag-una sila ron diha. No? Ang ato magigalang obserbasyon nagtinabangay ang isig kahabig. Oh. Mubarog magigalas Alan Peter, mubarog dito sa Pia. Sahay, mubarog mo sa Rubén Padilla. Pero di mubarog magigalang ditong uban ng mga SACOS minority. Ha? Kabantay ba mo magigalang Mark Villar nilang Camille Villar? Wa magkainay. Mubarog si Mark Panagsa. No? Mga kaigsunan. Kanabang murag distansya kayo. Although di ang magigala sila sa minority nga di ang mga kaigsunan nakasuportang Sara Duterte, pero murag di po kayo sila ingon magpalayo mga igsoon nga rin sa administrasyon. Murag nagdoda gani ko magigala kining duha ka mga bilyar. Basig mo asap magigala ang boto ani pohon. Okay. Mao lagi na. Sa politika, di magpaduol magigala sa kining... Sorry, kadang inunta kining sa politika di kayo magpalayo sa Ginoo niya at the same time di po magpanuol kay yawa ba to? So kining tulo ragi sagad magigala makita na to no sa podium nga mutingog mga kaigsoonan no? So anyway ato lang yung tanawon maghihigala o unsa dito karoy kalambuan o niyaan eh. Sige po maghihigala direk kuan. Papap mga keksyonas Rubén Padilla. Ha? Komunista po ako. Gusto ko lamang po alamin ninyo. Di man ko no krimen maghihigala ang pagkakomunista. No? Matod pang Rubén Padilla. Sige. Alas 4:28 na.
7: Asintado!
3: Ganito sa mga reports sa ito mga katropa. Karong nga po na. Hindi ay 38 anyos ganibiya sa pagpanguma. Aron manindag, uy, manindag droga. Nadag pa na hinuon eh. Reports Eric Amaro, kalabot ani.
7: FM Police Report.
5: Katro mga Eric, mga kahilaan, imbis nga mupuyo, no, o kinabuhing malinawon, baslak rin sa silda, kini ko sa 38 anyos nga mangunguma, human, libyan ni panguma, para matod pa mamaligyan.
3: Ang sama iyang tanong ngay?
5: Kini mga nas bukid-bukid ngay, kanang mga,
3: katong vegetables, or katong mga humay yun, ana, ang sama,
5: Dili, na, bukid Manila, pamutan Manila ngay, so, ilang mga tanong diri, kini kabante kan mga, ang uban gani, seedlings ngay unya kana pong
3: manginana pamutan din eh.
5: Daghanon unya din pamaligya ka tubang Eric mga kaigran nya mo lagi na matud pa nga ni shipman kining maong 38 anyos nga lalaki nga si alias Adan no ni trabaho ngay nya residente sa Kalimutan Cebu City nga lapan ni sa daw lagi ning kapon ngay no
3: yes
5: dos ken sining kapunon sa nasuyo sa mga barangay nakuha gikan sa atin dipog Pisano ka itong Eric Makiling Dimonos, 5 kagagamang pakiti, 2 medium size, sige itong siya buong gusyon, pasas nga bebas money, nalikamaligikan siya nga posisyon, isip pa mo ito'y nagigamit po sa pusher buyer, ha, katabag Eric Makiling. Si ini pong certain na Adan, alias Adan, katulad nga Eric, matapausan is mga source na nito, gandling drugas sa mga dapit, daka na mga reklamo, daka na nareport ng dawat ng katulad ng station, nung dahil nga ilang kining di-aksyonada, i-pastakro sa senda sa station na suspisado, samtang nga atuloy ng gaso, nga pamiligay yung matakupot o igal nga drugas. So, parang nga mga kasi kasikan sa police station na...
3: Ilang ganyan yung kantinas droga na kuha ngay?
5: Mga kwani ka tulong Eric, almost kansikroni, napas ni 5 gramos ka tulong Eric, mga kaingganaan.
3: So di na kapiyansa?
5: Di gini kapiyansa, posible nga, no? Kay ubay may nakuha po niya, sobra man 5 gramos sa kinipunggit huaga, shabuh ka tulong Eric. So mag kwani?
3: Dito nga siya din siya supply? Di kisay
5: nag wa na mo tug-an katropang Eric mga kaigilan kay mao man ilang patakaran nga no pia it must die. So mao na nga ang uban di gyud mo tug-an sa gibalapas kanyo di gyud mo angkon katropang Eric mga kaigilan kung kinsa ilang supplier. Hinoon na pay uban sa muntag kanang mga dinagkuay ngay okay. Ilang itudlo kasagaran mga piniriso nga ilang amo nga naasud diri sa Cebu City Jail ngay.
3: Na okay. Kanang oh, nasgawas kidunta. No?
5: Oh, sao naman pagdakop nga dinakta naman
3: no, ang
5: katupang Eric kailan po. No. So, muna nga concern sa itong kapulisan kay maputol yun ang ilang investigasyon sa matag ang ilang dako-dako nga makuha di, nga
3: kaysa may sagad niyang kliyente bukid man eh. Papamutan bukid mga pobre po nga mga taga-

0: Erik.
1: Ya, hak na lang. Sige nga, salamat nga.
0: Mani nga, no? Itong kasikasigyan sa mga ibarangay pamuntan mga katropa, problemeng artiklang si kondisyon, may pag-inusyo po, kape, nga saan ang klas ko, may smenita ng intian, mabas ko, kliwasan, di pa na matuloy yung utok mga katropa. So, basta kape, saan ang klas ko. Alas, hindi ko sa Pilipino, para sa Pilipino sa katropa, Erik Amano, XFM.
2: XFM Report.
3: Alas 4:32, diapoy nangawat og manok kay Way Sapi. Ang midakop, gipangayuan po og 50 pesos or 50 pesos nga panggasolina. The report's Benji Talisik.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Human ang dagiyan ini nangayo pagkita bang sa mga sagop sa barangitano dito sa barangay Puog, siyudad sa Toledo. Naitabon niya pagpangawat ala unang 40 ng tagna sa kadlaon kagahapon lawa, Hulyo 15, 2016, ang tagiya sa puwang basag nga manok nga pagsabong nga si Jupiter Pantonial Villareba. Sa ito sa anyos, nga taga barangay Puog sa nasigutang siyudad. Kining maong tagiya sa manok, nagdagan-dagan pa sa barangay Hall, sa barangay Puog, kay magpatabang humamakawat ang iyang manok. Giingo ang pagsabong manok nga nagkatinan og 3,000 pesos nga gigawat sa wa pamilyang tao na tutungo na. Dali usab niya ang siyon ng mga barangay tanong sa mga barangay. Alas 5 na 5, kontak na sa kadlaon so sa mga adlaw. Ang suspek ginapan, bit-bit pa manok. Ang suspek ilang nga si Romel Maniego. 40 anyos o taga-barangay Kumbado sa lungsod sa Balamban, silingang lungsod sa Nagpesoledo. Wa mahibaw si Maniego nga usad niya kay Vice Briones, Bajig Wanyos, ang nakasakop kaniya. Dihang iyang gisignit ang manok, maong sa pag-responde sa mga tanod sa barangay na abda pa kani. Dito sa daan si Maniego nga pangunta mo sa kay, bit-bit pa manok. Bugtong rason sa suspect, madupan niya, nga nahuto si pagkasulina, mao iyang ikawat ang puwang basag. Nadagpanggit si Maniego sa mga tanod na nga ipuntag ini pasayno sa tagiyas manok ni Saad Gadira Musab. Gani na nga ipuntag siya sa mga tanod o 50 pesos kaya bamasahin nga muli na siya. Apan ang tagiya sa manok, disidido pa sa kaso nga pagpangawat batok na sa dinagpan. Manto ni Police Attorney Colonel Attorney Verninio Rosarale ang hepe sa Toledo City Police Station nga ang tagiya, disidido pa sa kagaso nga pagpangawat, badurasab sa nanghawat sa iyang manok. Ang suspect, priso karon sa selda sa Toledo PNP. Balita nga ng hepo sa Toledo, katropa. Ayaw kilimot gihapos maghapas gagunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kini matag-adong matanan. Hinimo sa Yasto Health Incorporated babalit sa Parmasyag Botika sa inyo lugar. Kaoban ni katabang genre, redoblado. Alang sa kaya sa Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM.
2: XFM Report.
3: Sa laing balita ni 27 anyos gababae nanguhag sisi na kuryentihan patay dito sa pinamungahan. The report's June 4.
2: XFM Police Report. Police Report.
5: Yes, patay kining usa ka 27 anyos nga babae human kini na kuryentihan samtang nanginhas ni og sisi duol sa usa ka fish pond dito sa Purok, Lagaw, Barangay Tahaw, lungsod sa Pinamugahan. Alas 7 ni sa buntag kagahapon adlaw, Hulyo 15, ay ginibiktima giilang si Jeneline Tihana Donal, nagpuyo sa baog nga barangay ug adunay kaipon ug gagmay nga mga anak. Suba pa sa investigasyon sa kapulisan nga naglakaw kining biktima padungon ta ngadto sa fish pond aron manginhas. Manguha ni og sisi sa dihang na aksidente, siyang nabangga ni ning usa ka konkreto nga poste sa kuryente tungod ini natumba siya og natanday gid kini nga live wire, live nga electrical wire og wa na matabang. Miresponde ang kapulisan sa Pinamugahan Municipal Police Station ug magkadawat og tawag gikan sa Civico 3, gi-coordinate usab dayon ang pagpahunong sa supply sa kuryente aron masiguro ang kalawasan sa mga responder og sa mga mulupi usab og lugar. Ang susi pa sa mga medical legal officer sa Pinamugahan Rural Health Unit ang kinilawas si biktima. Nakaangko ni og mga paso tungod sa kuryente apan gideklarar kini nga patay na sa baoga lugar. Dugang pasbisigasyon na sayran nga ginigposte sa Civico 3 matakilid tungod sa humok nga yuta sa fish pond diin kini gitukod tungod ini ni laylay na ni us-os kini mga linya sa kuryente og nanahimong peligroso ni noon sa mga muagi sa baoga dapit giauhag usab aga Civico 3 sa paghimo dayon og kagayag magalakang aron di na mausap pa o di na masubli ang susama nga insidente. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Santone Vitamin C, ang alkalain nga Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa iyong katropa, June 14, sa family.
2: XFM Report.
3: Alas Alas 4:37 sa Pikas Gabayan, substandard nga baga or sub

0: tandag na pagkatrabaho mo ay nakalangay sa paghuman sa CCMC matod pang Mayor Nestor Archibald. Reports Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
2: Gikumpirmar ni Mayor Nestor Archibald nga ang substandard nga pagkatrabaho sa Cebu City Medical Center mo hinungdan nga nalangay ang paghuman ni ini. Gani, gibadlong na sa Commission on Audit Concoa ang syudad tungod kay nikabat na sa 1.13 bilyon pesos ang nagasto sa pagpatrabaho sa CCMC. Apan gitataw ni Archibald nga sa nanglabay pa kini nga mga administrasyon ug sa iyang paglingkod karon gitinguha niyang mahuman na gyud ang maong proyekto. Gibutyag sa mayor nga sa dihang gisugda na sa Dakay Construction and Development Corporation ang pagtrabaho sa Phase 5, duha ka buwan na ang nilabay na matikdan nga substandard ang pagtrabaho sa nanglabay nga mga phase.
3: Ang kang Dakay is 4, 5, 6. Pero during the time nga itrabaho ni, there were about 4 contractors actually. So phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Unya ang kaning usaka contractor ni abot ni siya sa 4th floor. Now, ang trabaho ni Dakay is based on the items to be completed. Unya karon nabantayan sa atong consultant, ito kay Bao ang DOH ani, kay Bao sad ang COA na ang ubang mga items nga gipamutang didto dili maon sa substandard.
2: Tungod kay nasuta nga substandard ang pagtrabaho sa nanglabay nga mga phase, adunay direktiba ang Department of Health nga ipadayon ang pagtrabaho apan kinahanglan nga adunay pagahimuon nga mga test o kung adunay mga problema pahibawon dayon ang COA. Samtang sa habig sa COA, kung adunay pang tangtangon, kinahanglan usab nga i-document o pahibawon ang ilang buhatan.
3: So mauni ang dynamics karon nga ang atong contractor dili siya makapuylo og trabaho because nag-testing pa sila. Yeah, right after that is imong pahibawon ang DOH ug ang COA para tangtangon. Now in order to remove this additional budget na pa ang umanggi ipadag-ang suwat ang contractor nga we ang inyong gitrabaho is dili maon substandard, you need to remove it.
2: Kung dili kini tangtangon sa contractor ang syudad na maoy mo patangtang ni ini. Dugang pa ni Archibald nga tungod kay adunay nakitang kakulian sa first, second ug third floor, kinahanglan na usab ang pagtrabaho ni ini.
3: Trabaho una sa itong first, second, third. So I asked the contractor na unahon ang fourth floor. Kunya, ang third floor nga gigamit na karon isaka. Then trabaho on ang third floor. Kunya, pagkahuman sa fifth floor, ang second floor isaka. Okay, trabaho on ang second floor. And so on para mahuman yun.
2: Apan gipanglantawan gihapon ni Archibald nga mahuman ang pagtrabaho sa CCMC karong Disyembre. Samtang sa unang quarter sa tuig 2027, sugda na ang pagpamutang og mga gamit og mga kahimanan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Ang condolences di sa pamilya no nila ni Mimo Osminia. Ang anak magakaigsuran kanhi Gobernador Lito Osminia. Di may balita diri magakaigsuran mitaliwa na kalita man ani pagkamatay ng Mimo Osminia. Nakadungog ba pud mo ani? No, pastilan. Sahay gyud di mahibaw-an magigalang dagas kinaboy staos kalibutan. No, makuratan lang ta kay di ingon ini nga mga balita nga nitaliwa na. Condolences gato kros pamilya ang Mimo Osminia. Alas 7:41 de po ilang report kagamanan sa probinsya sa Sugbo, Milagda og Muwa sa San Juan City sa kauluhan. Reports Greggy Magdadaro.
1: Live report.
4: Yes, ang kagamhanan sa probinsya Sugbo milagda og memorandum agreement kon MOA sa kagamhanan sa San Juan City sa kauluhan kagahapon adlawa, Hulyo 15, 2026, timaan sa formal nga sisterhood agreement nga ang katuyuan mga pagpaligon sa interlocal government unit kon LGU cooperation o pagpromote sa shared development sa duha o ingon man si Governor Pamela Pambriquatro o si San Juan City Mayor Francis Zamora mao'y nangulo sa ceremonial MOA signing diin tinguha nini ang kolaborasyon o pagbiniluay sa best practices sa panggobyerno sa duha ka LGU. Ubos sa mong kasabutan, ang lokal nga panggamanan sa duha ka LGU adunay open communication sa pag-facilitate sa pagbiniluay o impormasyon o teknolohiya urban planning policy og development, socio-cultural activities, income generating strategy og fiscal management, healthcare facilitation, public education intensification og tourism promotion. Sayang mensahe gibutyag ni Mari 4 ang ilang mowa tali sa San Juan City. Pagpakita sa kolaborasyon og inobasyon sa duha ka mga LGO. Gimugatan ni Mari 4 nga way LGO nga mahimong mulampos kun maginusara. Hinungdan nga kumon gayod ang pagpahigayon og partnership. Matag karon og unya aron matubag ang mga hagit og mapadali ang pagpatuman sa mga programa. Mapasalamat sa si Samora sa gamhanan sa probinsya Sugbo sa ilang partnership og mipalanog sa mga daghan pang kolaborasyon. Tali kanila og sa probinsya sa Sugbo. Mitanya ko sa si Samora nga himuong venue ang San Juan City sa kauluhan nganhi sa kagamhanan sa probinsya Sugbo nga pagpahigayon og trade fair, exhibit og pagbida sa mga produkto nga makatabang sa turismo sa Sugbo og ubang lokal nga mga produkto. Nilagda usab og mowa ang San Juan City sa Dakbayan Sugbo og Talisay uban lang ni Mayor Nestor Archibal og Mayor Samsam Gulyas nga parehong mihangop sa maong kalambuan nga gipahigayon sa Governor's Office. Mitambong usab sa mowa signing mao sa si Bukal Malcolm Sanchez Nilo Sino sa Lone District sa Dakbayan sa Mandawi, Bukal Raymond Calderon sa ikatlong distrito sa probinsya Sugbo, Bukal Alfie Iwano sa ikonomong distrito sa probinsya Sugbo, Bukal Nene Reluya sa unang distrito sa probinsya Sugbo, Konsehal Nisa Archibal sa Dakbayan sa Sugbo, kanhi Konsehal Paul Artadi sa San Juan City, ubang opisyales og department head sa Kapitolyo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Greggy Magdaro, XFM.
1: XFM Report.
0: At ang oras, mag-igal alas 4:44 na yun sa itong pagpadayo ni itong tulumanon. Ingon panggari tulintin si Ernie Baron na ito. Salamat sa mga naades pa Ponce Capitol. Sige. At oras magigala, napupos na, magdungong tagbalik, magkaigsunan, ugma po, Birnes. Sige. See you magigala tomorrow, alas 3, gato sa alas 5, gihapon. Kaubana ko dres, Master Control, si Double J, Joven Jimenez. Same time, magigala dere sa newsroom. Kaoban o sab natos, Almi Mata. Grabe yan, daghan ang patay ning nalunod ng barko dito sa Myanmar. Oh. Kinintos, magigala kapin, kabaga tao ang namatay. Duha ka mga sakinan sa kadagatan nga doon ay karga kuno ni magigala kapin, kinintos kabuok. Ang nalunod, magigala dere sa dagat sa Myanmar. Bag ni Saor, may tao ni kadaghan pa po na ni Kinintos Kapinoy. At ang manager magigala, John Lee Minchavis Viking. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, agos ka tropang Eric Siras Manain. Manabilit o magpasalamat sa inyong magkanunayon ng pagpaminaw o pagsuporta. Katropa mo! Exciting!
1: Asintado!

0: inyong nadugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga live style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kila na ko kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Rekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Minom ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kani dito ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan nami og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kay ang Sundot ka kay sa Zantum Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mubatok sa daghang mga bagian, sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao na sa Zantum Plus Coffee Mix sa dili ko.
9: Zantum Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Zantum Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Zantum Plus Gold Herbal Capsule og Zantum Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zantum Plus Coffee Mix. Ang Zantum Gold Herbal Capsule, Zantum Vitamin C og Zantum Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
10: Marami na ang natulungan ng Zantum Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Zantum Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Zantum Plus kasi effective siya.
12: Kuya, sa akin, humawan. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Zantum Plus. Kasi naku, ka na sa unang hindi ko katulong yun. Lili mo nga akong baba.
10: Kamusad, mag-Zantum Plus Herbal Capsule na.
9: Ang kape na may Zantum at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Kung ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong kayo paguli, istingin yung inom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may Zantum at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Zantum Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantum Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zantum Gold Herbal Tea.
14: Taxi driver, bila di ay patag sa metro ba? Bila ba yung kumplitihan di ay?
15: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni kong kun sa metro?
14: Mo ba? Parehas di ito ba'y? Nalimot si kong daan sa kong pitaka?
15: Yeah. Ay,
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Zantum Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Zantum Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Zantum Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan sa sakit ng katawan.
17: Zantum Plus Herbal Oil.
20: Sis the Pain.
21: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
22: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zantum Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Zantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
24: Abli na.
23: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 5.04 na mga galagas sa gabon. Ang galing itong time check at ganito sa Vision X sa mga doon ang problema sa ilang mga mata. Hanap, lubog, gila mga pananaw. Ano, sa ay mga tropa, the good screen, grabe, gamits, gadget pod. At lao na nintawag, sige, ganit ang atupang, ang cellphone. Sa ay, murag doon ay murag bubadlis, kilid nga hayag. Vision X mga tropa, tungod kayo, delikado, di na maimuran ng pasagdaan. Nga itong mga mata, mga katropa. Vision X, alas 5.04 na.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule.
3: Halina na ang programang Mohatag Uglingaw. Kana gumpuhit

0: oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 5.29 na mga tropas. Kapo na itong time check na hadid kinato ni sa Sanzone plus coffee mix mga tropa, no? Ang kape na dili makapalpitate sa tuwang dughan, dili po makaaslom tungkol kay walay caffeine. Nagkikuto ni katropag DJ Turbo karong mga oras. Ni commercial ng tropa magkuwata magkutaw tag Sanzone plus coffee mix. Yes, ang kape mga tropa dunay mangustin, dunay suya nga makabusog, and of course dunay moringa ka pwedes mga bata dos anyos pataas. Yes, mga mahiligon din og kape mga higala, di ay kape nga makatambal, dili lang makapawa sa tuong duka kundi dili tambal bigid sa tuong lawas. Kaya naman dunay mangustin, dunay Sanzones nga mga nimo balanse sa tuong mga hormones para dili tabag kasakit og bukol-bukol. Survey ng mangustin mga katropa. Kinig moringa, kinig kabungkay, no? Grabe sa kinig vitamins nga pagayo sa tuwang lawas. At sa suya, kabusog mga katropa. Rich in protein, anti-aging na kape. Yan na, Sanzone plus Cove Mix kape na gamot pa! Yes, hello, welcome all, welcome all. Welcome sa itong programang Sadsad sa Katropa. Ikan sa alas 5 sa hapon, hangtod ta sa alas 7 sa gabi. On the mix right now, we got DJ Auric. Back to back with the Captain. DJ Boom. Yes, big hapon mga Katropa, big hapon. Adlaw ka ron ka first day. Adlaw ka Huwebes, July 16, 2026. Gusto mo diha mga katropa ito diha sa Bohol at mga higala karong yung mga nagmaneho at mga taxi drivers at mga katropa din as Negros at mga katropa din as Canlaon. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Pasingot na pasingot, exercise pagamay sa bilbil. Sa mga nag-prepare din hag palihapon, no? Samtang nagsugay-sugay mo din ha, kung sabihin yung gisugay din ha. Lalahit lang yun yung gisugay.
1: Exciting!
0: Tayo mo ninyo, gisugay din na yun. Kamu ba? Ingon sa ning mga... Ingon sa ning uban nga. Ah, bahala. Nang bahalaan lang ni o kanang. Bahalaan lang ni o kanang kuan. Kanaang. Kanaang.

0: Maik hapon ka trabang Alex Comendador, Maribel Villegas, G. Bacalzo, Bonal Dris Mayloon, Bohol, Amino. Si katropang Lorina Capato, maik hapon din na. Adris may basak sa Nicolas, no? Sa Yabana, kung guwapos Jojo Gabato, Desming Darilia. Nila Carbon, Tanupan, Dinas Cortes, Bohol. Will Byron Lianto, may hapon. Dako na din na sa may, sa KHB team, sa may Balintag family. Residence workers, Dias Cordova, Dilmar. Puok, rambol niya. Lorna Margarita, hello. And then, ni Dars Jason. Jenny Nasaktan. JR and JR Atumi. Okay rin din sa may Buena Vista Bohol DJ. Kana kumbati ka na. Katawa ang katropang Lord na DJ Turbo sa kuwang hingon nga bahalang naughan mo sa sigiyan lagukay. Ayaw! Kinsa pa ning Adri Joseph Dinopol, may hapon DJ Butch. Nag-i-adri sa kuang page ka DJ Butch, no? Na-adri si DJ Playa. Bonal, bonal, bonal, pre. Arta DJ, kuan? Boss, buwang greetings, pluggings, go!
1: Pre, shoutout din ako itong mga katrupa na dyan sa Fitball Marketing and Appliance Center. Kana? Kaya kanduman, Mandaway City, Cebu, mga katrupa dyan si kuan, no? Especially ni Boss Dude sa Otida. Ni Kusiel Ayan Dakay, ni Cyril, ni... Boss Rodel, ni Kuan po dyan, ni Bintong, ni Kuan, ni Brian, ni RJ, ni Bernard. Alright, on the recent, ni Adrian, may hapon dyan ito, itong mga, Kuan dyan, itong mga katropa dyan sa Faithful Marketing and Appliance Center, may hapon. Also, shout out dyan ni Noel Ochia of Impulse Disco Mobile dyan sa Pilita, Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. And also, at kung mga chikuan niya, kung family no, diya sa Banika, Talamban, si Bruce City, si Yurika May, si Francine May, o si Kashi May, alright? O sa ilang mother there, nga si Lot, may hapon niya diya. Sa ako sa mama, si Mama Aurelia Cabahar. Also to, kuhaan sa ni Rinald, DJ Rinald Cabahar, no?
0: Boss!
1: O ni Ma'am Lizelle Sino, ni Banjing, ni Ma, ni Madison, DJ Rinald, no? Sa kuhaan, excited na ka siya, DJ Butch, nga mapilo ko sa yung battle sa,
2: malagi.
1: Yan, 3RL, alright? Audio Pro, sigarong umabot sa next month. So, may hapon niya dahil DJ Rinald, no? Sa Tawason, Mandawi City, Cebu. And also ni Ricky Maluya, may hapon niya dahil. And, huwag hapon sa kawan, si kawan po dahil, si Jefferson, or si Mylene, Mylene Sino, si kawan, si Kenneth, si, o si Kitlin, si Nobaw, si Archie, may hapon niya dahil, no? Das pa ni Katalamban. Kanaan sa DJ Butch, sunod, nabalik na po ng uban.
0: Yeah, salamat kayo, DJ Arik. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 5.35 na mga higala. Kining atong time check, hatid ka nato ni sa Sanzone of Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: XFM.
4: XFM.
5: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, nasa kaniyot, si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up tika og ma, ha? Ha? Ipa-check up tika. Ayaw!
6: Exciting!
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lum akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Jojo

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in.

0: Huwag mag-settle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
2: Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Taxi driver, pila di ay patag sa metro bay? Pila ba yung kumplitihan di ay?
5: Astang buwang nga bay, nakalimot mo ni kukun sa metro.
4: Mo ba? Parihas di ito bay? Nalimot si kukda sa kupitaka?
5: Ngay! Ay!

0: FM.
1: Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time, alas 5.39 na sa kahaponon, mga katropa. Kining atong time check, hatod kinato sa Windsor, Win from Within. Andam na ba mo, mga katropa? Kay ania na ang pinakadako, pinaka-colorful running event karong gatuiga. Apil na sa Windsor Color Run 2026, karong July 18. Karong naning Sabado, ha? Karong Sabado nga magsugod na stress sa kadlawan din na sa City de Mari. Choose your challenge. 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerteng mananaog magkapauli nga magda o brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Dugang panihana, adunay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo, upat ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets, upat ka Huawei Watch Fit 4, upat ka JBL Go 4 speakers ug daghan pang uban. So sa inyong buhaton mga tropa, pagparehistro na. No? Bisitaha ang abong registration booth nga naa sa Biliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod sa adlaw Sabado. Para sa online registration, e-message lang ang Windsor sa Facebook o kaha bisitaha ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026 Run, celebrate and win.

0: walay uyab. Walay uyab, pero ayaw na yung asawa. Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 6:03 na magkatropa sa kagabi. O neto time check atin kinato ni sa Premium T3. Pupuligon sa tuwang kabugugan, mga katropa. Labi na sa mga kanunay, kibito magkasinating sakit kailang mga lutahan. Yan, mga paligon sa tuwang bukog. Appetite control, kato mga wananigan ng mukhaon karun din na, mga katropa. So, ayin yung Premium D3 para mabalik na yung mga ganas pagkaon. Niya instant energy, okay, vitamin D3, source of energy. Mga dalira ka, ibito maluya, dalira ka po yun. Ang Premium D3 mo din na, mga katropa. Premium D3 ang instant energy. O diya, may pagpanihapon sa mga sayo kayo na nihapon din ha. O ba, nagunahon na pa kung sa may ilang kano, no? Sa pa na mga isigi kaon, no? Kuan? Sa ilang mga pagkaon, mga tropa, no? Ay, palabi yung kuan, no? Dapat balance diet po. Hindi palabi yan ang karne. Na, hindi palabi mo si kilaw. Kaon mo mga otanon po, no? Mga masustansya ng mga pagkaon. May gabi sa mga nanghipos karon ni naghinay. Hi! Alay po sana, hipos sana. Kasi ka ang kawatan na si Bakumay, hipos sana. Hipos sa ginayhay. Nalimot mo din na. Sige na po din ka ng tubang ang cellphone. Alay yung cellphone na ba ka? Alay po lang kang alam mo. Dalira sa oras eh. Dalira kayong oras. Wala na gabi inay mong ginayhay. Huwag kang kakuha. Sige na kang paabot si iyang nikao na ba ka? Huwag talaga siya reply, bro. Huwag i-chat, no? Ay, gabi ini ko, Randy Santisas, no? Tabirara Edmond, naminaw din na sumay Kalubian Leyte sa RE Glass. Niya Jenny. Kuhan ko na siya, naminaw din na sumay Liluan. Jenny Tano, Eugenio Boy Tagsip, din na sumay, kuhan. Apahoy sabi kadiyot kay gihanga kakuog chat chat. Kada gihanga. Hoy sa. Sani, nag-inom sa og Santhon plus coffee mix ka na mo indos kayo. Shout out sa kong mga anak no ni John Leo Tanupan, Jonel Tanupan ug sa kuwag. Agaw nga si Tita Sigora og Brondoy nga na binaw karon bunal di Jubuch. Kay gipaningot ta jud kong sayo diri gikan ni katropang nila Carbon Tanupan. Nya si Colas Dibay. Dire sa kuang page nga DJ Butch. Shout out ina Colas Dibay. Ardi ni DJ Arik boss.
1: Alright, so ito rin i-shoutout na taas itong Facebook Live. Si Mama Miyako Akari. Hi, Dol. Pwede ba greet happy birthday sa akong mother-in-law, Biniranda Palier. Alright, so was you know, happy birthday to her mother-in-law, Ma'am Biniranda Palier, all the way from Marigla, Mabulo, Cebu City. Also to Anna Marie Pison. Alright, shoutout ni Modias. Also to Idol Shan Yu. Right? Thank you kay Dol sa imong gihatag Dol. Right, so salamat Dol. Also taga sa mga tanang taga Team Lamion no. Diya sa Rigla Mabulo may hapon niyo diya. Yo may hapon niya niyo diya mga katropa. Right, by the way karong natay is ano natay event atong mga katropa shoot atong i-plugging atong event karong umabot. Domingo na Tres Waterfront natay indoor event diya mga katropa. Natay sounds and lights and lid wall ang mga sit up diya mga katropa sa Waterfront Cebu. And then karong 28 na tadi sa kuan. Paradise Event Pavilion no diha sa may Kanduman Mandawi and then karong August 1 nata diha sa kuan Beverly Event Space Beverly View Event Space mga katropa sa Lahog area sa kaubatong SGL Lights and Sounds mga katropa. Daga salamat DJ Butch.
0: Yes, salamat kay DJ Aurek. Karon ya sumang birthday karon lawa happy birthday. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 6:07 din na. Itong time check, hadad ka na ito sa VisionX mga katropa.
2: This time check is brought to you by VisionX Plus, soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus, alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM.
4: Sa ano ng oras, abay?
5: Ah, huwag kong hibaw, abay. Nagpag-asyon mo lang ko din, eh.
4: Ay!
6: Exciting!
2: Ang hangin ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ato si Ariston, usa ka na mga ma'am. Itong adlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dugugdo ko. Kung gibate po na ko ang paglapan sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
7: Turbo supplement for men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa dasona, ina ka pahit bako ha. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
7: Turbo, supplement for men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Oh, ngano mo naman nagbili santo na imong naong ni Hadid Jibots?
11: Ay, kalagot gusto kong asawa, bay.
10: Nga naman?
11: Gabi, ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
10: Oy, kasayo na bay.
11: Unsa kon man?
10: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuhasang brief by botangin ag-demolition team.
9: Ay,

0: FM.
1: Para sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:11 ang mga control magiging atong time check. Hatid ka nato sa Seize the Paint, tanggal ang Paint Fast and Save. So mga doon na karoon din na, gibati ang sakit-sakit sa lawak. Pain reliever mga higala. Pwede po nyo, mga doon na, hindi niyang bugat o pasbot. Hatid kay pain reliever. O para sa itamol nga to ang Seize the Paint. Ginama sa Yes to Health, tanggal ang Paint Fast and Save.
2: Halian na ang programang Mohatag Uglingaw. Kanagumpo.

sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's the 6:32. Mga katropa, itong time check. Hatid ka natin sa Sunthun Plus Herbal Oil.

0: Shout out di Hasamay Katmon, Cebu. Richard Alfeche, hello. Good evening di Hasamay Babagdos, Lapu-Lapu Sere. Zenny Alberca, Rachel. Shout out ko ni April Rose, o ni Mary Pearl, o ni Christian May Abinoha, o sa akong binalanggang bana nga si Rinante Abinoha. I love it. And then, gipaningot ko nagmaayos si Katropang Nila, Carbon Tanopan. Trapoy. Ang address kong page, address si Rosalie Acanyazares sa Panilagaw, din sa may si Bago Barangay Lamag, Pinabungahan. Thank you. Salamat kayo, salamat kayo. Request ko siya o gani, pwede kong play Hawak Ko Ang Beat. Ayan. Arta din siya, Brian.
1: Ay, may gabi ni Stananday.
0: Ayan. Duge-duge, hindi ka balik, mga tropa.
1: Because ka abroad, good abroad. Kole, kole, shoutout akong iyo, Anday, day, sa Barili, day. Si Shano Bayarcal, log sa Kwanday, nilang Rodney Pacquias, nilang Mervin Kyle, si Yon Dub sa Gudu Rock, Cebu, si Alex Gustado, si Charlie Patria, si DJ Darts, log sa akong mother-in-law, day, da, sa Masbate, day, si Marisa Aranguez. Oh, kanalang og si Kwanday, DJ John Rail din, namin na siya karon. Kanalang, thank you, thank you.
0: Yan, salamat kayo ha, DJ Brian. And then, adere si Pro DJ Jovi in Saudi, dinas may Sitio Oposoan, Barangay Buhisan, Cebu City. Pre, may pagpaminaw karon din na. Yan, balik ta sa mix sa DJ Brian.

0: me how to doggy. Arrietaslo yo, arrietaslo yo, arrietaslo yo, kay allergico ani. Para sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:49 na itong time check. Magkatrabahatid ka na ito sa Sunphone Plus Gold. No? At mga higala din hanggang nagmintayin na ni. Talagyan doon yung mga bukol-bukol sa lawas. Tagkasupresyon sa dugo, problemas, diabetes, o kasing-kasing mga higala. Kalimot yung nga humanin yung panihapon. Tumarmog Sunphone Plus Gold ang bulawanon ng proteksyon mga higala. Yan. At yan, arita sa ito ang final greetings mga katropa. Before tayo patikog. Nadiri si Al John Digamo Ando BFF ko yan Ronnie Ponsica Puso ka yung XFM Dres Balay ni Abring Dres May Sitio Puso Buhisan Cebu Sari Kanya nadiri si Kan Nainag ko wala ko dirigin niya Katrabang ninyo Kapalias Ibo shout out mi diri sa may Sambag Dos Guadalupe from Ibo family. Thank you. Yeah,
1: arita
0: ni DJ Brian. Boss,
1: kumbati, boss. Kuanday, ako rin shout out akong akong pinalangga ng asawag akong mga anak dahi si Miss Jessa Aranguez o sa akong duha kanak na si Tio o si Kayla. Kuanday, sa karong Friday o sa Thursday day. Every night na ako sa kuan. Darya Code Liloan. Kanalang, ang mulaag dito, lag lang. Nalibre ice.
0: Nalibre ice. Kana oh bugno para bugno ba batim sa imno no kana ang init kayo mo nagikas kana ang planta ba at least na nagyoy ice. Mga amigong panahon mga katropa, salamat kaya DJ Auric and DJ Brian. Huwag manapod! Alang sa nakayusang Pilipina para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
1: DJ Boo! And DJ Brian!
2: Katropa
1: mo! Exciting!
2: Mga katropa, exciting!
3: Hi! Ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa anong balay, si Mrs. Nagatumaro sa niining nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. At kung usap, gamit usap niini, kaloy sa Ginoo, gihapon mga katropa. Ang hangat, nawala, ang kabukat sa lawas. Wala na usap na ko kasi nati. Tungod niini, dadaad lang, hindi na akong ginagamit niining Santo Plus Gold. Mauna, nagkamudiha, gamita ka rin ninyo na proteksyon Santo Plus Gold. Madipa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukul-bukul sa suso, guter, uguban pa nga naa sa lawas ng gatubo ng bukol. Pinakamayo, Santon Plus Gold. Labi pa, wala doon na kay Balatian.

0: sa inyong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Oo,
1: nakapalit yung
0: gas. Nakapalit yung basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Ako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pakapitate. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Samahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likuro niya mo, kuwan rin ang gumuwi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Dutas
1: okay
0: Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh,

0: sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Uso mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong immune. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumako inom. Ikaw po lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santo, vitamin C.
2: Magsanton, vitamin C.

0: Paminaw mong tanan! Sa akong mga sakop, kinhanglan walay usa ka ninyo nga mawakak, ha? Kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagkumakak, nagkukin ang saas, Ginoo. Timan ina ninyo!
1: Ay, sir! Sir! Sir!
0: O saman?
1: Ay, sir, na nagita ano mo, sir? Naningilin ko na si mong utang.
0: Inangawa ko din eh.
1: Ay, namakak lang ito, sir!
2: Ay, ah!
3: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniyan to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gi alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: imong gikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong supermarket.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: No maoda, pagkatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Seven Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Seven Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskot ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higaw niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, masakabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may resulta sa sakit nga cancer.
7: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
11: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
13: Santon Plus Gold!
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
7: Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga pinapalig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionex, daghan na ang natubangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Lahat siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, yung tumar ko o Visionex Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulihan yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat na ko sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
6: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7:06 na sa gabi on. Ato nga time check at tropa Greggy, gihatod ka nato sa itong Santon plus Gold. Dili mi mapulaan sa pagsangyaw, sa pagka-epektibo ning Santon plus Gold, gumikan kay ato ning giisip nga maayong balita. It is a breakthrough from nature. Muna gitawag ka tropa Greggy og nutritional powerhouse.
3: King of all food supplement ni mga katropa. Gumikan kay Completos Ricados ni. Adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, garlic og espirulina mga katropa nga mao'y magtangtang, magtunaw sa mga toxins na may susunong kalawasan mga katropa. Pagkauman ang kining mga toxins sa itong kalawasan, muna'y maghatag na itong mga sakit o guban pang balatian. So kung tunaw na nining mga sangkap sa Santon Plus Gold mga katropa, malikay ta sa mga sakit o guban pang balatian nga may labing importante mga katropa.
2: Yes! Importante mga katropa nga atong panalip na itong lawas kay muna'y importante na itong asset. Kalimti, gayod ayaw kalimot nga ang tinuod nga bahandi kini atong maing lawas. Second mga katropa sa atong pakigrelesyos Ginoo.
3: Kaya
2: kita nag-concern, kita adunay kasing-kasing sa itong panimalay, siguroho na ito nga kita adunay saktong igong lawas nga himsog katropa Greg aron kita makapangalagad sa atong mga minahal sa kinabuhi. Santon Plus Gold, it supports your health.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: pagkapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda na alang kaniya sa pagtingog. Di na makaimo sa pagtingog. Sa panahon nga gikatakda na alang kaniya sa pagpakahilom. Headshot. Subok, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Good evening kanatong tanan. Usa ka mainitong pagtimbaya alang kanatong tanan. Welcome na usab sa atong pagbaruban. Pinaagi aning labing gikahinamang tulumanos kag gabiong headshot. Headshot. Adlaw na karon nga Thursday, July 16, 2026. Sa Gyapon mga katruba, present ang ato ang nabangtog ng dos dimples. Nga mo'y magdaga rinda sa magdas rindas panggamhanan.
1: Sana all.
0: Sa atong pagpanibya karong gagabi. Kami dahil yung mga ubos galagas kahinan. Ako dahil si katropang attorney Paul Gino Lopez. Headshot.
2: Ang kagawasan sa pagpanayag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
3: Alright, maing gabi eh. Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw na yung mga tura?
0: Na.
3: Nanghinaot ko nga namos kabiskay kadasig o kamaya, may katropa.
0: Yes.
3: Iba-iba tayo sa kutana na sa itong parang kuyo.
0: Ganahan ko katropa, Greggy, sa imuhang gipanghinaot, kabiskay kadasig
3: kamaya.
0: Kamaya.
3: Kana? Yes. Please ba, bisan sa mga hagit sa kinabuhi, naagyapon mo riha, magpabiling, magpakaligon.
0: Magpakaligon.
3: Importante buhi ko no. Mula patong pagkatumpatong ni Paul. So, may gabi. Dayon ko mo.
0: Gana. Katro, pag Greggy, huwag kakulian, huwag pagsuway, nga di mabuntog. Kung aduna tayo igo nga kadasig, nagsumikad sa itong pagsalig sa labaw magkagagahong.
3: May labi, importante yan.
0: Oo, kaya di tiarong panahon na katro, pag Greggy. We are living in hard times.
3: Kanya
0: kining hard times ka tropa Greggy, usahay ang hard nga nindot ani kanarig yung atong endorsement ini katapusan.
3: So, hindi na nga mo hard, mas may na mo hard, good mo. Inigdayo na ninyong katulog.
0: Pero
3: pinagi sa mong produkto rin mga
0: katulog. Pero kining atong mga soliran, hard times ni, kinahanglan nga kita, aduna yun tayo igo nga kadasig. Nga atong katropa Greggy, atong timanan ang mga tao, mga rason, nga kita adunay kadasig magpadayon.
3: Kana, may labi, importante yun.
0: Moving forward. Kaya ilisod kayo maghunong takatropa Greggy.
3: Ang upan mo yung mamay ko na mahunong, pero ayaw, may mahunong po, di po mahuman ang ito ang giatubang.
0: Di man, matumba man ka.
3: Mas may nang muapante para mahuman.
0: In diba? Order for, in order to keep your balance, you have to keep moving. Kaya nga, ginulagita ka nun ay, niya... Kalinti ayaw nga na, may diri sa head dyan.
3: Ay mong kakuan. Kaya every night, mga katropa, alas, sumidya, at least, mahupawag, kining hupa-hupaw gamay inyo. Inyo ang mga suliran.
0: Yes.
3: Samta na minaw mo rin mga isyo nga may labot ang haring lungsod, mga katropa.
0: Na. Pagkanindot, intriguing kayo atong isgutanan karong kagabion. Standby, good mo, niya kumahimo. Atong ipaambit ni atong tulumanon.
3: Kay murag hapon, isgutag lokal. Anya karong baitag nasyonal, kay murag ambot lang.
0: Sila na
3: eh. Usam gini politikar to. Ambot lang kita.
0: Alegre, alegre.
3: Mutuunot ako. Usahay ba? Kanang masigitag paminaw nga. Kaning amo, para na gini sa kayuhan. Accountability para sa katawahan. Ibrahim Andre katupato ni Paul na may mga pahitabo nga murag makaingon ta usab ni
0: maklaro ng pahak
3: pili lang sige kaingon na mo sige ta kuyog dire paingon ta og mag-imbestigar depende kon why kuan pero karon
0: regardless
3: regardless niya karon moingon pug hino mo rason po sila ani rason nga sa unta man nga wa magid sa unta man may nakita ani mo kauban dire ano ba
0: Usahay po lagi mga katropa, kung huwag makita, pangitaan. You know, gining politicians, labi na huwag taon na kastin na naglingkod ka.
3: Labi na po sa mga isgutanan karon na nga ato anggi sundan, particular impeachment, naabad yung kay bahid ingon ani ang gining mga desisyon. Ingon man mga lakang karon nga gibuhat. Muna yung matanga
2: kinahanglan karon.
0: In the limelight, mga tropa, ang atong impeachment proceedings, pagdita makalikay sa pagunahuna nga kini mga panghitabo sa palibot, mga ongoing investigation, may kalabutan, kalambigitan, implications, incidental nga mga kalihukan activities. Nga adunay connection, implication sa ongoing impeachment proceedings. Kana mo ayagon mga katropa di katropa ga Konsehal Greggy Magadaro karong kagabion.
2: Ngano man na? Kaya mo rang mag-hisgota na ikuan? Ngano man guna yung pamulitika na man guna? Hisgota mo rang ma-appeal yun? O masagol yun ang pamulitika? Hindi lang sa pag-unsa. Sa unta mo na? I don't know. Mo ba po'y... opinion sa kasagaran pero basin. Muna itong muna imong i-ambit niyo diha.
0: Kana
2: aron kamo makakuan po mo, makaayag mong apil, makatimbang-timbang mo og unsay posibleng rason nga nagpaluyo na ini karon mga kalambuan. Partikular na ning musigutanan may katropa.
0: Pero ang atong approach ani katropang Greggy dili aron nga magupok ang to ang paglaom. Kita may nagkupot sa atong kinabuhi.
2: Dili.
0: Inig paminaw ninyo mga katropa ninyo sa gulan dayon duyugan niyo sa pagsudong sa itsura ni katropang Greggy Mamilona Margarita.
1: Sana.
0: Madasig ta sa atong kinabuhi.
2: Tiro.
0: Kaya asa kag balanse. Tanawag ko ng balanse oh.
2: Asa ka balanse ni?
0: Ano ni aw mo sa tungan si kakilid na dimpolis.
2: Sana all. Jukwara.
0: Ano nga birtod ka tropa Greggy? Imo gyud na siyang antuson hangtod sa imong kamatayon.
2: Basta mong tiguan ko kay mo. Kuan mo ko ni kanang mga ko mga
0: dili kuan gihapon mulutaw gihapon ganang dimpolis si kakilid niya sa tunga. Natunga gyud. Ano ikaw balanse jud ang pagkatao?
2: Why lang mas balanse ni mo?
0: Igor ako magtimon ka tropa Greggy.
2: Mas balansi ni mo ako mano.
0: Pero dari sa headset ka tropa Greggy balansi ta.
2: Kana balansi.
0: Ni unta ni mga katropa.
2: Una nga kami dire og nay sawayon amo og nay dayigon amo dire mga
0: katropa. Yes. Nya siyempre atong approach silbi di lang punta ng hard hitting kayo. Agi lang po natong instructive, educational.
2: Ilaptik lang mo gamay kay. Kuan man kaning sa og ako sobraan pon. Makuha niya ba?
0: Ma. Lison kayo.
2: Lison kayo. Laptik lang ni gamay mo, Andre.
0: Dito magdugang og stress sa ato mga tigpaminaw. Kini ato, ang kurahi rag yun eh, sa kamatuoran, nga matod pa sa atong batakang balaod, sovereignty resides in the people. And the authority emanates from them.
2: Naaman na sa pipila ka mga building sa ato ang kuan, kining mga LGO, local government, nalas babaw. Ilang ibutang na nila ng mga katropa. Ang uban gani, dili puno kita, ang uban muna himuon nilang intrada sa ilang programa. Which is na pagtunod na ato mga tao, ato mga eksunan, pero muna gayon nga muna ato ang tamdan mga katropa. Tamdan sa ato ang pagbase ni ato mga officials gobyerno nining mga panahuna.
0: Kana. So brace yourselves. Pero sidi pa greetings sa atay.
2: Kada pa greetings.
0: Kaya last night murag nauway atong greetings da.
2: Murag greet sa bayo samtang magbasa mi dire aron laos-laos mi dito.
0: Oo. Ipaambit niyo mensahe.
2: Ma'am Lorna Margarita, may pagtan-aw, des may barangay Sambagdos ning Dakbayan Sugbo.
0: Katropang Greggy. Ambungan Jojo Reyes.
2: May gabi.
0: Engineer Doc Dr. Jojo Reyes, tagsara kayo na magdubli, maglumpong imong profesyon, oy.
2: Oo, niya, pagkahuman.
0: Niya, ka na mga dato, bitaw. Mga dato, pero di magyun nila mapugnan kay bisag unsa pa imong status sa kinabuhi, kung unsa pa imong profile sa kinabuhi, madato ka man o di man.
2: Matanaw po ginato.
0: Hitsuraan ka man o di man, basta kay lantip imong hunahuna, muli-li juga sa dos dimpoli.
2: Unya, pagkahuman, kuhan lagi, dako na itong garbo na ini.
0: Jojo Reyes. Akong amigo din ni basta-basta negosyante, doktor, engineer, sir. Dako na mong dungog yun nga imumingi li-li ning among tuluman.
2: Manay, kaingon nga, kuhan, makaingon taan ni nga unta sama ta niya.
0: Di ba nag-apas mo mo ka ng mga advertisements?
2: Oo.
0: Kini nga mga tao.
2: Wala itong bulon.
0: Multi, kuhan man eh, ang ilahang businesses. Grabe man eh. Multi-discipline katropag Greggy. Ito ni Dolan. Atong i-play ng ilahang mga advertisements sa atong tulumanon rapo diri sa headset.
2: Kana. Ayaw maaaring sa magsunod. Mas namin mo itong makapaminaw dito ka-pirmi sa imong kuhan. Imuhang ganyang kumpanya. Imuhang
3: importante ipa-advertise dari mga katropa.
0: Kaya na. Atong lahuson katropa bagi itong mga greeters.
3: Bakawasa naman ito. Bebebe, itong tanawan. Nawa naman itong uban rin.
0: Katropang brother Kuya Rick Ducalios.
3: Ngayon pagpaminaw, di apod si Juan. Cookies Garcia.
0: Cookies Garcia.
3: Maghunong na ko comment ninyo. Nga naman eh. Ngayon dilim siya mo kan.
0: Di man, kanang comment mga po na.
3: Maghunong na ko comment ninyo. Ano ba? Kaya basahon? Ibasa na ni. Kanyang Cookies Garcia. Uwaw na ko. Matod pa niya. Ang ano uwaw mo siya?
0: Ang bagagnaong matadresi. Di ba sa nagbasa?
3: Ayaw, Kwan. Ayaw ka uwaw.
0: Sige.
3: Di apod si Kwan. Ma'am Lorna Margarita.
0: Mami Lorns.
3: Happy Thursday, Dos Dimpoles, Attorney Paul and Sir Greggy. Nice to hear you back. Headshot, exciting.
0: Kana.
3: Be safe and God bless. Watching sa may barangay Sambag Dos.
0: Nabalik na sa barangay Sambag.
3: Ganina si Kwan. Kanang nawala. Adi, list na pwede dog.
0: Kana.
3: Ako nakita ganina. Nawala magkalit. Adi. Patigasan ang galing sa pag-isip.
0: Tara!
3: Kung sino ang mas matalino. Kahirapan ng bayan dahil sa nakawan. Ipapatawag kanino.
0: Tuara!
3: Huwag na lang gawin magulo. Ito na ang dalawang guwapo.
0: Tuara!
3: Naol, kahit pangalan pa lang, ito na ang laway ninyo.
0: Tuara!
3: Sa Justin Polis.
0: Ang lima gani.
3: Gani yung lista. Kitawaan yung mga niyapon.
0: Pangalan pa lang gani. Pastilan.
3: O niya, pagkaman, di apod si Il Guapito.
0: Ha?
3: Il Guapito.
0: Il Guapito.
3: Good evening, mga dos Guapitos watching sa may Balinsuela City. Ako ni Juan. Sa unuhan. Pagpuminaw.
0: Magandang gabi po.
3: Magandang gabi.
0: Sa inyo dyan.
3: At kami ay nagagalak.
0: Ami pong kinagagalak.
3: Na kayo ay nakikinig sa aming programa.
0: Binigyan niyo ng puwang. Sa iyong mga puso't damdamin.
3: Bigyan niyo ng puwang rung taon-taon. Bigyan niyo puwang rung taon-taon. Kaya atong katro ka, mag-isikotong nasyonal, katro pa ito rin. O dyan, si katro pang Chang Sipo, nagtanaw niya sa may Bantan Island. Adakbes Lapu-Lapu, di apod si Makram James, shout out Dos Dimpoles sa may Buntores, Basak, San Nicolas. Sigtakbes mo, pastilan ko, matod pang Jojo Reyes. Nadamay ko nung si Bilyan na yung mga tungkol.
0: Di, basta-basta ni. Kalimaran ni Tawana.
3: Si Katropang Ray Duran. Always watching Riz May Longsus Dumanhog. Ay pagpaminaw sa Bagatang Bahin sa probinsya Sugbo. Di apod si Dolores Antiquia.
0: Mami Dolor.
3: May pagpaminaw. Usap pa may lain rin. Watching ko nung sa may Barangay Alumnos. Nagdak ba yung Sugbo?
0: Kana.
3: Comment. Uban mo yun. Kumakomment tayo kay Dugay sa Tigbasa. Karo na to'y ang ayan nga mo comment mo gumika kay ug unang basa dire. Sabta ko pa mo dito sa tanan na mo mga katropa.
0: Katropa Greggy na pud si Reverend Pastora Raquel Palumar Campos may gabi da Terax. Stay healthy and vibrant. Sa ato ang padayon gyud nga pagpangalagad sa labaw
3: makana. Mo ay labing importante gyud kay Paul, ha?
0: Si Katropang Jojo Reyes, Il Guapito, na adri si Katropang Greggy ingon siya nga kining akong amigo manggod si Katropang Jojo Reyes. Mistiso manggod intaw na sad.
3: Okay, anya.
0: Usahay manggod na yung mga tao nga di bitaw mo reflect ang iyahang kinibitaw ang iyahang hard case. So say so. Wala, don't judge the book by its cover.
3: Tino
0: na kalma ra man ni pero di mo ni basta-basta. Pero kung nintawa na magtanaw pa lang kanya daan, may bawaan yun mo nga, di gud basta-basta nintawa na.
3: Di gud basta-basta.
0: Ibaw kag, di mo ni siya basta-basta madismaya katropang Greggy. So, tiantik ha, di na siya basta-basta madisappoint. Pero one time, kita ko niya nga na-disappoint, ingon siya nga, karon na dyan ko na-disappoint kining Attorney Paul. Ano man, sir? Nagpatambal ko sa kuan pribadong ospital.
3: Okay.
0: Na siya gi-undergo baga kuan procedure. Noon sa banga kay daghan lagi kaila. Itawagan man siya congressman nga kining i-subsidize ko no. Kay kanang mga funding bitaw nato sa kuan?
3: I-subsidize?
0: Subsidize ba?
3: Okay, unya.
0: Ingon siya nga na-insulto siya maayos congressman oy. Kung sa muning tawhana ni nga kita man oy hanyagan ang ilang subsidy nga may man tao guwatay kapasikaran.
3: Gani. Diha kita. Diha tamang kuwan.
0: May ang gingon nga. Problema mo ganitang usan paggasto na itong kwarta.
3: Gani. Diha po nga i-subsidize. Matay. Binuas. Diha tamang kaingon.
0: Nandismaya.
3: Asa mga na mangita. Nandismaya pa.
0: Bitawa katropa. Gregi. Ayang punto is ayaw na lang sa ako, nabay daghang mga kaigsuunan nga mas nagkinahanglan ana. So, bulawanong kasing-kasing!
3: Inana, muna'y sakto. Muna nga, buligan yung daghag kayuhan. Inana nga mga mindset mga
0: katapa. Yes, yes. Thank you, sir.
3: Ma'am Maria, ganing Rosa Arenas. Nga nagtanaw niya sa may Tinayunan Beach sa may Giholngan City, Negros Oriental. Mga katapa. At may uban rin. Mugay game loading. Comment na mo daan. Halabay, oy ko na. Mato di katropang koan. Jojo Reyes.
0: Yes. Doon ka na sa itong kasing-kasing katropa, Greggy. Kaya yun yung mga tawhana mo ni nagkinabuhi bitaw, maginoo bitaw. Dinius nga panginabuhi.
3: Maginoo, pero maginoo.
0: Oo, ka na.
3: May pagmamina ni Jordan Lipasana, may gabi mga idol. Doc JJ, Attorney Paul, og si Cons Greggy, always listener sa may barangay Bakaya ng Dakbayan Sugbo. Sa radyo dyan ko siya naminaw. Ako ni Puyaw, radyo naminaw, pero naka-comment sa Facebook.
0: Ka na. Thank you, thank you.
3: May pagmaminaw.
0: Anyways, katropa Greggy,
3: ayita. Diritsota.
0: Mga kakatropa na isigutan ni katropa Greggy kagahapon. Ang gipahigayon
3: nga
0: investigation
3: karon
0: on an event dating back 2019.
3: So pasabot ala, panahon pang kuan kani Presidente Rodrigo Duterte.
0: Yes, katropa Greggy.
3: Okay.
0: Kaya kita maoy palaran. Dako kay nato garbo, dungog. O Gimaya. Nga kita ya nag-host mga katropa sa ASEAN Games, katropa Greggy.
3: Southeast ASEAN. SEA Games.
0: SEA Games.
3: Southeast ASEAN Games. SEA Games mga katropa.
0: Mga katropa, nahumana ang 2019.
3: Humana.
0: O niya, here comes right now, this Congress people.
3: 7 years after.
0: Yes.
3: 7 years after.
0: Ning butho kini nga mao nga isgutanan kaya adunay gipahigayon nga investigation. I don't know kung unsay naka-trigger ani. Nga in their review of the matters to be investigated. Di ba kung kayo busy ning NBI? Good.
3: Wala mong kukun ang mga kwan. Itong mga hard-nosed crime.
0: Wala mong good kayo yung criminals Pilipinas.
3: Wala mong good. Di na kayo sila mag-focus o investigar itong mga patay, mga rape. Mga tulis kay Kapoy at ang gikabisen larog gukod ang kining flood control.
0: Kana.
3: Ang kining imutang ta. Kining SEA Games way katropa ito 2019.
0: Kay numduman katropang Greggy. Atol man gyud ron nga si Alan Peter Cayetano usama gyud diha sa
3: Senator
0: mga
3: judges.
0: Senator judges.
3: Onya si INBE Director Matibag sad mo pre usas mga isa lang karong umabot si wana mga katropa. Diha sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Katropa nga Greggy, just for candid, honest niya, frank nga declarations. Ang atong mga senator judges, unlike kining atong hurado, yun nga atong naandan kining sa judiciary.
3: Karanjong sa sokmanan.
0: Nagka-conclude naman yung katropang Greggy, ana. Nagka-aukos naman niya, ang una sabutan niya, amo na naging i-lay guide sa inyo, ha? Game of numbers, magyod.
3: Game of numbers.
0: So, atong maklaro karoon nga, na ay mga senator judges on the prosecution side, na po yung mga senator judges on the defense side.
3: Muna yung klaro pag-astorya. Hindi natin magpagurguryo, kalabot, anak.
0: Ang gurguryo? Ang gawas nang? Pagurguryo man ta?
3: Di lang magurguryo. Bisag ako, Greggy ko, di lang ako magpagurguryo.
0: Ayaw magurguryo, eh. Huwag kay angay, eh.
3: Karanga, huwag ganit.
0: Huwag kay angay.
3: So, muna, it's all about numbers.
0: By the way, unsa magiging mong tinur ngaan?
3: Ako pa kan? Greggy? Greggy?
1: Sana,
3: Ako pa kan, puse.
0: Kaya naman ako yung mga ibawaan ng mga Hillary. Nya dayon Hillary. Nya uy, unsa pagtan-aw na ko sa pagpili Hillary mo dai.
3: Kining Jo.
0: Jo. Jo nya uy, mapilis Santiago mo dai.
3: Ayana. Kaya na ako pangan yun.
0: Di tayo pag-gurgurio kay si katropa Greggy gina. Now karon. Defense Senator Judges.
3: Tinod.
0: Prosecution Senator Judges. kinahilakip man sa defense. Huwag musupa ka ni. Depensa man eh. Kini si Senator Alan Peter Cayetano.
3: Tinod.
0: Mura man siya mag-appeal o cross-examine sa witness sa prosecution.
3: Anya, pagkawan.
0: Katropa Greggy na siya dihas depensa.
3: Anya.
0: Ang iyang gidipensahan, ang dali sa habig sa gi-impeach.
3: Mana.
0: Ni Vice Sara Duterte. Na unsa ba? Nga usaman ang iyang pangan o di ba iyahag yun mismo pangan ang gitumbok nga no nga naukay pagbalik ini mga irregularidad may labot atong nahumana nga si games
3: headshot ha? So nganong nikalit man ni og buto ang mong isyo nganong gikalit man ni pabuto sa NBI partikular na ni attorney Melvin Matibag market
0: kana
3: muna ipangutan na rin sa mga tao ha muna ipangutan na sa mga pipila ka mga senador board nga tuwa dito dapig ni Senador Alan Peter Cayetano.
0: That's correct.
3: Kay ngano? Kadugay na to ubuto ng 2019.
0: Yes.
3: Nilapay na usa ka termino ni PBBM. 2022 man siya ni lingkod. Ya 2025 karon na mata sa usa nang quarter. Oh, so kuan na ron. Padong na may matapos ning termino.
0: Ay, padong na.
3: PBBM oh, duhan lang ka tuig. Matapos na. Nganong giukay man ang katong maong isyo kalabot sa Southeast Asian Games. Anya, it so happen katong pa ni Paul. Tuwa dito ng punting ni Senator Alan Peter Cayetano.
0: Kana!
3: Headshot! Nganong makaigunta ka si Senator Alan Peter Cayetano na? Gumikan kay katong ang mga panahon di ay di la siya mo'y giimbestigahan kalabot ni ini. Or wag siya imbestigahan kalabot ni ini katong pa ni Paul atong 2019. Gumikan kay sawa masayo diha ang giimbestigahan ni atong 2019 may kalabutan na inikarong 2019 Southeast Asian Games may katropa. Mausi DPW Secretary Vince Dison o pipila ka makauban. Sila may imbestigahan ni atong 2019 which is ni atong 2021 nahukman ko no ngawa sa laysa. So pasabot wa na ang imbestigar kalabot ni ato. Pero karon ibalik nilang imbestigar ang 2019 siyempre wa na ilabos Dison. Kay ari rabot ng Senator Alan Peter Cayetano og ngano ka? Amo ra gipasabot karon ni kwan kining attorney Melvin Matibag na abri ang video. Ato ni ipadungog sa ato mga listener og naminaw ni mga tura.
0: Medyo alanganin ka tropa Greggy kay kung palitan og moingon ta og even if for the benefit of the doubt ato laging tugtan nga naagi ka pasikaran nga ukayon tong pagbalik ato nga mga events sa una aron natumbok si Alan Peter Cayetano nga adunay role mga katropa nga silbi maoy nag-head nag-chair sa Philippine Southeast Asian Games organizing committee.
3: Siya
0: may head ato. Organizing committee. Unsang pagkabutang nga ba nga kung palitag imuhan ni siyang investigate. Di man pwede katropa Greggy nga di ni mo makuridas. Ina, unsang kabutang nga katropa Greggy nga mismo usa sa mga kabinete sa present administration holding the DPWH karon si Secretary Dison. Uy! Si

0: apikihon ang nag-chair sa overall nga event. Unya dayon imuhang iabuswilto in the investigation
1: ang katong
0: mismong nag-oversee sa construction the new Clark City Sports Complex which is right now in question.
1: Maunay mga pangutana sa PPP. Maunang diri mo sulod katong Attorney Paul nga basig kalabutan nga politika gini.
0: Mm-hmm.
1: O baka ha, di baka ni ma-appel sa totoo ingon ni Kwan ni di lang ingon ka si Senator Alan Peter Cayetano mo ini padayag ni kung dili appel na usab ang pipila ka masador nga pabor ni Senator Alan Peter Cayetano nga ingon nga basin og mahugto nga pagpanghulga gamay o baka pag send og message gato sa senador nga iniglingkod kuno matibag at least murag makuyo-kuyo ano po ka mo di natabok question na kay kita po pasangin inigatuan ning laban og mayri sa impeachment proceeding basig idayon po to yung investigation kalabot
0: ako katro pag ready kung palitan og mahimo nga collateral damage sa Secretary Dizon ilang apilon kay mahitabo man nga di sila mahimong katuuhan sa mga tao ani kung ilang iabsulto si Dizon sa ilan investigation
1: ilan naman ang gipalatag na magbayro nila nga wag i-appease Dizon
0: mo na ilisod
1: diri ang mga tao marag maglibog
0: maglibog ang mga tao
1: makabasol nga ang mga tao makauna agad nga doon
0: or baka ha when they decided nga ilang imbestigaran eh kay naipanga ni Alan Peter Cayetano at that time kay siya overall nga chair wala nila na mangnuan nga uy naamuriti kumradri nga appeal sa DI.
1: Pero pagtanong lang, uy, ang swilto man. O kabawag sila mismo nga. Di ba ka maipit si Dizon?
0: Pwede sad. Nga sila nakamangnuan eh.
1: Di maingong. Pwede bumingong nga. Di maipit si Dizon. Di maipit si Dizon na kaya ang swilto man. Sige tayo.
0: Pwede nilaad man.
1: Kabawag lang. Nilaad man katropang.
0: Kabawag na ipamuta na.
1: So, muna'y pag-ambot o gamumbra na ato ipapaminaw ang kinaingkuhan. Pamahayag din yung si Attorney Matibang. Aron mga tao maminaw. Og butuo ba sila nining mao mga pagpasabot. Ani Attorney Matibag kalabot nin at the same time, iya pong gipasabot kadto Patrick Paul nganong lahi kun nga kaso nga ilahang pag-imbestigar ngadto kang Senator Alan Peter Cayetano ngadto sa kang Dizon kaniadto nga nashukman nga wa si sa. So mo na ato ipapaminaw mga
0: kana
1: ato paminan.
0: Sige.
1: Play ko na kadto mapusubin.
2: Ano yung mga titingnan natin, yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCO, which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito parang foundation, parang panginano mo rito, yung San Apolis noon, mga foundation niya. Mm-hmm. Yan po yun eh. Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga officials, mm-hmm. yung mga uniform na binili,
0: mm-hmm.
2: yung pong pagkain na sinasabi dyan, chicken longganisa raw, tapos may allegation na kikya. Magtatanong po tayo ng mga gano'n. Alamin po natin yan.
0: Labot construction na.
2: Para sa akin nga, katunayan, hindi nga dapat na nagagalit yung mga malalagay sa investigasyon. Kasi fact-finding, this is the opportunity na ipaliwanag at masagot. At kaya natin pinapaalam sa publiko dahil gusto natin ng publiko magkaroon ng kaalaman sa pangyayari para hindi nagkakaroon ng speculation at pagbibintang.
1: So mo to yan, Juan. Mo to ipagpasabot. Nga nung gibisigaran. Ang sumpay na kito mo siya. I-play po to kito mo siya. Ang sumpay na. Nga nung iyahang gitubag. Nga nung...
3: Southeast Asian projects. Ano
2: pong
3: will it affect this case?
2: Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary B. Station dito. Because I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary B. Station kung sa isa'y dating BCDA na chairman. Ano po? So, na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang ombudsman. Kami naman po rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG na dahil hindi siya na-submit sa audit.
1: Moto? So, moto
0: yan? Kaiba din yun.
1: Moto yan pa sa moto.
0: Magkaiba din yun.
1: Matod pa, ang ilahang girasonan eh, nga nung ang mga pangutana sa mga tao nganong nabanhaw na yung mga isyo ay pasabot lahi mong guni ang katumaning about good sa mga foundation kuno
0: ipalit og uniform
1: ina na ba ha?

0: Kaon.
1: Ang katong kang kandison, matod pa ni...
0: May labot sa construction.
1: Matibag. Oh. Ang katong kandison, human naman tugod.
0: Oo, wala to. Wala to labot.
1: Investigasyon. So, karon, mahog ang NBI.
0: Mo.
1: Investigasyon nagbalik. Lain nga personahe.
0: Oh.
1: Mauna si Kaita, no?
0: Okay, okay.
1: Labi, ilan yung i-recommend sa ombudsman baka kung sa ilang ma-find out. So, at least, mo to yung pagpasabot. Nga nung, why bahit politika, pero ang mga tao, totoo ba na yung rason ka?
0: Mura silbi katropa Greggy og gibuhatan niya og kuan kining ang usa ka lugar gibuhatan niya og duha ka karsada. Unya ang usa ka karsada padong dito Pikas nga dili mo tultol sa lugar nga iyang gipadulngan. Pero katropa Greggy ka lisod maguni bahigon kay kung imo tan-aw ha. Si Alan Peter Cayetano nag-chair siya sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ang tibuok nga committee ba that oversees the event Philippine Southeast Asian Games.
1: Ang tibuok hold.
0: Yes. Unya mas private, mas tutok ang role ni now Secretary Vince Dison being the President and CEO of the Basis Conversion and Development Authority o kining BCDA nga mo'y nag-oversaw sa construction of the Clark City Sports Complex.
1: So murag ang ilang pamahayag o asa na masipiyat sa tao.
0: Kay inani mo na katropa Greggy kung adunay dako nga pundo nga imong ikapanaog for an event dito gyud ang bulk ana sa construction
1: mo gani
0: nga gi-oversee aning si Dison now secretary
1: ato kanito kanito
0: that's why ang nahitabo sa una nga gikihaan siya ning tutok gyud dihang dapita lang ang gulo
1: which is motoy ilang ingon nga wa makita igog
0: on the infrastructure
1: wa makita igog kuan wa makita igog kining kapasikaran.
0: Yes kay inani ha, paminaw muna ko. Bag-o pa na human ang maong event. So presko pa.
1: Presko pa, katong 2019.
0: So presko pa sad ang mga record. So kung adunay investigation, that should be right after the event.
1: Which is mo yung hitabo ito ka Dison.
0: Unya, right after the event, mo yung hitabo kang Secretary Dison, ang ilang gitutukan is on the infra.
1: Okay, ang pagpatukod.
0: Nga nung wa man nila tutuki at that time, nga bag-o pa, presko pang event.
1: Ang kining kwan?
0: Kining sa chairmanship. Nga ang gulo on the irregularities. Nga kung tutusin, that was right after the event.
1: Unta.
0: Diba? Kay kung glaring kayo, uy, adunay irregularity. Ato nga tayo mo ta to.
1: Mga lagi.
0: Kay gikan pag yun, right after the event, ang imuhang pagpahigayon o investigation.
1: Muna yung ipasabot nila. Nga saan tamang kuno? Karong pa sila nakakita kuno og mga ebidensya og dunay mga naabot sa ilahang mga impormasyon og dokumento. Kalabot ana. Which is so timing po kala. Timing play kayo? Ha? Timing po kayo? Gumikan kay... mahog man gapon na... mamugawas gidron kay lain-lain man sila og posisyon. So ipasabot-pasabot ba nila nga niatong panahon nga si Cayetano mo ni gumikan kay napapun sa gahom ato si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mo po'y rason nga wala kayo mo... magawas ni mga dokumento? Mabay pasabot nila, anak?
0: Pero di man. Kaya kini si Vince Dison, tao masanay ni Duterte at the time. Otherwise, di siya ma-appoint ang mga oposisyon.
1: Wala man lagi. Gapo na nakitaan o galing kuan sa ombudsman.
0: Sa ato pa, kung adunay glaring kayo, nga aduna kay silbi matawag na to katropa Greggy o kining na kay cause of action ng kitaan, at that time nga presko pagikan pa sa event ang imong gitutukan is on the construction and so there was a case filed nga noon nga remove from that event dugay ng panahon muli li na noon ka aning nag chair sa organizing committee
1: kana mo gina
0: karon na noon imong tutukan na nga at that time wa magani ni nakit-an
1: mo gina nga di ta ka basol sa uban nga mangutana nga kining nagpaluyo ani nga mga rason mao gid eh naa gid ni sagol pamulitika pero bisan pa ato ipadungog tong kwan pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano katubang ko Juben kalabot ini gumikan kay siya sayang habig og pipila pod sa mga opinion sa kadaghanan napangutan agyod nga murag ang timing is Kuan po kayo? Slagma kay ba?
0: The obviousness.
1: Slagma niyo kay ba? Ah, hinabilangan siya ang muling kuray na niya sa kining impeachment trial. Ah, sa ihapong mga pamahayag.
0: So, ilahay is gi kuhaan sila ni og silbi ihap.
1: Oh. Maabahog, inanagin.
0: Ayan!
1: Pressure, baga. So, ayun mo kay Bong, kung galing mo ganing makakabot ng 16, inana ba?
0: Ako magulog ka tropang grabe. Before ta maminaw atong pamahayag ni Gaitano, mukay ka ning 2019 niya dayon ka na, laging sa flood control, wak mali mo na subay, nga prisko na kung karoon atong hisgutan.
1: Mao lagi. Mao bitong naihagit si Kwan, naihagit si Sector Alan Peter Gaitano, nga magpa-investigar siya, nga flood control po, ila pong investigahan po, kuno, unsa man kuno, deal ba tana? Ha? Mamoy-moy hagit po ni Sector Alan Peter Gaitano, nga ito ni Matibag, o kikuman sa administrasyon karon.
0: Ay, kuing na mag-una ni, o Tagalog pa uusan. Unya ang kang Joel Villanueva ba na halted malagi na unsa man na
2: gumita na
0: ayay
1: ano makangano ano bang utana nganong nahilom ang kang Joel Villanueva ba ha kung mahilom ni kang Senator Alan Peter Cayetano delikado ka ba ang kas resulta bon
0: nako
1: ha kay o gatong basihan di mo kaabot o gatong basihan ang ilang buto karon maabot magnis butuhan mga katropa kulak upat. So usa pa ilang gusto ani, tulon lang ilang lihukon sa musunod nung kabuan. Ha? Kay pa lang matrisi ba sila? Ha? Mo ni pagutan na ro, ato ko ba atong paminawon ang pamahayag
0: kana kana.
1: Ni Senator Alan Peter Cayetano mga katropa.
3: Yawa ko mo to. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacañang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacañang, hindi kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, mayroon biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacañang, at saka sa DOJ. Investigahan niyo yung Southeast Asian Games 2019, kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Investigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamoyan,
1: supportahan yung investigasyon niya.
3: Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, investigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacañang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Irwin. Sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacañang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila pero ako daw hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, suporta natin lahat. All-out investigation. Katotohanan para magbago na yung ating bayan. God bless you all.
1: Headshot. Musugot baghang wala kanya
0: ato. Dodge kayong bungot, no?
1: Bungot mo na batayan?
0: Ako nang ka
1: sa marag ka ng Bruce Corr kay tanahon?
0: Okay ka. Maikay ka landscape katropang gravy.
1: Bruce Corr kayo.
0: Musugot baghang mamilor na nung mapainana.
1: Ah, magpaila na, tadire? Oh, magina na ko, magpatago akong kwan.
0: Ayay! Ayaw, ayaw.
1: Magpatago akong kwan, akong kabaga sa kong kaning dali.
0: Ayaw na lang, ayaw na lang.
1: Aping ba? Ako kabugol, kabugol sa aping, matago.
0: Ayaw, kaya imong birtod, matabunan.
1: Ha? Ayaw na rin po dali. Ha? Pero, oh, so, muto yung hagis Malacanang. Ha? Masugot baka Malacanang ato katipato ni Paul? Daga, si Ma'am Lorna Margarita, nalimta na ko ng flood control. Nalimta na kitin nun.
0: Mawag yun.
1: Ha? Kaya napuro naman ta impeachment.
0: Mawag na.
1: Kaya karun, pag-abot impeachment ka to pa to ripon, naabot na po tayo rin. Ha? Open up na ng South East Asian Games. Sea Games, mga katropa. Oh. Yung saom na ron. Ako pa, kung galing tinuod, gahapon, ingon ta nga basig, na Kuya Juan si Sector Alan Peter kay tanong, buto nagsaba-saba. Karun, iya maghagit. Og ako sa Malacanang, was na gitago bot, ilan dawaton si? Imbestigar ang flood control unya siya pod, imbestigar pug to tamas.
0: Okay.
1: Oh, para makita ang katang.
0: So man ay sakto, mamay sakto. Kay kalitan og na ay kinahanglan manubag, accountability ka tropa mm. Gregi, mamay battle cry gid karong panahon na. Oh, so wala sige, ukaya na niyo tanan, hasta magbungkag ng balay spotyokan.
1: Mo gani? Ha? Ukaya niya kisay ang ayan manubag anang mga kwan, anomalias gobyerno. May kan kay mga tao pod nagsigipog atang. Ah, nagsigipog atang atong mga kaigsoonan og kisa di manubag kalabot ni, gumikan kay ila ko ng kwarta.
0: Tinuod na,
1: ila kwarta atong mga kaigsoonan naglisod niya pagka pertiran ng daghana day nakapahimulos bilyon-bilyon pa jud ng kwarta.
0: Ako lang yung katingadaan katrupang Gregi kang Jewel Villanueva. Ako ay personal against ha, pero nahilo may noon.
1: Maolag eh. Maabay tao itong ingon niya.
0: Kabats man to sila ni Jinggoy.
1: Maolag eh. Nahilo kay... Sa may rason ko? Sa mong tanaw. O nahilo man. Human nga to, ala rito speakers. Human siya ni Hurar nito. Huwag mo na yung rason. So kani, imutanta, mahilo mapughani. Kung nagalay mga ganing... Mayos, adon lang ko ninyo diha. Kaya para mahuman ng tanay. Lang ko. Ay, ba? Pero lahi ang gikuan. Instead of mo give in siya, o baka ma-pressure katong pa-tour ni Paul, iya gihagit ang Malacanang. Nga sige, imbestigahin ko ninyo. Basta kay kami, among gusto, imbestigahan pa naman ang flood control. Para naay maisgutan ko ng presidente. Tinood ba sa to? Kay pila ko ito kasimana ang kwan, ang kineng impeachment ko. Tinood.
0: Ikaw, uyon ka ni katropa Gregi nga gi-okay ning sa SEA Games? Uyon ka ni?
1: Ako, kung galing may doon ay kapasikaran, okay raman.
0: Okay ra. Pero at this point now,
1: pero karon makahibulong
0: mo. Makahibulong.
1: Nganong karon ang timing?
0: Mm-hmm.
1: Munay, kamaturan di malubang kalabot din
0: Nya, gawas,
1: ang timing ba?
0: Gawas pas timing, nganong nga, mahitabo man nga mura o na ay gilihayan. Di man siya silbi full blast.
1: Full blast po.
0: Magganid.
1: Ha? Kay og may yung tag mag...
0: O di maganid?
1: Mag-investigar, equal yun. Back to zero kita. O may tag mag-investigar, usap, di kay mingon nga, ay kato, wala, ma-cleared mo na siya na. Di ito na on, nga sa una, na-cleared ko na ito si Rizon. Wala mo ganyan yung appeals kay Tano?
0: Wala, gisa kihay man. Wala sa investigaran.
1: So, may yung sila nga, na-cleared na mo ito si Rizon, wala. So, kanina eh, nga nang wala mo na siya
0: magani. Yung ma-appeal ah. At that time,
1: posible po murasun sila nga, wala mong appeal kay katong time, Duterte. Pero di man, kasi di so, Duterte magiging
0: appeal. Duterte lagi, pareha sila. Kay, di sila ma-appointin lang ang
1: mga kususun. Pero naitubag si, kwanan eh, naitubag si matibag ni katong patro ni Paul. I-play na katong si Ben, ang ganyan itubag.
0: Pagka-degreeha mga katong
1: Paul. Kaya sila ron.
0: Excited mo di ha?
1: Karong katawa ka, tinubagay
0: nila. Pagkinindota.
1: Yung mga tao sa nasing sunod.
2: Wala naman, pero katulad niya na palagi nagdadasal ay ipinagdadasal ko siya. At wala naman tayong balak na siya ay personally na naman. Ang sa akin lang, ang NBI po, we are just doing our mandate. And as always, ang message natin, no one is above the law.
0: No one is above the law.
1: Ito yung pong bigrada.
0: Usaragyo above the law, mga katropa. Usaragyo, si no one ragyo. No one is above the law. Sinuan ragyod mo'y above sa law.
1: Sinuan ragyod. Muna may mas may magsinuan.
0: Muna nga ganahan ka nga you're above the law.
1: Ato kang nuan.
0: Nganli mong kagulun. Or yung mong anak, nganli si nuan.
1: So, matay, kanyang mong inanay mong katropa to ni Paul, di yun malikayan yun ang mga pangutang sa mga tao. Hindi mo, tinawag mo nga nang, nga nang karoon pa mangyod ba? In fact, si Matibag, di siya mo dayon sa iyang paglarga sa Thailand next week. Ah, gubikan kay Muatambong
0: siya sa impeachment. Muatubang siya.
1: Oh, muatubang siya.
0: Lindot na, pagandutan ah. Niya. Oy,
1: muatubang siya.
0: Excited dahil niya. Pero,
1: mo lagi. Ninyo? Mo lagi, ang pangutana lagi. O muatubang siya, wa baka na
0: di ba siya matalikod
1: sa ba wa baka na haw nga na niya gamay si Kaitano kay nag-ukong
0: sinator ba na
1: karong weekend magsigim to
0: wa baka noon giprovoke ni mo ha? Sinator ko na niya rin your honor ba yung tawag
1: so posible po nga mo backfire ni banata ni. Kung ano na siya maayo noon gisaw na siya maayo kay kaniga pa gapa kuan ko ano na yung kuan si games ba ato
0: na, aning, na commission on points appointment sa Malaysia di man dahi kay NBI man dahi sorry di man dahi sekretary
1: di man sekretary
0: oh pero NBI mo ang sekretary magkatropa mo salang pa to sa CA pero muna akong kuan lang katropa Greggy ako lang statement po nga closing ani katong giingon ni Alan Peter Cayetano nga kung unsa imong itanom mo gi imong anihon oh so og nahitabo ni niya tabo ni na may gitawag na tog spiritual law what you So
1: is what you reap.
0: So regardless kung unsa ni gyagig politika.
1: Unsa imong gitanom atong Pebrero? Aw makuha na turong kuan Nobyembre.
0: Ay! Ha? Lahi sa nang imong hada.
1: Unsa gitaw atong Pebrero? Football sa Nobyembre ko.
0: Oh, resulta na, resulta na.
1: Resulta na. Oras sa XFMC mo, Philippine Standard Time. Alas 7:55 na mga katropa. Ato ang time check. Hatod ko na to sa mga laing kape na mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Ano?
1: Maunay kape mga katropa ang healthy. Ha? Adonay glutathione o collagen mga katropa.
0: Way sama!
1: Maunay magkapanindot sa itong panit, magkapaputi at the same time, makalimpyo sa tuang atay mga katropa. Maunay giingon nga nga pinaka, musamot pagkagwapo kagwapa katropa.
4: XFM. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwaya na ako kung saka ni Kalami. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako Terminti Alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Digital mo ni Dot ang gini mong buhok, bay. Ay, wig na, bay.
9: Sa may wig, original yun eh kong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
8: Nge! Ayaw!
10: Exciting!
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
12: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
13: Santhan Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santhan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: X FM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8 impunto, mga
7: katropa. Kana! Ato ang time check, mga katropa. Hatod nga to, sa mo ang produkto dire.
6: Nga impunto kaayo sa...
7: Makatabang gini sa inyo ang lahutay, mga katropa.
6: Aron nga makapunto, katropa.
7: Tapos yung lahutay, ibabaw sa kama. Panahos kagabion o karong panahon na, mga katropa, inig mga taon-taon nga mag... tanday-tanday mo na si mong pares, mga katropa. Gumikan kay Moni, maghatag yung igong kabaskog. Kalikon, mga katropa, aron ang inyong hanyang himaya makabot yun.
6: Pagkagabiha.
7: Makabot yun. Yan ang mga produkto. At the same time, ang labi importante na katropa to ni Paul, di yun ni makapalpitate sa
6: inyong hanyang. Walay side effect.
7: Walay side effect.
6: Natural man.
7: Natural yun eh. Nga ganyang sangkap din ang turbo, mga katropa, dietary food supplement for men. Moni, kinaham yun sa mga kwan. Labi na itong mga hago kay trabaho. Ikabot ito. May ngunang, kapoy ako trabaho. Hindi na tayo. Ugma na po. Ayaw mo balibad, anak. May pa yung tumar mo turbo para di mo masigig balibad, mga katropa. Kumikan kayo. Obligasyon naman na ninyo. Obligasyon na ninyo ang paglipay sa inyong hamparis, mga katropa.
6: Insulto sa itong pagkatao, gingon man sa usa katao.
7: Ayaw mo, ipanabi mo nito. Katropang Mamluna Margarita, pati katawa. Ipanabi na nito nga, matay. Wala yan, akong banay, abot, matulog na, wala na, huwag manasan. Ayaw na, ayaw patya ang inyong gitawag o sex life, mga katropa. Gamit sa turbo, gumikan kay sa turbo, wagas ang lakas.
6: Alright, katropa Greggy. Ha? Hindi lang nilulta sa imong pagsangyaw eh. Alang sa kamaon sa itong makisunan.
7: Pwede katropa, Mamilor na Margarita. Let's buy barangay sa Bandos, may katropa.
6: Namino, dili si katropa. Ingon si Listato, mura na jod na silang iro. Koy-koyon ang tanan para makita og bukog.
7: Kanan!
6: Literal nga hayop nga gobyerno.
7: Pagkaman si Jocelyn Distresa, may pagpaminaw na mga tungura. O pagtanaw, di po si Junie Lee P. Abog. Guniting ato ni Paul and Sir Greggy watching sa may barangay Kubakob na Kames Mandawi. Jay Maluluyon.
6: Oy!
7: Good evening, Brad.
6: Attorney Jay, may gabi.
7: Paul James Lopez, ito pang Greggy. Shout
6: attorney out. Engineer ni.
7: Engineer, kalambi ko ng kape. Mga pina ko nung ninyo.
6: Kana!
7: Anya di apod si Eduardo Sanchez. Good evening, katropang Attorney Paul og Greggy watching sa may barangay Guadalupe ng Dakbayan Sugbo. Still vol alive, ha? Good evening, katropang Sir Greggy, Attorney Paul. Shout out karon res may Corba San Vicente Longso Siluan. Nila ni John Risti o John Risti og Joanna nga naminaw min ninyo karon. Exciting. Tapos Marlon Ferrer, may gabi Attorney Paul og Sir Greggy pa shout out watching sa may Kimba Dakbayan Talisay. Victor Imelda, ayto paminaw. Good evening, Attorney Paul and Sir Greggy. I'm listening always sa Facebook Live from Victor Fernan sa may Kiot Lower Yate. God bless.
6: Kana.
7: Katropang Joey Nunez. May gabi, Attorney Paul. And
6: thank you.
7: Sons Greggy, nagminaw o nagtanaw rin sa may Lungsos Cordoba. Kao ba niyang lovely wife nga si Mami Ling Rilien Nunez.
6: Arang ka lovely yun. Ato mo yung nanay mama dari, Katropang Greggy.
7: Di arin rin doon eh.
6: Mas pa yan.
7: Lovely yun tinawin siya. O niya, brusko po kayo ambungan si Katropang Joey Nunez.
6: Ugot, angay, Katropang Greggy.
7: Ansoy Kumidoy sa may Karangkaan, Kurila, Bohol, may pagpaminaw. Di apod si Angie Rimo. Maying gabi.
6: Angie Rimo. Katropang Reverend Manuel Maning Ambos.
7: Matod pang katropang Lorna Margarita, to refuse an offer is an insult.
6: Ayaw.
7: Kana mga kwan, indecent offer, okay ka na?
6: Kuan ampo na naman po iya katropa Greggy na naman po exception.
7: Ah, na exception.
6: Indecent man imo mangingon.
7: Indecent proposal ayaw gid na. Ayaw, ayaw, ayaw.
6: Ayaw ha.
7: Santang ha, sunga balita to.
6: Katropang Reverend Oliver Nacion, good evening. Ati tata.
7: May gabi. Kanya si katropang Carl Omega po. Des may barangay Sambagdos Fire Brigade, may katropa.
6: Headshot. Anyways, naka-standby katropa Greggy si katropang Eric Amaro. Top 6 most wanted person sikop sa Labangon Police. Unsay kaso aning na most wanted ba ni? At i-check agad dugang itali. Nya, what are the incidents of the arrest? Ganong karon man ni nadakpan?
7: Ganong karon pa man eh. Oh, garus am ni, pila na ni kabuang gipangita o nagtago-tago na yung maong wanted may katropa.
6: Katropang Eric Amaro. Live report.
4: May gagabi katropang Atty. Paul katropang Greggy mga katropa mga personahe no? Sa police station 10 na bangong police station sa Cebu City Police Office CCPO ubos sa direktag pagduma ni Police Captain Mirel Acosed malampuso ni nilang na patuban no? Guard of arrest din nilang indakpan ang kanin siya ikaunom no? 6 most wanted person municipal level tungkol sa paglapas sa kinipong new anti-carnapping app of 2016 dinadakpan ni aga kinipog usa ka hamtong lalaki nga si alias Jan no this may barangay Labangon Cebu City kag biini ulo kin sito Gusmila 26 ang warrant of arrest ng issue ni presiding judge regional trial court 7th judicial region branch 14 sa Cebu City na to ning Enero kinipag tuig Gusmila 26 sa pantungod sa pagtago-tago usab sa suspensado hangtod kwan bagit kag bii pagini na dakpan kato pag Atty. Paul kato pag Greggy magakaigalan madiin ang kining iyang kaso doon na ni i-recommender nga piyansa nga nagkatidad og 300,000 ka peso suman sa pagkarakop sa kusado gidala kini sa police station 10 temporaryong gipriso sa custodial facility sa mong stasyon samtang nagpaabot sa kinipog pagpatubang ini nga doon na usab sa issuing court no ang malampusong pagrakop sa wanted nga tawo nagpakita ni Mato pa usab sa itong CCPO nga pinangluhan usab ni Police Colonel Ricky Sumalde nga nagpabiling din kado sa kinipang CCPOs pagda sa upagnon man pag kinipog taral sa panan ni mga most wanted personal individual aros pagsiguro sa seguridad ug kaluwasan sa komunidad. So far kato pag Greggy kato pag Triple mao nito kasigasigan sa police station 10 na bangon police station mga katropa para pirming lagsi condition mo diha mga gilan all day all night pangapimok sa Douglas Comex maka energize na mga kigilan maka wa sa balatian healthy pa no good for the heart memory immune system kape nga Santo Plus Comex Alex Rodriguez sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro XFM News
5: XFM report
7: samta sa pikas bahin may katropa di ay lalaki gipusil sa riding in tandem patay ni dito is dakbayas karkar may katropa may atong siren kung galing na dakpan bang suspek ani pinagi sa report ni katropa ang June 14
5: XFM Police Report
8: Yes, patay kini gusto ka lalaki human gipusil sa wak pa mailhig mga armado riding in tandem dito sa may katugasan barangay Perilos dakbayan sa Karkar alas 8:45 ni kagabi Hulyo 15, 2026 kining biktima giilaga si Limar Tracasa Tanukan ulitao hamtong manuigon residente ni sitio Tugas barangay Bulinawan dakbayan sa Karkar sumapa sa investigasyon sa Karkar na PNP kaya matod pa nagsakay kining nagsakay siya og motorsiklo uban sa iyang kauban nga kinis alias sa Jose Farley gikan ni San Fernando padungon ta kadto sa Karkar City nga nagsumpay sa National Highway sa ilang pag-abot ito sitio katugasan barangay Perilos giingon kalit silang gitagbo nining duha ka mga suspek nga nagsakay usab og motorsiklo giila sa saksi kining mga suspek nga punos kuno nga residente ni sitio Tugas barangay Bulinawan Karkar matud pa nining nga saksi nga gipusil ang biktima gamit ang wa pa matino nga kalibre sa armas bisan pa sa iyang mga samad nakahimo gyapon ni driver kining namatay sa pagmanihog hapon siya ang motorsiklo aron makalikay apan gigukod matod pa siya sa mga suspek o gipusil pag-usab hinungdan nga naigo siya sa nagkada iyak bahin sa lawas human sa pagpamusil dali nga misibat ang mga suspek padung sa nagpayin sa karkar may responde ang kapulisan o may patuman dayon ni hotpour sa operation aron mailhan o badakpan ng kining mga suspek liatagan dayon ng first aid ang biktima sa mga responder sa Karkar City Disaster Risk Reduction and Management Office o gidangan to sa Karkar Provincial Hospital apan gideklarar siyaga patay na sa nagatiman ng doktor mga alas 9:17 sa gabi. Padayon pang investigasyon sa kapulisan aron matino usab ang motibo sa krimen ug aron madakpan usab kining mga suspek nga giila niini nga saksi. Mga katropa, yung kalimot pagdumarog sa Anton, vitamin C ang alkaline ng vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
5: XFM Report.
6: Salamat katropang June 14, mong report. Samtang day hinganlag jaguar mga katropa. Nadakpan na kunsabos kuya o pangano.
7: Kuya.
6: Kunsabo ni sa durugista dito sa Balamban. Atong sayran ang dugang detalye katropang Bentals, Benji Talisik.
5: Live report.
9: Usa ka Jaguar ang abilis na balasa sa kimong pagbangronda sa mga operatiba sa Balambang Police. Alas 5:04 ng tagna sa hapon gaghapon adlaw, Hulyo 15, 2016, dito sa Barangay Abukayan lang hapon sa nasugutang lungsod. Ang tuyog yun sa mga polis, Balambang nga mo ilang target sa ilang baybay sa operasyon nga nadagpan mao si Sara Caniego Bukag, 41 years, dalaga nga taga-sityo saksak sakop sa Barangay Abukayan. Ano sa pagkalagop kang Bukag dito sa kining Osaka Vicente Ortega Pabilan o alias Jaguar nga madupa mikuha usap og Cebu kadto sa kang Bukag. Naseran nga ang grupo ni Police Major Ayan Makatangay ang hepe sa Balabang Police. Sinuban ang iyang mga partiba sa Drug Enforcement Unit sa Balabang Police nga resulta sa pagkasikop sa duha ka mga drugista human makuha kini og Cebu. Gibanaban ang mabuto usap sa kapin 3,000 pesos nga balon sa drugas ang nasakpit ato sa gihimong bypass operation. Sa gihimong pagkasayod sa Balabang Police nasutan nini nga ang tigsuplayan og Cebu nga usab Kabukag og Pabilan ang gitawag yapon nga alias Do o ganindo nga katong gingong moy tisuplayan sa unang operasyon nga gihimo sa Balamban Police Station. Kaso kalabasan sa Actel Publica 9165 o kalabasan sa Dangerous Drug App of 2002 ang atabangon sa duha ka mga napusasan. Mga balitang alhipo sa Balamban PNP katropa sa gihapon ay magkalimot sa paghaplas gungunahin sa Santong Herbal Oil. Magkatapagin ni Matag Adlo Huntanan. Hinimo, Soyas to Health Incorporated mabalit sa parmasag botika sa inyo lugar. Alas o kayo sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
5: XFM Report.
6: Salamat katropang Benji Talisik.
7: Samtang sa bigas bayan, dato sa mga CICL o kanyang itawag ng Children in Conflict with the Law, mga katropas, probinsya Sugbo. Nagtaan o gamay nga pagkunhod. So pasabot, minus ang krimen.
6: Ito pa, nabalhin na dito sa...
7: Tasturmok? Or nabalhin ba sa kuan?
6: Ito na sa kuan, sa BGMP na, nabalhin na.
7: Ni-graduate na.
6: Ni-graduate na.
7: Ni-graduar na. Ato ko rin yung tanahon. O ato pa minang report, pinagin ni katropang Crystal Joy Filler ka.
5: XFM Report.
10: Adunay gamayng pagkunhod sa mga natalang Children in Conflict with the Law sa probinsya sa Sugbo base sa dato sa Cebu Police Provincial Office sa unang unom kabuwan sa tuig 2026. Mato di Police Lieutenant Richelle Tesoro, ang hepe sa Women and Children's Protection Desk sa CPPO, nga adunay 105 ka CICL cases nga natala gikan Enero 1 hangtod Hulyo 13 ning tuiga. Mikunhod kini og 2.78% kumpara sa 108 kakaso sa susamang panahon ni adtong tuig 2025. Ang paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act nagpabiling 10 kasagarang kalapasan na misaka og 34.9% gikan sa 39 kakaso sa tuig 2025 ngadto sa 54 kakaso karong tuiga. Ang pagpanag-iya, pagbaligya o guban pang kalapasan nga may kalabutan sa droga mo'y mikabat sa kapin sa katunga sa tanang natala nga CICL cases. Misaka usab ang mga kaso sa pagpanulis gikan sa 5 ngadto sa 7 samtang mikunhod ang mga kaso sa pagpanglugos gikan sa 12 ngadto sa 7. Ang mga kaso sa homicide mikunhod gikan sa 5 ngadto sa 3 ug ang murder gikan sa 4 ngadto sa 2. Kadaghanan sa mga CICL aduna edad nga 15 ngadto sa 17 anyos. Ang labing daghang natala mao ang 17 anyos nga adunay 35 ka kaso. Gisundan sa 16 anyos nga adunay 34 kakaso o 15 anyos nga adunay 25 kakaso. Duha lamang kakaso ang nalambigit sa mga batang 7 o 11 anyos. Samtang kadaghanan usab sa mga nalambigit nga CICL mga lalaki nga mikabat sa 99 sa 105 kakaso karong tuiga, samtang unom lang ang mga babay. nabutang sa sentro sa pagtagad ang CICL human sa baguhay ng insidente sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City diin ang mga suspect mga minor de edad. Nibutyag si Tesoro nga ang bullying ug ang impluwensya sa social media usa sa mga hinungdan nga nakatampo sa maong mga insidente. Gitambagan niya ang mga ginikanan nga bantayan pag-ayo ang pamatasan sa ilang mga anak, ang ilang mga higala ug ang ilang mga kalihukan sa internet. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
5: XFM Report.
6: Hello, salamat katropa nga Crystal Joy Felerca sa imong report.
7: Tapos to sa itong mga palita o kasayuran karong gabi una, mga katro.
6: Have your dinner after this program. Attorney Paul and Sir Greggy, mga gwapo.
7: Munagiyong sana all.
6: Enjoy and be safe.
7: Sana all, Ma'am Lorna.
6: Going home. Salamat kayo, Ma'am Lorna, sa imong hang concern. Kay bawa Diyos, Ma'am Lorna, o patay may pinihapon.
7: Oh, bito. Kay manisod ba kayo mong kaon, may unadaan.
6: Oo, kuan man. Nagikan sa duty, kami ni katropa ang Greggy, lahos na midri sa Sibianan.
7: Yun. Kanya pagkaman si Ramil Martos sa may pagtanaw ni mga tungura. Nairad Waster, di yes. Nako kailangan sa turbo katropa pero to siyempre sa naprintihan.
6: Pero
7: na ako'y turbo reservoir.
11: Sana
7: dahil pa sa alho na rin.
6: Na may gitawag katropa Greggy Fallback.
7: Police pa.
11: Sana
7: why, why kumus magpangandam ba?
6: Ayo.
7: Kaya pasin na yung kwan. At least yung mahuddag kwan ay nai-reserve na yon. Anya pagkauman na di ata sa itong YouTube channel kaya na po yung mga ni-comment kay Katropator ni Paul gikan ni Lilibet Labra 9535. Good evening. Anya happy lagi kay mo karong gabi malipayon mo pero minre na ada time na nagmagulanon minre malipayon niya po may mga katropa
6: makita ba ninyo mahalata ba ninyo ang pagkamagulano ni Katropa Greggy
7: Lili ninyo halata kaya di po na ako ipahalata yun.
11: Sana
7: sa tara programa tayo rin mga katropa.
6: Dili, ay, hindi mo nakata. Hindi, kuhan man yun na. Tinood mo na. Authentic mo tayo rin.
7: Magani.
6: Ano sa magkawi? Atong yung ipatakod ding atong kadasig.
7: Mao na. Mao na yung importante buhi.
6: After all, exciting. Di ba?
7: Dasig lang kanunay.
6: Dasig
7: lang ka. Mao na yung ngayon nga kuhan. Kining positive always mga katropa.
6: Positibo nga perspektibo. The same sunshine that melts the ice. Mao po'y nakapagahi sa clay mga katropa. It solidifies the clay.
7: Yara.
6: So, depende na sa atong perspective.
7: Anya pagkawan, di apon si Chimilio Chimilio Jimenez. Good evening, Attorney Paul and Greggy Magdaro watching sa may Tapal, Guadalupe, Carcar City. May pagpaminaw sa bagatang bahin sa probinsya Sugbo niya. May pagpaminaw po ni katropang Liupel o sa Labastida family mga katropa.
6: Liupel.
7: Sityo Tapal, Barangay Guadalupe ng Dakbayas Carcar mga katropa. May pagpaminaw niya. Anya si Tristan Gulay, good evening boys. May pagpaminaw, nalis may Mindanao area. Anya di apon si Lilibet Labra 9535. Handok na si Matibag Balibaliho no pisyo ni Cayetano. Kaya nakita naman niya o unsa na itabo siya mga agent nga witness i-prosecution. Sa prosecution, mag-file na po ng plunder kang Cayetano aron mawala na niya si Nando. Mo na mapagduna sa uban.
6: Hindi bito kayo katropang Greggy convincing no ang mga
7: arason.
6: Dili ba kanay mga RD bito, regional director sa NBI na.
7: So unsa may pasabot mo? Unsa sila kwalipikado or
6: dili may hindi kwalipikado pero it speaks a lot.
7: Or dili kwalipikado sa kuan.
6: You are being called to testify on matters within your forte.
7: Unya karon.
6: Wala ko nang forte na.
7: Lagi no?
6: Grabe training ha.
7: Di po sila dili po sila ingon isla ka preparado siguro.
6: Dili responsive sa pangutana. Ito na ana.
7: Organa or ato la sa ito nga murag paminaw na lang wala chill lang. Di lang ta dito. Nya huna po na ari di maka question kina ni Mas Senor. Giminusan siguro ba?
6: Ora bag putan-on ka matud pa lang akong kuan, akong idol ni ingon siya nga pilay mo edad. Ito bag kuan man ko kana na ang grade 7.
7: Basi ko na huna po nila, Gordi. Ano, di raning mga senador. Dile, uban. Yan ang may uban yun. Ang magpakuhaan mo ginag maayo yun. Nga doon ay nakamuan yun mga katropa. Nagtuon yun, nagbasa yun. Ako nang ikaw, di ka, huwag ka mag-andam. Nga yun, Gordi.
6: Mag-andam kita. You know, mga katropa, you feel like you are underprepared at times. Pero makafeel ka na, normal na, pero at least nag-andam juga. Nag-andam juga kay, wak man kay over-prepared niya tao.
7: Tinod?
6: Why over-prepared niya tao? Pero at least makapangandam lang kita. Na yung mga butang that is beyond our control, katropa Greggy, pero na, mapuntay, kuan, gracias Ginoo. No? Nga magkasambubang lang kita. Pero speaking of testifying, nang lang nga responsive ka. Ha? Kamu kung suknao na mo ni katropang Greggy niya, kumusta naman tong ako ang gihangyo ni mo dahi?
11: Sana.
7: Na, kasi tayo papaabot.
6: Ingon nga, kuan manggod ka na na ang guwapo kay ka. Ayan. Layo, lagayo.
7: Ayan, layo.
6: Layo. Kung type ng good sir, ganang parihan ni katropang Juven.
7: Ay. Magino mo pero medyo bastos.
6: Man kayo responsive kay subjective na. Kumusta man dahi akong gihangyo ni mo? Si katropang Juven, kumusta man saan?
7: Ay. Diba? Lisod kayo.
6: Anyways, mga katropa, nakabsan na ta sa atong oras. Nagasalamat sa inyong makanunayon, mapadayunon, ug malahutayon nga pagpakiguban, pag-unong ni atong tulumanong headshot. Itong partner sa Master Control, katropang Juven, Dr. JJ Jimenez. My manager. Ito ang station manager, katropang John Lee Baking. Alang sa nagkaiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kami inyong maubos nga lagas kahinan. Ako rin si katropang Atty. Paul Gino Lopez. Manamilit gyapon sa pag-ingon nga ang kaluwasan atong bugtong paglaom, kalimti, gayod ayaw, anaamak makaplagan ya kag Ginoong Hesukristo. Kay wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan. Alang sa atong kaluwasan. Headshot.
7: Og ako si katropang Greggy magdadaro. Manamilit sa paingon, pinagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya dalay gyud ang Dios mga katropa.
6: Good evening to all. God bless us all. Katropa mo.
7: Exciting.

0: inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Zanton Plus Gold. Ako si Zio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Napamatudan dyan ako ang epektibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas, the New Corellia, El Pilar New Corellia, 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Zanton Plus Coffee Mix, pila, katilang naman ko. Mayang tulog, normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arang ko, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa blasan yun. Ako nga ito yuwa, kagtod ko sa istasyon tong una. Itong wala pabitaw yung clinic nyo sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw ka ron. Inumog sa ito yung coffee mix. Kay lami isa, lami inong tulog. Pagkuli sa mga pupul-pupul, sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog, dato pag-undisin yung lawan.
3: Kapin ka, itambal ang pagkao. Sent on this coffee mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya, gamayng taligsik, hilantanda yun ko si punon ugon. Ingnan ko sa akong uyag, mamiinom aning Zanton Vitamin C. Sukad niinom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Zanton Vitamin C.
0: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanton Vitamin C.
7: Ako si Dracula.
8: Ano yung si Dracula ka?
7: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
8: Sige, sumay yung supsop kay... Supsopo na ko ng imo ha? Aya!
1: Now, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Kung nagpan ako mata, nagpan ko Vision X. Kung wap ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ako pananaw niya. Pero kung ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, unya, magluha-luha. Katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na naigipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga magka alibis sa itong lawas baka kung sa itong ipangbati. Hindi man diha-diha dahil yun, pero sa paggamit na ito, sa minti na paggamit sa produkto sa Yes to Help

0: na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
1: Premium D3.
0: Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo.
1: Premium D3.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
3: Ngunit na mahal, later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Food supplement from Himo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus, Herbal Soap.
5: Kaya ida, Cordero.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.34 na itong oras sa Tunagenyo sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus. Gamaghatag kong kaluyan ini, gumikan kay Premium D3 Instant Energy, makapaligon kini sa itong immune system. Kanang silbing mga sundao sa itong lawas, mga katrupa nga nagproteher batok sa mga intruders nga mga virus o mga bakterya nga maghatag og sakit sa itong lawas o kaluya mga katropa. Muna ayo paalkansi kada adlaw, inom og duha ka soft gel sa Premium D3 Instant Energy arod maprotektahan na itong lawas batok sa sakit mga kaigsunan. Premium D3 Instant Energy makahatag gini ka na ito og mulahutay nga enerhiya mga katropa. Makapalig-on po kini sa gabok ni mong bukog. Ha? Premium D3 Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yestwell Clinic Store. Yan ang may mutang sa buos, ubos na bahay na itong Sibiyanan. Dire sa may G Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya sa gihapon, ito ang serbisyo publiko, libreng konsultasyon, libreng check-up sa itong Yes 12 Clinic, mga katrupa na gapadayon, matag Domingo ka na, alas 9 sa buntag, ganto sa alas 5 sa hapon, mga igsoon. So pahimusli ninyo, kini mong kahigayunan kay libre kini, mga katrupa. Napo niya sa itong Yes 12 Clinic, ang itong store, ngayon mapalit ang mga Yes 12 product. Mga katrupa, labi na gyud ang Premium D3 Instant.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagtanggog ng patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulunganunang Exciting Pilipinas.
4: Good morning!
5: Kini gabi yung anchorman katropa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Makiguba na gini yung hangtod kita sa alas 6.
3: Exciting!
5: Kining adlaw, mga katropa nga Biyernes. TGIF. Thanks God it's Friday. Pizza 17 sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
4: Good morning!
5: Now tara kamusta?

0: kapis kayo sa paglawa sa iyong pagpanay kay Sika. Samtang na ni kay Sika, kamuri ato yato na kanin yung mga pagitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karon. Ini sa ato mga kaigsona, operation sa Binaliw Landfill mga katropa. Ilauman nga mabalik na mga higala. Ay, salamat tao na itong syudad sa Sugbo, magkadaginot na. Kuwaan ang minilyon matag-adlaw atong gastoon paglabay sa itong basura dito sa lungsod sa Luginsan. Babalik na yun mga higala. Ang operasyon sa Binaliw Landfill mga katropa. Apil o feel mga igala, dili lang ang land ko dili apil na mga trabahante diini mga kaigsunan. Sadang bidahili ang mga basura na itong Enero 8 ni Tuiga mga katropa. Ang mga daginot na tagamay ani, makaginhawa ng syudad sa Sugbo. Ang gasto ang minilyon kada adlaw o mga igsunan. Labay basura dito sa lungsod sa Luginsan, mga kaigsunan. Good morning! Atong pamatiyo niini mga katropa. Ang pahayag mga igala ni Mayor Nestor Archival mga igala.
1: Well, kung inundan na, hindi pa muna akong term. So, ang ako lang karon
0: katong usa katropang rap-rap, katong una. Murag na itong gisin si katropang Kristen. Kini nga, kwan, murag appeal ani nga, kumbaga footage. Murag Binaliw Landfill mga kaigsunan. Tanawan ninyong gabukid nga basura mga katropa. Na siguro ni Budahili mga higala. Utanga na siguro ni mga kaigsunan. Ubay-ubay nga harang, ligong harang, aron di na matabunan mga trabahante ni ini mga katropag babalik na iyang operasyon. Ano tayo statement ni Mayor Nestor Archival? Atong pamatiyo na itong mayor mga kaigsunan. Wala. Kuha na rin kang mayor diri, kaya rin ang sinya-sinya sa rin niya. Anyway, mga kaigsunan, hindi nyo nakita mga katropa, uling aerial view mga igala sa Binaliw Landfill. Mga katropa, ganitong Enero 8 ng Tuiga, pinahili umitabon nga tos mga empleyado, mga kaigsunan. Kadiin, sobras na pulo patay mga katropa. Pwedeng aerial view mga kaigsunan. Sa bukid, ha? Sa naglaundok, nagbukid nga mga basura. Pwede man dahita mga igala makamugna og mountain. Pag-igom lang kag dagang basura mga katropa, magbukid na. Parihan niya ito sa kuan, kato dito sa kauluhan, mga kaigsunan. Dito sa payatas, mga katropa. 42 minutos na nagkalamay sa las 4. Ayibaw mo mga igala kung nga nung nalangay ang pag-construct ni ining Cebu City Medical Center. Namuraga, dekada na niyo, duha na ka-dekada. I-construct ni siya mga igala 2013 ang linog. Gabigo sa Bohol, apiktado tani ni Sugbo. 2013 mga kaigsunan. Sobranas na pulo katuig katropang rap-rap usa na kadekada kapin. Kaya ang nagpiso-piso mga katropa si Mayor Michael Rama. Aron itukod ding Cebu City Medical Center nga kaniadto. Gustong abuliso ni Mayor Tomas Usminia. Kaya ito na lang kung igahin, ihatag ang pundo sa syudad sa mga private hospitals, mga katrupa. Aron mo ibayad nga to sa mga Subuanon, taga Cebu City, mga sakit, mga igsuon. Kamusugot si Tomas o si Mike Rama, mga igala. O sa diha nga kining na daot, atong linog tuig 2013, Oktobre 15. Ang CCMC, mga kaigsunan, ora na yun, og dili pa tubuon, mga kaigsunan. Pero pinaagi sa inyohang tabang piso-piso. Nakanugayan, natukod na yung CCMC. Yan, ang Mayor's Mike Rama. Balik, mga igala. Before siya gisuspinso, mga kaigsuna. Natukod si Cebu City Medical Center, mga katropa, gibadjitan sa syudad sa Sugbo. Pero hangtod karon, mga igsuon, ang napulo kanda ng Cebu City Medical Center, wag yapon mahuman. Hinungdan ni ini, mga kaigsunan. Ang hinungdan ko doon ni ini, mga katropa, matun pag Mayor Nestor Archival, ang mga kagamitan nangihimo ni ini o gigamit sa pagtukod sa CCMC, mga substandard ko no, mga kaigsunan. Pagkada ako di malas ni kalakihan. Subsidies government infrastructure project ni mga substandard, mga igal. Kani ning CCMC o gatuag sumadahon, substandard lang, mga igsoon, dili gos, dili non-existing. Ito na may tulo ka klase, mga igalas, pangwarta sa to gobyerno, sa mga politiko sa to gobyerno. Mga proyekto, mga igala, nga gos. Proyekto gani, mga katropa, nga kalag. Kay kalag, dili ni mo makitaan. Ito na sa proyekto, mga igala, nga mga non-existing, mga igsuan. Huwag yun mag-exist. Mas grabe ni siya, katropa, rap-rap, kaysa gos. Kaya ang gos, mga igala, nag-exist man, di lang ni mo makitaan. Pero mga non-existing project, mga katropa, huwag yun mag-exist. Pero ang bubintahan na ning duha, mga katropa, ikatulo ang substandard. Hindi mo makita, mga katropa, ang problema lang, laki-laki lang hibutang, mga kaigsuna, gihimong kasangkapan. Este gihimong mga sangkap, mga kaigsuna. Mayor Nestor Archival mo ni rason kung ano nalangay yun kining CCMC pagbarog, paghuman. Kinapulo kanda naman ng Cebu City Medical Center, mga kaigsunan. Kung kini mahuman, karoon ni Anas, ikaupat man siguro ni, ikaunom na mga igalang andana. Doon na pa'y kuwang upat. Ating pamatiyon sa Mayor Nestor Archival, kay ingon siya, ang rason nga nung nalangay ko no, paghuman ng CCMC, substandard ko no, gigamit materyali sa pagtuko ni ini. Mayor, pasok!
1: Yun, kung yung mga limit mo niya akong term, so, ang ako lang karon na alam nyo yung akong intention to finish this. So, nagsugod na, nagsugod na ang gakay, but ako, ito mong sultian, may certain concerns because ang naitabo, ang gakay is 4, 5, 6. Pero during the time gitrabaho ni, there were about 4 contractors actually. So phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Kunya, ang kaning usaka kontraktor, may abot niya sa 4th floor. Now, ang trabaho ni Dakay is based on the items to be completed. Kunya, karon nabantayan sa atong consultant, ito kay Bao ang DOH ani, kay Bao sad ang COA, na ang ubang mga items na gipamutang dito, dili mao substandard. So, considering a substandard, na ay directive si DOH during siya one of the meetings na i-continue what is in there, pero kinangan 15 na ninyo, kaya aron na ay problema, pinangainog kay Lord ninyo, and then kay baon ang kuha. Now, we had a meeting with kuha, I think that was Thursday. Ingon ang kuha nga, the moment niya naamuit ang tangon, in document, then kay baon kami. So, mauni ang dynamics karon nga ang atong contractor, dili siya makabuylo og trabaho because nag-testing pa sila. Yeah, right after that is in imong paibawo ng DOH ug ang COA para tangtangon. So in order to remove this additional budget na pay amo mangi ipalad ang suwat ang contractor nga ang inyong trabaho is dili ba o substandard, you need to remove it. But in the event dili nila mahimo, di kita mo yung kangkang yan. But then again, delay tagamay. But for me, it's still on the track, no? Move na itong gamay 45 days instead of, well, October, whatever. So, we still have probably the targets within December. And that is Mahuman. But the first quarter of 2027, mauna itong pagpamutang sa mga equipment. But, karon, ang first and third, na may dito rin siya. So, karon, saka na sa daanong trabaho una sa itong first, second, third. So, I asked the contractor na unahon ng fourth floor. Kanya, ang third floor na gigamit na karoon, isaka. Then, trabaho unang third floor. Kanya, pagbaho man sa fifth floor, ang second floor, isaka. Okay, trabaho unang second floor. And so on, para mahuman yun. Good morning!
0: Mao na yung nakadaot. Ano ka di malas mga kaigsunan? Ang ato ng Cebu City Government, wala itay ato kaugilong mga inhinyero nga gipatanaw dito sa nagtrabaho. Aron masuta dito mga kaigsunan na sunod bagyod ang specification sa gipatrabaho mga igso. Pakaha magahigarag atong inhinyero. Tahasan sa pagtanaw sa kontraktor sa construction mga kaigsunan. Naging kumbuya po gatos construction gatos kontraktor mga kaigsunan. O na huwag makiting substandard naging pangbutang. Ay naku, pagkapait maginoo ko maluoy ka. Kamayog yun, paglusiyo ng buga ninyo mga karahoa mo. Nangailan mo, gasto-gasto mo. Anyway, mga katropa, tuning biyaan. Bika na po niya tas oras, mga katropa. Di na tayo magka-discuss. Ano mga hisgutanan. At wala tayo katropa, rap-rap. Gatos iring na napas mo. Pagkaluoy po din taos iring, mga higala. Oy, napas mo. Pero napas mo mang iring, mga kaigsunan. Ayang amo mga katropa na dakpan. Among nagdakop sa amo na ning iring na pas mo. Nagkalapas mo sa Animal Welfare Act. Kaya ganong iring gipas mo ninyo, kayang amo gidakop ninyo. Kaluoy, pataos iring katropa rap-rap na pas mo. Iring na pas mo kay tag-iya na dakpan. Violated the Animal Welfare Act. Nagatag protections mga iring na dili mapas mo. Iking ug iring mga katropa, kagahapong adlawa katropang rap-rap. Sus porbida. Dito gis atubanga sa kong tindahan, bigasan ako mga kaigsunang iring gipatay. Ikong di malas, ibinuangan na po din kong tindahan. Mag-interest tindahan ni mo na masuyaon siguro katrupang rap-rap. Nagto ka na kung tindahan mga kaigsunan. Daghan kayo customer. Daghan kayo mamalit katrupang rap-rap. Tagalag yun at tumupalit. Ilabayan bitaw na katrupang rap-rap o kinigyan ng itom nga ka ng buwak. Sapatay mga kaigsunan. Ang kumutuo ng mga ingunan ng mga patuoto. Ang kaingon ko mga katropa, tinuunan siguro. Karong mga katropa, iring na po, gipatay, gilabay, tumangos, tindahan natin. Ha, sakpan ganin muna ako, ipapriso muna ako kay Animal Welfare Act violation na. Kaya ganing iring o napas mo kaya ang amo, gidako. Kita mga kaisunan, 53 minutos na nakalabay sa last 4. Darugan pa mga balita mga kaisunan. Kaya nanginhas na kurintihan patay. Ano man eh, pagpaginhasa doon na kurintis dagay. Kung pagkahitabo o agawa siguro o ganyang pagpanginhas gamit siya o kuryente mga katropa. Kung kini mga igalaw sa mga pagkahitabo ah. Ngano na kuryentihan man siya, nanginhas raman siya. Nawaragod ninyo mga igsoon ang atong resibo ni mong balita.
2: Dia
3: ni pagdasu ngani sa kwan
2: oh. Pagdasu sa kwan banahog. Tama bata. Nang
3: lakan.
2: Nga napasok yo si Jini oh. Masiya diri. No. Pasangit man diri tabok. No. Pagdasu na diri ni sa tabok ba mo to ni kwan.
1: Isa-isa.
2: Pasad mo di mo man na kwan diri mo. Ano
0: sa upan diri? Wala kayo. Kwan sa yon. Tanam. Tanam. Wire. Wire. Dato ni Japan ba mo siya pag hari sa tabok. Kay dinhi mo nasangit.
4: Ano gi
5: mutang ang
0: wire.
5: Kadi in
0: siya. Sa unang dela. Sa sa kwan ba sa bugo.
2: Sus probida mga kaigsoon na i-blard to siya katrowa.
6: Exciting!
2: Blard ka trupang rap-rap aga kwan ni Blard na nato aga now ni inig patay mga kaigsunan bida mga katrupang di halatang ano man ni na kuryentihan man ang inhas man ni siya wala pa din ni makabot sa dagat na panis sa mama mga kaigsunan ano inyong po nagikural ng dagat. Dagat di mana inyos ginuo mana yung ikural sa termo. Kaya kural mo dia butang inyong kuryente. Oh no ha. Bantay mo. Hindi kita ang pagkapatayan ni nang inhas ragyo ng tani mga igala. Una no kay nga no gikural na to ng dagat mga katropa gani mana inyo. Manas ginoo. Taga ni mga kaigsunan nga mo bitaw ni Arikos Lapu-Lapu. Sulod ko mga katropa na mga beach resort na Lapu-Lapu mga kaigsunan. Mga yung entrance fee. Ano mga yung entrance fee niya? Kani man may manas inyo ha at tumis dagat maligo. Nagikural ng dagat di man enjoyan. Ito man as ginoo na to. Pabadlong pud mo. 57 minutos ng kalabay sa alas 4. Padayon gyapon ka mo na ka pamatini nga itong tulumanon exciting Pilipinas.
7: Good morning!
2: Samtang dito sa kauluhan mga katropa. Kung kagahapon gipresentar na ito mga igal ang habig sa dipinsa mga kaigsunan karon aritas prosecution mga igsuon na nagubikan kay dia si Congressman Ortiga mga igal sa prosecution tigpamabas prosecution mga igsuon o sa mga tigpamabas prosecution ingon siya nga nung di man yung ablihan doon na mo'y gitaguan. What? Sa siguro di pinsa o niyag doon namin gitaguan, magbuot ka! What? Ano inyo masaneng tanaw na nga mo gitaguan, di man ni inyo ha? What? Itaw mga katropa, atong pamation, si Congressman Ortiga sa iya pasuya gantos di pinsa mga igsuon!
8: What?
3: Ang ganda ng pagkapaliwanag nila. Hindi ko pa alam ano kung mapapaliwanag. Siguro, ano, parang yung reaction ko nung umbisa, parang, uy, defensive sila. May tinatago. Parang gano'n lang. Pero sabi ko nga sa mga interviews saka usapan natin kahapon, nandito na tayo eh. Nandito na tayo sa impeachment trial, di ba? Trial of the century. Pero sabi ni Kong Joel, baka trial of the year. Pero andito na tayo, so sana wag na nating hayaan na parang ang dating niya eh seke yung sa mga nakaraan na eh ilatag na po natin lahat, pag-usapan na po natin lahat. Total, handa naman both parties, tanggap naman nila kung ano man ang maging desisyon ng impeachment court. So, 'di ba? All out na tayo. Andito na tayo eh.
4: Exciting.
5: Good morning.
2: Si Congressman Ortiga, mga kaigsunan. Kauban ni Atty. Lord Kapulong, mga kaigsunan. Yan ang miingon, mga igala, ang head sa prosecution panel nga si Congresswoman Jervil Westro, mga kaigsunan. Kagining pag-impeach, mga katropa, sa proceedings palagdaan, daog na daw kuno sila, mga kaigsunan. Magod po ni si Leila ing tumo, mga katropa. Hindi mag yun magigala ang conviction ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Gandari raman na nila ba? Ang pibirog yun nilang tumo, mga kaigsunan, propaganda. Patok sa Vice Presidente Sara Duterte. O pag-promote po nila. Aron mailan sila lukob nasod, mga igala. Na, sa tanaw na to, pamahayag ni Congresswoman Jervil Luistro, ingon siya, mga igala, daog na sila sa dihang nagsugod ang impeachment o nagsigi na ang impeachment trial. Kailagi sa ato nagikaingon, ang ilahang primero, mga igala, the primary purpose nila sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, to convict, mga katropa. Sigandari lang, conviction na na kung makonvict manugaling, mga igala. Kaya gumikan kay primary nila, mga kaigsunan, nga rason na pag-impeach sa Vice Presidente, mga igsoon, mao ang pagpropaganda nga to sa pabor nga to nila o pagdaot, mga katropa, ni Vice Presidente Sara Duterte, mga kaigsunan. 1 minuto na kalabay sa lasingko. Vice Presidente Sara Duterte sa pinakauwahi nga survey sa Social Weather Station, mga igsuan, nakakuha og positive 31 satisfaction rating, mga igsuan. Ni inyong gipa-impeach, positive 31 ang iyahang satisfaction ratings, mga tao. Wow! Ni inyong gipa-impeach kay matod pag Tito Soto ang katawhang Pilipinhon, kuno gusto ni ini, mga igsuon. Wow! Kung saan naman ako ang video ni Rica Tropang Rap na tulog ba? Wow! Onya si Presidente Bongbong Marcos, ang iyaha, mga katropa, negative 27. Sa una lang ni mga igali. Sa Social Weather Station survey, mga katropa, si Vice Presidente Sara Duterte gipa-impeach karon or nasa impeachment trial, mga igala. Nakakuha og positive 31 sayang satisfaction rating. Sa ato pa, satisfied ang mga tao sayang performance. Ang presidente nga si Bongbong Marcos, negative 27. Nakakuha di malas ni kalakihan. Ingon ganis Tito Soto, ang mga tao gustong ipa-impeach Vice Presidente Sara Duterte mo nang iya nang ipa-convict bisag way klarong ebidensya. Ibao na kuno'y gustos, mga tao, mga igala. Unya lagi nebe, ang latest survey sa SWS, Ah, positive 31 magani. Ana kontento sa performance sa Vice Presidente. Samtang ang mga tao, eto Presidente Bongbong Marcos, negative 27.
4: Wow!
2: Okay raw tato 27, gibutangan pag yung negative.
4: Wow!
2: Unsa na yun ni kalakiha mga igala. Anili na satisfaction rating, trust rating. Sorry, correction. Trust rating mga igala. Oh, ang mga tao ba igala, negative 27. Ay, why? Pagsalig ito Presidente Bongbong Marcos. May lang ang tao, negative lang. May ang tao, 27, a percent katropag rap-rap, ang why pagsalig sa Presidente, negative ang yun. Napako na, gipako-pako pa. Si Vice Presidente Sara Duterte positive 31 mga igala. Si Win Gatchalian positive 18. Si House Speaker Faustino D positive 9. Positive 9 badig aka positive 8. O niya si Chief Justice Alexander Gismundo mga katropa positive 10. Si Presidente Bongbong Marcos katropang rap-rap negative 27. Ano na ni? Mauna na. Cinco minutos nagkalabay sa la cinco. Bulkang Mayon nag-alboroto. Ayon ang pag-alboroto sa Bulkang Mayon, mga kaigsunan. Pwede ang mga kuhan ka tropang rap-rap. Pakita ko na itong negative 27 ni Kuhan B. Negative. No, what ito? What is ato graphics? Ang vice-presidente, ang kag-presidente Bongbong Marcos. Hey, api pa lang niya ito, mga viewers, rin. Ikaw ka tropang Jerry, ha? Ikaw ha, bias you got.
4: What?
2: Ayon naman ito, pamasangil na ito, bias.
4: What?
2: Dili man ta bias katropag rap-rap. Kung bias magali ta, bias ta ngadto sa kamatuuran. Itaw mga kaigsonan, so asa to napita? Ito lang niya ipakita, kaya waman ma-appeal this graphic na to. Negative 27 trust rating ni Presidente Bongbong Marcos mga katropag. Pero yun ang gawas na social media mga igala. At utas Bulkang Mayon, nag-alboroto mga katropa. Supo na yun yung atong kinaiyahan ba? Gubikas pagpabadlong nato din sa Pilipinas. Labi na itong mga pangulo mga kaigsunan. Para hasta mga bulkan, nag-alboroto mga igsuan. Dito sa Masbate, doon na dito'y ka ng ipo-ipo. Samtang si Senate President Win Gatchalian katropang rap-rap. Nasakitan siya mga igala ka human as we are.
4: What?
2: Nasakitan siya mga kaisunan kagihimuan sa mimik.
4: What?
2: Nagsamasan yung mga tao mga igala wapulaing bantayan Win Gatchalian raman po mga katropa. Uban mo ingon, tanawa nga itong Senate President. O, tupa na na ni Chief Escudero nga may presiding official sa Senate Impeachment Court. Inagibantay sa Win Gatchalian na panutnot pa daw kuno mga igala, pasuwat-suwat pa. Nagkikomment ni mo ka mo ba? Nagnota siya, kaya ba si mag-oral recitation ni sa katuba? Ingon siya, mga igala, looy kahit pataw ng itong Senate President. We are only human. We get offended, insulted, and hurt. But that is just the nature of social media.
4: What?
2: Kamo social media, magyun ang nature ninyo, no?
4: What?
2: Ginawa yun rin yun ninyo.
4: What?
2: Ay, saan mo ano, eh? Nasakitan ba yung Senate President mga katropa? Tinoon, magun po, di magun si abogado.
4: What?
2: Sa umo niya mga igala, pagingon, overall, sustain.
4: What?
0: na mo. Objection, Your Honor.
5: XFM.
0: Ano na mga katropa? Nakitaan po tayo itong Senate President mag-iigala. Kitaan siya, mag-note man siya mga kaigsuna. Kumansan mga katropa. Lagi yun na. Kasi itong Senate President, looy, bro, king ko. Anyway, dito sa Gawasan Nasun. Ato ta sa Gawasan Nasun, mga katropa, doon ay iskeleton dito sa dinosaur. Nahalin o tulong kabilyon. Day mga igalas iskeletos dinosaur. Kakita mo dinosaur mga igala. Kita ko mga katropa sa lida sini. Pero personal kita mo tanawa ni mga kaigso na nahali ni sa katropa grap rap. Kung tulog ka bilyon dolyares. O gusto mo mo'y kwarta o mo'y lingaw na pangita mo niya o bukong sa dinosaur. May perting mahala na yung bukong. Samtang sa dugang pa mga balita mga kaigsunan dito gyapon sa Gawasan Nasun mga katropa, tanawa ninyo dito sa Amerika. O mo kay ba ursaon pag refuel? Nahuna na ba? Kanang mga aeroplano, mga kaigsunan, kung pananglitan, mahubsa na sila o kuan. Mahubsa na sila o sa ato pa gasolina krudo. Kung sila ang uktin, mga katropa. Sa ulo, mahagsa na sila. Kanang mga abon, igugubat sa Amerika. Hoy, pwede na sila, mga kaigsunan. Wabaya dito, katropa, grapras sa kawanangan. Wabaya dito, yung gasoline station. Pin station dito sa kawanangan. Panalitan, mahutdan sila mga katropa. Unsaon na lang. Idea radi ay mga igala. Tanawan ni ninyo, nag-refueling ni siya mga igala. Inoplano igugubat sa Amerika. Tanawan ninyo mga katropa. Oh. Ingon ani radi ini, mag-refueling sila. No? Kuwan rin ay katupang rap-rap ka nang itugdun-tugdun rin gani. Wow! Yung ani niya siya, ang repwiling di ay mga iksuan. 11 minutos na kalabay sa alas 5. Iran mga katropa, mubumba sa mga infra sa Gulf region. Kuwan atakihon sila sa Amerika. Wow! Lagi ni silang pabadlo mga katropa. Mahinta dito madamay. Damay yun rabag yun ta. Kato mga negosyante krodo, mga oil companies, mupahimuos mo na yun mga iksoon. Magubat ito sa Gawas Naso. Ang Iran mga kaiksoonan, mubumba na ko sa katropa rap-rap. Sa mga infra sa Gulf region mga iksoon. Atakihon sa Amerika. Wow! Tari ilaha, gubat-gubat lang. Apiktahan rabata mga igala. Wow! 12 minutos ang nagkalaway sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman na!

0: ようございます。そのまっぱぎ
1: ジェリー、ジェリー、オシリオ、
2: サイピー、
0: ポリー。はい、そのまっぱぎ、さだばがそうけいばがティッパミナワン。そのまっぱぎ、ガトーホビンティノボイナデーラダスマイガビコルドワン。ガトネリトピーホベリン、セビアル。Naglantaw nato des alumnos Basak San Nicolas. Ay good morning gato ni Arnulfo Saison, iman gato ni Mario Pedrosa. Ay good morning po gato ni Ma'am Norvi Morelio des may sitio Kida sa Barangay Kiyot. Og ni Agaw, Jima, Kimson, Kiyatson, Gaw, good morning Gaw. Regards ko ni Agaw, Ninit Noira. Ngayon man to ni Agaw Kura. Tanong mo na sa gawas, pwede ito mga agaw ba? Kaya ito na sa gawas, magpuyo mga katropa. Ako, nagagawas ang yung ko. Di ara just gawas ang mong balay, mga igala. Wag yung ko, kabot hinoon, daghan ako nataakan, natumban nga mga nasod katropang rap-rap. Halos tanang nasod sa kalibutan ako natumban. Para kong mapas kalibutan, nagitumban ako katropang rap-rap. Nakatunog na ko dito. Standby sa itong market report. Data market report, katropang rap-rap. Ay, good morning, itong Tikyo Angwa. Good morning, katropang Jerry. Great ko sa barangay Lawaan, Dumanog, o barangay Kandabung. Dumanog, naglantaw diri sa barangay Lawaan, Dumanghog. Dumanog, Tikyo Angwa. Ay, good morning po kito Jose Gerlito Mar, nasa may Inabanga. Populasyon Inabanga Buhol. Gato ni Ray Duran, nasa may Bituon Dumanho. Good morning po kito ni Ma'am Lorna Margarita. Nasa may Sambag Dos, mga katrupa. Wala tay market. So, ngita na sa dani, yuhin yung buhay taxi, para sa tay merkado.
3: Wow!
0: Mambor sa ni mga tindi.
3: What?
0: Ay, good morning, sir. Gato ni Renato Sabillona. Katropa Jerry, paliog ko great akong asawa Medina Sabillona o akong anak si Imlinda Sabillona. Nagluto og taon. Kalamin sa managi, prito na, gisa ng taon.
3: What?
0: Good morning, ha? Gato Renato Sabillona. Ay, good morning po gato Eugenio Boy Tagsib na Sityo Kamansi, Inayawan or Sityo Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Good morning po gato ni Ma'am Flor Delica. Exciting Pilipinas Friday. Ni Januar Zamora ni Ansoy Comidoy na sa may Corelia Buhon. Ay, good morning po gato ni Labto Chris Paquera. Kabayo ka, Tropag Jerry. Aligriha, katawa, minamina ni mo sa imo programa. Salamat din pa, Lam to Chris Paquera, nga nakapakatawa ko ni si Ansoy Comidoy. Ay, good morning, ito, Bibi Fred Batistel Pusa. Sa barangay Inayawan, yung man nga ni Michael Chu. At BH Tracking Services, Surigao City. Good morning, ito Domingo Marcojos Astakaan. Iinting Bukikusa Liharso. Nasa may Barangay Tisa. Ano super katropang konsjer. Gikural nila ang dagat. Muraog na kapanag-iya. Ngang tag-iya ana ang ginooman. Mga walang hiya. Mahiya naman kayo. Na. Marcos, mahiya naman kayo. Ikang Eugenio Boy Tagsip. Good morning, ito ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Ma'am Evelyn Gadyane, oy congressman, ang malitang pira tinaguan sa flood control, corruption. Ilabas yan, huwag ninyong taguan ang minalitang pira. Alam pang Ma'am Evelyn Gadyane, mga katropa. Good morning ninyo na. Magpaglantaw ni Gatong Tulmanon. Good morning ito ni Ma'am Alicia Delvo Lozada. Ya sa may gihulungan may igala ang uman ni Ma'am Arlene Placivid as kanduman mandawi siri. Ayong buta ka tropa Jerry, grita ko si Katut Lirin og Nunoy Riguya niya certified XFM listener dia sa may bus diyo loon buhol. Ikang di balulot Lirin. Papadlong pamor. Ang mamroon na Margarita may igala nakapangapi na. Kapangapi na ka ako ni rin. Nagmintin nila kong inini. Kapangapi lagi kuha nga ni. Nahurot na kong supply. May garis istasyon. Good morning, Katropa Jerry. Watching from Gihulngan, Alicia Delvo Lozada. Hey, good morning po. Gatong Anthony Akla. Diya sa may Dimyo Buhol. Dennis Cabrera. Diya sa Tubigon Buhol. May good morning po. Gatong Francisco Bihagan. Lantaw na ito mga katropa samtang nagmaneho eh. Ingat sa pag-drive, sir, ha? Ay, good morning po dito ni Ma'am Iralin Cabuenas na Snunok Talisay. May pag-lantaw ninyo ni Gatuag Tulumanon. O niya, happy weekend ni mo, Coach Jerry. Great lang ko sa Arihado o Kahipi family. Diri sa Obcatres, Barangay Kyo. Ika ni Lloyd Ivan Arujado. Guys, mga taga Obcatres, good morning ninyo diha. Iban pa, panako na sa itong mga silingan nito. Onya, good morning. At so, sag i-check mga katropa sa di pa tabo break, no? To sag i-check atong YouTube channel. Maimbuntag, super katropa ang good sir, kining building gito kung panahon ni kani Mayor Alvin Garcia at magsisim si Luyo sa City is nahimo naman ni nga ghost building. Bitaw na nilaghang ghost niya. Kondominium, anak. Kondominium na mga igala. Gi-question ka niya to. Kaya nga, no? Para na kunos mga pobre. O niya, nagpuyo mga kaigsunan, mga kuan, mga fiscal ka niya to. Mga fiscal niya to. Kondominium, mga katropa, na ghost the building na daw kunos. Ayaw pa nga, papuy anis, mga walay balay, aron usak ko magkapuyo, katropa Jerry. Ikang boy tagsip, nadlikado sa nagmalusno na boy, ay nalang... Wala di ay mabantay sa mga inhinyero sa siyudad sa Sugbo, ga substandard ang mga materialis, gi dapat si CMC. Ngano nga wala sila kabantay, tugod ba kay nahibaw na, nahibaw na ka katropang Jerry, ikang boy tagsip, bitaw boy, kahibaw na... sa pagmustahon ka diyo ta itong mga naglantaw sa itong YouTube channel mga kaigsunan. So na ko YouTube channel ika tropa grap rag butangan man ko diri try YouTube premium free 1 month free. Wala ni Ron nga ni na kaya nagdali tas oras adara kita na ako. Oh, my good morning ni Mariano Vasquez. Sir Mariano Vasquez nas magikay Mandawi City ni Ma'am Lobby Suena. Good morning, Katropag Jerry. Watching always from English, Virama. Katropag Jerry, shout out sa Lupi's family. That's Guadalupe and Ria's family nga naminaw sa exciting Pilipinas. Giga ni Ma'am Lobby Suena. O niya, mayang untong ito ni Sir Michael Mike Sigi Canada, that's California's America. Sir Mike, mayang untong din mo niya. Pagyo ko magkasukon, Sir Mike. Yeah, good morning, Katropag Jerry. Always watching from Luzon. God bless. Gikan ni Siri. Siriban Domingo. O niya, si Tristan Wyatt Vigulay. Galanta po dato, mga katropa. Good morning, Katropag Jerry. Shout out ko sa akong misses. Sayo kayo nagmata, nagsaud og tubig dahil kadlaon ramu agas ang MCWD. Watching from Barangay Inayawan, Alfred Pusa. Alfredo Pusa. Onya, my good morning. Ito ni Rudy Salas. My good morning po. Ito ni Noy Binoy. Mga katropa. My good morning po. Ito ni Rolly Mendez. Lantaw na ito sa may Paradise Dos kinasang Anpardo. Mga iksoring man nga ito ni Richelle Franza. I like your haircut, Katropa Jerry. What? Ako namang buhog, giganahang Richelle. Wag yun siya, ganahis ako ang now. What? Richie Franza mga katropa, si Boy Nadela, mag-des Gabi Kudruba, good morning. May good morning po, kay Ma'am Elena Natolia, ugman nga to ni Rudy Salas. May good morning po, kay to ni Gabriel Cruz. Good morning, may morning sa tanang taga Dagnawan, Sagbayan, Bohol. Ika diri sa Kurun, Palawan, Gabriel Cruz. Gustang Palawan, sir, daghan nagpadala.
2: What?
0: Good morning, Kadrobang Sir Jerry. Watching and listening from Subang Dako, Mandawi City, Arvin Habas. Good morning, Sir Jer. Watching live diri sa Paho, Seaside, Lapu-Lapu City, My Unified. Good morning, Kadrobang Jerry. Shout out sa mga Apo Kicks, Ganaminaw, Karon, Urasa, diris Bye Bye City Lady, Gigang Jeffrey Gallo. Stand by sa itong pagpanayo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Kumala ni Pipi lang importante ng mga mensahe. Stand by!
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Richard Diroyo, nagpuyo doon sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Doon na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwaya na ako sa kaning kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulog ko doon, naimsog akong lawas. Turminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, turminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Ako si Dracula.
9: Ano niya ako si Dracula ka?
8: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
9: Sige, sumayang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
8: Ayaw!

0: Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sunfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.30 na itong oras sa Turigino sa Premium Death Rico Femex, mga katropa. Premium Death Rico Femex, ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping mga katropa, baga reduce mong inflammation, o baga increase mong mental clarity, o baga regulate pagyos mong blood sugar. Premium Death Rico Femex, mga katropa, magkapaligor sa gabok ni mong bukog, o kapi kininga 3-in-1, mga kaigsodan, ha? Kaysa santon, or sa Premium Death Rico Femex, mga katropa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium death free ka pa.
3: Jerry, Auxilio. Auxilio.
4: Exciting!
5: Good morning!
2: Balik na mga kaigsunan. Ay, good morning, ito Francisco Bihagan. Prosecution, hili kayong half-truth, half-lie. Kay kantong investigasyon sa ICI. Mantoy ending, maupod sa impeachment. Wala tiwasa, pasulti. Ilang mga testigos nga mga marites. Roberto Tabulong. Good morning ni Leo Lin Timpungko. Ingon mga dug emerita ta Formentera. Or emerita Torinueva Sairil. Ay, good morning. May pagpamina ninyo ni Gato Tulmanor. Gato ni Rusby Yampaw. Rusby Yampaw o ni Randy Artiaga Santisas. Ay, good morning po ganto ni Fernando Maki, mga katropa.
3: Exciting Pilipinas Balita!
2: Exciting Pilipinas Balita! Mga balita, nahipo sa ito mga kaubanan, gikan sa ito mga siringang dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talise, o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa ito provincial capital, city hall, yuman sa ito mga regional, gabuhatan sa ito gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man mga component cities sa lalawigan sa Sugbo, silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa tambalanan, ingon man sa itong kapulisan. Kining tanan inyong masairan, inyong madunggan, inyong makitaan din hilamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Uraho na ito mga katropa, pagpamati ang mga balita. Ay pag-o nga Mandawi City Sports Complex, mga katropa, ablihan sa dili pa ang gitakdang pizza.
3: City Hall Report. City Hall Report.
2: Italia sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
3: Live report. Live report.
6: Yes, ablihan na sa dili pa ang original nga target nga pizza ang bagong girenovate nga Mandawi City Cultural and Sports Complex aron maoy mahimong venue sa championship round sa Unity Cup karong Agosto 8 ug 9. Mato ni Mandawi City Administrator Gonzalo Maligon Jr. Original nga gitumong sa City Engineering Office nga mahuman ang proyekto sa katapusan sa Agosto apan naman gihangyon sa Unity Cup Committee nga dito ipaigayon ang finals. Gipaspasan sa Dakbayan ang nabiling nga bulwaton aron maandam ang pasilidad. Ang Unity Cup adunay competition

0: comfort room sa main complex ug tennis court. Usa sa prioridad sa proyekto mao ang pagpaayo sa comfort rooms nga usa sa kanunang reklamo sa mga tigamit sa pasilidad. Pinagi sa maong mga pagpaayo, gilaw man sa takbayan nga mahimong mas moderno ug mas komportable nga venue ang Madawi City Cultural and Sports Complex alang sa mga dula ug uban pang kalihukan sa komunidad. Mga katropa alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumusan Fauna Plus Gold. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa ng Almi Mata sa Vulgar Report. Nagato sa dugtag na 34 minutos o 45 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
1: Capital Report.
3: Kapitanan sa Subo sa lungsod sa Balamban giinagurahan. Italia sa report sa Ronato Giri pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
3: Gri.
4: Yes, gipaulohan ni Governor Pamela Pambray 4 ang inaugurasyon o turnover sa pitanan sa Sugbo Tourist Rest Area sa may Barangay Gaas, lungsod sa Balamban, kagahapong adlaw, Hulyo 16 to Ignus Mill by 16, ang kapin sa 6 milyones nga pasilidad nga gipunduhan sa gamhanan sa probinsya Sugbo, pinagi sa pagtambayayong sa Department of Tourism kun DOT, may magsilbing one-stop over sa mga biyahedor o mubisita ngadto sa lungsod sa Balamban o kasikbit ng mga destinasyon. Human sa ribbon cutting o blessing, si Governor Pamela Pambray 4 o Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog, milagda usab o memorandum agreement kun MOA, aron formal nga iton over ang maong pasilidad sa lokal nga gamhanan sa lungsod sa Balamban. Gipasalamatan ni Cabahog si Pamela 4 sa maong pasilidad, lakip na ang construction sa usa ka two-lane bridge diya mismo sa iyang lungsod. Nagpasalamat usab si Kapitan Yuloterio Quintapa sa may Barangay Gaas sa maong pasilidad. Mitambong usab sa kalihukan ang administrator sa GOBS Office Extension West Executive Administrator nga si Attorney Jimbo Borgonya, mga kapitan og lokal nga mga opisyales. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og nakarap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapangital sa itong mga mata, aron na kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usa Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Ano man, hindi mani-maningog. Salamat katropa Greggy Magdadaro sa Bulgar Report. Nagato sa tugtag na 36 minutos o 59 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: City Hall Report.
3: Operasyon sa Binaleo Landfill. Lauman nga babalik na sa musunod nga mga simana. Italia sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Filarga.
1: Live report.
5: Sa musunod nga mga semana, lauman nga balik na ang operasyon sa Binaleo Landfill. Kini mao'y nahisgutan sa dihang nakigtigom si Mayor Nestor Archival ngadto sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR niadtong nilabay nga Domingo. Matod ni Archival nga kinitungod kay gipahibaw sa prime waste nga aduna na ibag-ong nahuman nga cell nga mas mapalapdan pa ang ilang kapasidad. Kung maablihan na pagbalik ang Binaleo Landfill, mobalik na dito sa paglabay ang syudad ug maminusa na ang gasto sa paglabay og basura ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Apan kinahanglang musunod ang syudad sa mando sa mga ahensya sa gobyerno nga magmugna og multi-partite monitoring team kon MMT. Tungod kay gipadayag ni Archival ngadto sa DENR nga matag-adlaw 4.2 milyon pesos ang magasto sa syudad aron lang nga makalabay sa basura ngadto sa Aluginsan.
6: So we will expect that in the next few weeks ma-open na ay ready naman na nasad ang MMT. So, yeah, sa pagkakaroon, ato na ginang nakok doon siguro ang atong funding para sa atong gipid dito padulong sa Aluginsan.
5: Dugang pa sa mayor nga gitugutan ang syudad nga himuong transfer station ang South Road Properties apan kinahanglang sundon ang gisugyot sa DNR.
6: Okay, ang suggestion nila sa like, there might be a situation na kami ka ulit sa dito kalabay nito like Binaleo, maging mag-transfer station pero kinanglan isiminto o niya i-butangan og wall. As niya butangan o certain na moral building na dilik magawas ang bang. Ang point lang yun ba na in the case ba

0: anay mga emergencies, like Takibaw, nandito Kalabay, anay mga guba. So, ang Canacno Station, that would be okay with them. As long as, number one, ang lihit, di manaog. Number two, dili magawas ang baho.
1: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Good morning!
4: Salamat katropa, Crystal Joy Felerca, sa mga report. Nagatod sa tugtog na 39 minutos o 53 segundos na magkakatropang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Pakinganan sa mga sakyanan, gibatos, gituuhang, gitaktak sa drive hanga driver. Gitaktak sa trabaho. Basta ako, mamato di ay. Italia sa report, sero na itong kinipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
2: Live report.
5: Hindi ko sinabat ka na pag-ajari ka ng pag-ara pa ilipitin lang pag-blatter sa agani ka mula sa binilya kini usang katagya sa kini ka mga jeep o kini mga PJs diya mismo sa may barangay kalahuan sa lungsos binilya kini man nga gibato ang iyang agani ka siguran na gagahapos ka naon usaka kanay ka Marco ang nagpa-blatter sa agani binilya o magini nga gibato niya siguran o bato pa siya mag-idulong katabang jeep at nga kumadriver ang iyang ipagtaktak sa gagahapon o katumilabing adlo kaya ang iunang driver kitaktak kaya po itong pag-asikiling absent. Mato nga, yan, hukman sa takiya. Nga, ako din yan, yan ang papagitag na ay mga driver aron na kaling yung unit nga mo yung driver, doon na pala yung mga driver kay kadaan upin nga sige niya eh. Sambang nga kanawa, kaya po nawa, mato pang ibarko ka rin multi-cap tungkol kay ako din ang abusado kayo, ang mga driver, mato yung kitag-tag.
4: Tropang Binzi?
5: Bigger. Okay. So, reputan. So, sa dumang ka mga tinukarapan, Jerry, ang kuha, ang ipagtagtag ka, wapay, akalang iyan na natutahan kung aharin doon, pero akalang doon mo iyang hulagway, nga mo ay preso sa pretres, nga mo hindi bato sa akalang iyang baong parkingan. O sa ka jeep, ang nabuak, ang windshield, tungkol sa paglabay sa bato. Nasiran nga alas 3, kabot na kamusin laon, ang hitabo, nasitabo sa may upper kalahuan o kasi kasitsyo kalamihan, upper kalahuan sa loksus niya. Ang kanimang tagiya sa mga jeep, nanawagan o gagastokin na, nga po sila yung ibibaw sila, aron na sa kagkaso, ang kanilimo sa pagbato sa ilang sakinan. Report sa Binilya PNP, katropa sa gihapon ay magkalimot sa baga plus kagunay, sa Toul Herbal Oil, magkatamang kini matag-alaw at aran. Hindi mo sa Yas to Hall Incorporated mapalit sa Parmasag Butika sa iyong lugar. Kaubari ka ng Panginoon, Rene Brado, alas sa Gasyon Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
6: Good morning!
4: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Nagato sa tugtog na 42 minutos o 50 segundos na magkakatropang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Upat na dakpan sa bypass operation sa kapulisan. Nadakbayan sa Toledo. Italia sa report, sero na ito ginipinagi sa pagpamati ni katropang June 4.
2: Live report.
7: Yes, katropang Jerry, naupat ka mga drug suspects ang masikop ni sa doha ka magkasunod-sunod ka by bus operation ng malapusog ipaygayon sa mga operatiba sa Station Drug Enforcement Unit sa Toledo City PNP dito ni sa Barangay Carmen na Toledo ng misangpot ni sa pagkasikop ni upat ka mga gilangkuban ni mga drug suspects, no? Watchlist o pagka-recover sa kapin 5 ka gramo sa gitawang sabu nga doon ay kinatibok ang standard drug price value nga 36,924 pesos sa unang operasyon na hitabo alas 11 12 sa buntag gahapon Hulyo 16, 2026 sa Dakpan, kini si Amy Ipis Lima, 58 anos, lalaki, way trabaho, residente ni sa Barangay Carmen nga gila isay pa subject sa operasyon nga doon ay record sa drug watch list kauban nga na Dakpan, kini ang kakonsabo nga si Elisia Iridiano Sanchez alias LC, 48 anos, walay trabaho, residente ni sa Mauga Barangay gikan kanina nasakbit kining unom ka mga sasay sa gituan ng Cebu nga doon ay kibukaton nga 2.52 gramos o gibanapana 17,136 pesos samtang sa ikanohang operasyon gihimo mga alas 11.56 sa gabi sa Bukadlaw na nagparusob kini si Victor Encarges alias Tomas 57 anos walay trabaho residente ni sa Barangay Carmen Toledo uban si kakauban sa mga kini si Lilibeth Tapil Bute alias Bibi 50 anos walay trabaho sa residente sa Mauga lugar na recover gikan kanila kining upat ka mga sasay sa gitawag sa bunga aduna ni gibugaton nga 2.91 gramos ug aduna ni gibanabana nga kantidad nga 19,788 human sa mga operasyon kining upat gidala na ni karon ngadto sa Toledo City Police Station alang sa ustong nga dokumentasyon ug temporaryong detensyon kini mga dinakpan nagatubang ni karong kaso paglapas Section 511 sa Article 2 sa RA 9165 ug kining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Thun, Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C, alang sa nagayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
2: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning! Salamat katropa, June 14, mga report! Dagaton sa tugtak na 45 minutos o 33 segundos na mga katropa nagkalabay sa lasingko.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Tambay sa magbarabara sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning day. Ito ni Agaw ni Net Nuera. Ingon man nga ito Fernando Angco Permito. Nasa Sagbayan, Bohol. Mayog paglanta ninyo ni Gatong Tulumanon. Ingon man nga ito ni Victor Imelda. Victor Fernan yata may Luwir Yati Kiyot Sibusari alas sa pagbarabana sa kahintang sa panahon makaubar na ito at weather forecaster sa pag-asa magtan katropo mo weather forecaster Ana Dumdum Ma'am Ana, good morning.
6: Yes, good morning sir, good morning sa Tarantin Maminaw and Maminaw Mother Ashley. Ang hangyabag karoon nagapistar sa extreme northern Luzon. Ang kalagawa na sa pag-monitor nga isa kahinang bagyo or tropical depression na agawa sa area of responsibility around 2,965 kilometers langa sa southeastern Mindanao. Nagalihap kinihinay sa direksyon nga pa northwest man. And sa ato ang focus matter karoon sa kumpingaan, ang nasigutan nga tropical depression wala kini effect and sa any part sa itong nasod sa itong adlaw. Maong sa kapitiyaan makasinati kita o generally fair weather doon sa chance na makapagtagpas ang mga pag-ulan o mga localized thunders mo. Sa ngayon, sa angin ng sa karagatan, hinay nga sa sarangan na angin, ang kapasulabi, and ang karagatan na din ang sarangan ang pagbalon. And ang karagatan din ang sugbo na ay pagtao, anapagunas, alas 5.55 karong buntag, and wataog, alas 2.39 sa udto. Temperature forecast na sa 26 to 33 degrees Celsius o kung adlaw mo salo para sa 6 niyang hapon. Maka itong latest weather update and kinis ni Ana Dumdum ayong buntag and pagkong salamat.
2: XFM Report!
3: Exciting!
4: Good morning! Mga igala, mayong buntag. Arita sa lakbitan na ito, paghisgot mga katropa, si Mayor Nestor Archival, inyo nabati kagani ha? Yang giingon mga kaigsunan, by the way, gilauman nga bubalik na pila ka semana gikan karon ang operasyon sa Binaliw landfill mga katropa. Mayon ta mga igalaw kay maluoy tas panudlanan sa tuang lokal nga kagamhanan diri sa Dakbayan Sugbo. Hurot-hurot ta mga katropa kay tagpila guni kamilyon atong bayranan matag adlaw kada labay dito sa basura dito lungsod sa Luginsan mga kaigsoonan. So may na lang at least o niya nga itong SRP dili na mahimo nga transfer station. Sa mga mag-jogging dito, mag-walking-walking mga katropa, ilang mapanimahuan, dili labas nga hangin, kundili basura.
2: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Now, arita mga igala sa pamahayag ni Mayor Nestor Archival kung nganong nalangay ang paghuman niining Cebu City Medical Center mga kaigsunan. Kining Cebu City Medical Center mga katropa kadiadto ambot og sa kalagot mga to ni kani Mayor Tomas Usmeña na Vice Mayor mga igala nga wag tangon ng CCMC. Dibuliso na lang mga kaigsunan kinagang reklamo, dili mayong serbisyo. Ang budget, ihatag na lang mga kaigsunan, allocate ka lang nga to sa mga private hospitals. Aron nga to ang mga pasyente ang Sugbuanon, taga Cebu City, ato lang dada dito. But, gisupag din ni Vice Mayor Mike Rama o nahimo pong Mayor Ciudad Sugbo mga katropa. Hangtod niya, miigo ang October 15, 2013, linog. Oh, napiktuhan yung CCMC mga kaigsunan, di na magamit. Moto nga nagkampanyas Mike Ramas, yung pagka-mayor, o oh, piso-piso. Ipatuko din ng CCMC mga kaigsunan, nga ambisyoso kayo nga CCMC. Kagikan sa duha kaanda, naghihimo ng napulo karon mga katropa. Problema, usa na kadikada kapinagkalabay, wapa mahuman.
2: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Igor si Mayor Nestor Archival, ang hinundan daw ko noon ini, nga nung dugay na human, gumikan kay, ang bago karong kontraktor, kay si Kinsa na may kontraktor ni ini, mga kaigsuna ng CCMC para mahuman. Karon ang Dakay Construction Company mga katropa na diskubrihan daw kuno nila nga dunay mga substandard nga mga materials gigamit niining pag-construct CCMC mga katropa. Ganong karon pa man na diskubrihe? Kara mga substandard basic man na mga kaigsunan nga inigmasa sa mga trabahante sa kontraktor sa construction company nag-construct sa building na nang atong inhinyero magtanaw dito og sakto ba gisunod ba mga kaigsunan ang specification sa proyekto. Oh. Wada na himua ka diadto. Karon kay dunay mga substandard na ato na sa nag-ipasangil gatong Mike Ramos. Inigmasa ng simento mga kaigsuna naman ay mga inhinyero magtanaw diha. Sakto ba na ang ilang gibutang simento? Bas o grapa mga kaigsuna? Kanalay atong imong ihimplo? Ya, ganon karon pa man na, ganon na may nadiskubrihan diha mga kaigsuna ng substandard. O sabay buti pasabot nini, ang mga engineer nga nag-supervise, nagtanaw sa pag-construct sa paghimo ng construction mga kaigsunan o pag-construct mga katropa ng CCMC, buta! Wala sila kakita o mga igala na substandard ito gidapat ng mga materialis na namang building mga kaigsunan? Oh. O baka mga igala, nabutaan sila kay dunay gipaslak sa ilang mata.
2: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Naman yung mga inhinyero diha, i-construct na na mga kaigsunan. Bisang ikaw ka na mga private kami, mga privado mga tao, magpa-construct sila mga building, naman ay ilang i-hire, ilang kaugalingong inhinyero aron sa ingon, tanaw dito o gisunod bang specifications proyekto. Wala na makitis mga engineer na ito na Cebu City. O sa mga inhinyero na ito Cebu City nagtanaw sa nag-construct ng CCMC kaniyan ito, magabuta? O baga, dagkong ilang mata, nasa limbungan lang mga igalas kwadrado nga purmang kwarta.
2: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Ano, ilangay ka ron? Ay, nagkwabot lang! At nangi musunod karon dayon kasikas kauban ni Attorney Ray Malikay Galon. Partner na ko diri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Marik. Nagkauban sa nato ni Buntaga sila si Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Felarga, Katrupang June Cator, Katrupang Benji Talisik, o si Katrupang Grigi Magdadaro. Weather forecaster sa pag-asa magtan-an na dumdum. News Director Philip Siruano at Station Manager si Katrupang Jollibin Chavez Baikin. Sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa kuyong katrupa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Manamilit sa Bingon. Ubalik ko sa Domingo Pohon. Alas 6 gatos, alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo. Exciting Pilip!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon ang giya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Max, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action Mapod og pula, sir, dili sa ilalo. Ito, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at Tagad Jansan.
0: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo. May mga balita. Ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
2: Sa Los Popole, Est Supremalex. Ang kaayuhan sa katawhan. Maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta ug maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
4: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Ning adlaw karon nga Biyernes, pizza 17 buwan sa Hulyo, tuig 2026. Thank God it's Friday. TGIF. Daghang magmaya karong adlaw mga katropa. Kay excited na sa mga adlaw nga ting pahulay. Ang adlaw nga kuyog ta sa atong pamilya mga katropa, di na to usikan. Di na to pasipad-an mga katropa ang panahon nga mulabay. Unya nagkadako ang atong mga anak mas maayo. Ang masuroy-suroy na ninyo ang inyong mga anak mga katropa. Uban sa inyong mga asawa, mga paris ninyo diyan, mga minahal sa kinabuhi. Ay kay mao na pinaka-importante sa tanan mga katropa, ug mao na rason kun nganong nagkayod ta, nangalagad ta, naghago ta, nagpasingot ta tibuok semana mga katropa. Kay atong isilsil sa atong alimpatakan, itasok kana sa atong dughan mga katropa. Nga kining tanan para sa atong pamilya. Usa importante kayo nga makauban-uban mo sa inyong mga bata adlaw Sabado, adlaw Domingo kung unsay ganahan na nila mga katropa. Ina mistil mo gasto tag atus mall. Adadaanan ninyo sa dagat, lipay kay ng mga bata, way batang di malipay og dagat mga katropa. Ya malit la mog Jollibee diha. Lingkod-lingkod sa dagat mga katropa, pabugnaw, pasilong, dagan-dagan, istorya, kiat nito ubas mga bata, mga katropa, di na malimta nila. Kung para ang inyong dadus mall, unya palit-palit mo nito mga sanina, mga duwaan, mga wagtang na ng tanan. Muna yung pinaka-importante, mga katropa, ang inyong quality time. Panahon uban sa inyong pamilya, mga minahal sa kinabuhi. Kung di po hilig dagat, pwede sa dagat-cats bukid, mga katropa. Nindot man mga panahon na kaya di man uwan. May forecast mga katropa nga dunay kining low pressure area o baka ting-uwan mga katropa sa Sabado ug Domingo. So mas mayog madaan ninyo dito. Kami gikan may bukid mga katropa dito sa Osmeña Peak. Pero ting lipayos mga bata nakakatkat dito pagbalik. Kaya na ipanahon mo labyog mi dito sa Bagatang Bayan Sugbo mga katropa. Labi pag mo bisita mi dito sa kining akong pinalanggang lungsod sa Argao. Mga katropa, tapad na magdalagit, sunod lungsod. Akat-kat na binindo sa Osmeña Peak. Muna ay ka-excited dance mga bata, mga katropa. So kung sa inyong hilig, ha, labi na sa inyong mga bata, importante makapanglingkod mo din sa inyong bata. Istorya, ano babawaan ninyo kung sa hilig mga katropa. Kung sa ganahan nila, dito. Na iuban mga parks and playground. O, mantaan na din kayo mga katropa, pero may lang inyong madadas may Plaza Independencia o baka address may El Curso mga katropa sa South Road Properties. O, nay importante kay makadagandagan diha may gamayng duanan diha mga katropa baka mag bagdoy mo diha sa may coastal area unya nindot kayo ga inyong background diha aga Sisilex Bridge. So mao ni pinaka importante sa atong kinabuhi mga katropa nga kanang atong mga minahal kinabuhi di na to biyaan atong atimanon atong tanaw kun sa ilang kinahanglanon mga katropa og ang pinaka importante sa tanan nga labaw sa tanang importante mga katropa kay pinaka importante god wala labaw na kay pinaka naman na quality time nang buhata kana sa inyong pamilya mga katropa mientras ang inyong mga bata makuyog pa na ninyo mientras ang inyong mga bata mo share pa na ninyo sa ilang mga gingbuluhaton sa eskwelahan kung unsa ilang mga hilig unsa ilang ganahan kay buabot ang adlaw mga katropa di na ninyo makitaan kay perte ng bisiha sa eskwelahan unya labaw tanan busy na sab kayo sa mga amigo amiga ana mga katropa di na ninyo mada og suroy-suroy uban sa tibuok pamilya mamata na diha atagi naghigayon atagi gibug-aton ang inyong mga anak mga katropa. Good morning at tos mga nagmaniho karon og mga sakyanan naminaw na to sa ilang radyo diha sa ilang sakyanan mga katropa mga amahan mga inahan nga gabit-bit karon sa ilang mga anak padong sa eskwelahan hatod aron ma-drop mga katropa unya lahos na sila kadtos trabahoan. Saludo ko ninyo ha kamo ang mga bayani ng inyong mga bata diha ha himuas ang nindot nga panahon magkukabildo mo sa inyong mga bata paingon ngadto sa ilang eskwelahan. Kumustahan na diha naon sa ilang Pilipino subject kaya mao man gyud nay kalalisan mga katropa labi pa ako alamag ana sus probida iniga Tinagalog ini pangutana mga katropa wala tayong alam diyan doy ayaw ko yung inahan ana kaya may pagkatagalog to sa unas Raymond Gayatin may kay namo Tagalog grabe ni tanang subject man ni Raymond paksit man siya kaya kini si Raymond Gayatin akong classmates Don Bosco mga katropa mao ni ang kining student with distinction kanang igo juga sa top 10 ba kundi mga ni top 5 mga katropa mao gining mga with flying colors sa eskwelahan yan kaswerte nako kaya dito sa Don Bosco mga katropa alphabetical order man ang seating arrangement so kebaw na magusip pasabot sa Gayatin na hinuon man kayo niya bright sun akita hingupya man sa kayo ang gwapo kayong tapara mga katropa Garcia naman dito si Jericho Garcia kamaosan haitsan mga katropa kanya ngilngig magkomputer mao bitaw karon nga pating dato ang samot mga katropa kaya kining tag-iya o call center ang kining Cohere nga call center mga katropa diha sa Oak Ridge sa AS Fortuna Mandawas City mao na among banggiitang classmate diha niya ako di mako kay bawo lagi computer is Jericho si pinaka-latest computer naa naman ni siya kaya ang background ani computer bang yun mga katropa mo itong mag-discuss mga maestro mura sa check mag-discuss na kung diskilid resulta kay siya may kamao aron masayon ang tanan hala ikaw buhat anong project na ito sa computer so niya ako mabawi sa gusto bang subject ako say buhat sa project sa ubang subject mga katropa kaya naguna inutok na ginang ato sa una pagod kaya kinis Raymond Gayatin bright man is tanan ang nakalahi dito sa Don Bosco mga katropa kay naa kay academic curriculum naa sa kay technical curriculum karon ang kasagaran mga estudyante mga katropa pasro mga academics galison pagani pareha man mismo mga estudyante karon ako sa una outro sa galison galison sa academics galison pagyud sa kining technical mga katropa kay among graduitan dito sa Don Bosco duaman academic curriculum o ang technical curriculum di pwede ga pasar ka sa usa hagbong sa kasusa di pwede na kinanglan pasron ko na ni mong duha o niya dito sa Don Bosco magpili ka naman daan mga katropa ha? Kay first year gitunluan na mong technical in second year ang mautong sa akong panahon mga katropa mupili ka sa tulo tulo ka mong kipipilian nga ana as technical curriculum una mga katropa ang electromechanics amo na akong napilian suma pasong asawa murag palpak mga imong pagka electromechanics graduitan kaya mo plug lang gani kag bumbilya sa Christmas tree mga buto man mo na giingon nga lahi-lahi yung taga kining kahibaw, lahi-lahi yung pangamot. Kaya saon man nga, bisag graduado taga electromechanics, mga katuwa, listen ba yun ang compute-compute sa'yo?
5: What?
2: Sa hisgot ng compute-compute, akamuritsing kita niya napita. So, ako lang sa gignan, ah. Buto gito, kaya made in China naman do. Kita kita ka pasangin lan mga katro ay gyud kuna na niya ang imong kapalbakan labi na ini nga imong giingon nga ah, graduate kag nun bosgo ya wa kay na bauan ang nga plug niya sa ini gyud tak nagusli mun kay atin kay binruwa mga katro mo man mga ngilngi kun ta kayo wa man samot ani nga mong silingang architect nga hait sa directors United Architects of the Philippines LL Tabo-Tabo auto sang wa mga katro sigil lang sa antog Caribbean
5: eh.
2: Sige na mag-indi siya larga-larga sa una pa. Hindi siya na-pull-an o linargahay. Mauni mga katropa nga, Purbina, di bito malimta na mo. Manang, di na ko pahikapong Christmas tree sa ako asawa. Kaya gatuga-tuga ko dito mga katropa, asimbol-asimbol kong siri. Tapos itaon, pag tuslok na ko dito sa kining outlet, perting pagkabutuhan.
5: What?
2: Pero nakagraduate ko ha, og electromechanics mga katropa. Mauni akong gipili. Ang ikaduha dito sa Don Bosco, kaniadto, machine shop. Mao na iya gigraduitan sab sa mga hait kay nako nga mga suod machine shop duha ka abogado na sad tulo naman mi ka abogado sa batch mga katropa ako ang kinaminusan ang kinahaitan mga katropa Brandon Inad ha mao na ang iyang kurso ang machine shop mao to nang magliha-liha kanito di ba dito liha unsa piling man ito maghimo og mga purma mga katropa nga kanang pang machine shop yon. Ay kanang gamiton diha sa mga makina mga katropa. Motoy gigraduitan ni Attorney Brandon Inad ang Hepe Calon's Department of akining Bureau of Immigration. Pinakadako diha sa Mactan Cebu International Airport mga katropa si Brandon. Tara ba may ito gasabat? Perting tanlasa sa mong gitagay nga makalan dito. Mo nang smooth kay smooth talker man is Brandon mga katropa. Brandon na Inad og si Ayan Godornes mo among laing abogado sa Sabat. Iya tog classmate mga katropa si Ayan Godornes na amin na kun nokad sa kining dakbayan sa Lapu-Lapu. Ila po ng kampanya diha nga tighimog nindot kayo nga gitar mga katropa. Tanan nga mga imported nga gitar kasagaran ha. Di kundi mangani tanan kasagaran. Gikan na sa ilaha mga katropa ilang attorney Ayan Godornes. Unay ikaduhang kurso. Ha, namo sa kwan. So magpili ka na ako. Di ako sa Electromex. Sila Brandon og Ayan. Kining Dave di ay. Ayan, si Ayan Godornes. Doktor man na mga katropa. Amo nang maguwang. Maguwang ng Dave. Maguwang namo sa Don Bosco. Si Dr. Ayan Godornes. Very worshipful sir. Good morning. Nanukad diha sa Lapu-Lapu mga katropa sa hospital. Si Dave Godornes. Dave. Amo na ang kining naaga practice diha mga katropa sa Lapu-Lapu sa ang ikatulo mao nang drafting technical drafting mga katropa so tadya mga nindot kay agi mga kasagaran ng graduate niya nanarbaho mga contractor mga kining architect mga engineer kasagaran architect yun fine arts mga katropa na diha sa drafting na diha tong among heart trap mga katropa sa batch katong gingan lag architect Klein Baladya mga amigo pa namo diha. Mao ni sila mga katropa ang mga kurso sa Don Bosco. So mao ni akong gigraduitan in town electromech pero sus ako mga classmate nga nagpadayon og electrical engineering katong nag electrical engineer na karon dito ni enroll sa Cebu Institute of Technology dito sa University of San Carlos mao magkasagaran University of San Jose Recoletos mga katropa. Sus in first year nila kuan gyud na kining exempted. Kaya ang among mga maestro sa una, second year, sa high school pa may, mausin mga maestro sa college. Dito magani sa Don Bosco mga katropa, maghimog mga project sila. So, ma-exempted na dito. Muna mga hait kaya. Ako, tipas ko yung mga hait mga katropa. Kaya kung haitay lang, akan itong mga Ayan Gufer Villacorta. Ako ito yung mga classmate, Ryan Ross Gamalio, Flynn Dolino. Labi na, akan ito si Roy David. O si Dax Dumides Dacqua mga katropa. Say nga tog sa goods drugs got. Ay busy kayo mga katropa og hinimuay project. Mo ni tog mga classmate kumusta mo diha karon? ang hilig kayo maminaw na ito sa radyo, mga katropa, nga inig lingkod yun na ito ining atong programa o niya mausay pagbiya nila sa ilang balay kay layo-layo ang eskwilahan sa iyang anak o iyang trabahoan, si Sherwin Perolino. Mao, mga katropa. Bye, kumusta diha? Salamat kayo sa mong padayong pagsunod ining atong tulungan. Pero kung naging kayo mahimo na, kayo nag-andar sa kyanan, mo andar mo sa radyo. Sherwin Roche Ferolino. Kwan si Sherwin? Ela, kining machine shop. Sila kauba ni Brandon Inan. O kining tag-iyas, Try J Marketing. Buutan sa gbayna. Ang tag-iya diya si Jason Guadalquiver. Puro na mga buskon niyan, mga katropa. Tulukabok magsuon. Si Jay o si Ray. Si Jason ang amo nga kining classmate o niya mauna try G sa gitna nga unsa ka malampuson, mga katropa, iyan ang gisunod sing ginikana apan iyang yung napalambo uban sa iyang mga buskon niyan sad nga mga igsoon. Kumusta mo diha, mayog pagpaminaw kaninyong tanan. Di ko malimot, mga katropa, nga karong adlaw birthdays mga kinakusgan. Ang una gyud, mga katropa, ang atong sinaligan sa ato gabuhatan, mga katropa, kaniya to nga karon na as Department of Social Welfare and Development, side by side ni Director Tonyson Lee. Happy happy birthday, Manuel Luzano. Ito may ida di mo do nag 40 na ka o 41 baka iyan ka hituraan is Manuel, mga katropa, di ka kaibaw kung sa edad ano. Kay pirming bata o ngaw ka ng pirming bata, hiling ko ng bata. Wah! Pasambot ang mga katropa. Basta kung nabawaan kinis Manuel, kuhan man eh, lay minister man eh, buutan kay kinis, mga katropa. Basta ikon ka nagbuutan kay ka, kanang dool ka simbahan, mga katropa, doolunon sa kayo ka. Wah! Mura magpistingan sa kapirme. Mauna nga, ang uban mito muli kayo ng simbahan, kay aron na dili kayo dool sa tintasyon. Pero kanin siya gapadool simbahan, mas makagiganahan siya doolon. Wah! Manuel Luzano, Brad, mayong pag-celebrate sa mong adlaw na tawa na kung pag-ampo. Aduna kay Kapiskay sa panglawas. Ining nagkatiguang na ta. Wala din, nagkatiguang ngayon. Mabuslusan na ng Manuel. Nagkaidan-idara na ta. Huwag kalipay. Ngayon, pirmi, mga katropa, kayo saon man ang mga bahandi kung huwag ka malipay. Halag minus ang bahandi, basta na ay tumang kalipay. Tumang o tinudanay ang kalipay. So niya, ang akong first degree cousin, mga katropa, titi, may mga anak, nasa California. Ate, uno, titi, uno. Ito, ano man na dito, mga katropa, si June Yalon. Anak na sa maguwang sa akong anhing papa, mga katropa, ni Papa Dudoy. Mauni among maguwang sa ni titi, June. Ngilngig ni, muranig, muduwa, uga, itong taga Slovenia, mga katropa. Ito nga na as Dallas Mavericks. Sa matag pachuchuy ba? Mauni ang mga moves ni Titi John. Sa itong 55 gani rap nga kwan, idol kayo kining sa mga batanon rap sa NBA. Na as Dallas Mavericks ba nga mo'y naong rin sa NBA ilang ingon sunod ni LeBron James. Number 55 from Slovenia. Dallas Mavericks. Okay, kuno ingna kuno ko ninyo be kay mo ni favorite player ni Tete Uno, June Yalon. Good morning ninyong tanan diha og diha sa kuan kining Barangay Usman sa Argao. Ang kinakusgan diha, mga katropa, og mao si gadaan nato dito sa Kabukira sa Argao. Happy birthday agaw ha, agaw konsihal Leonardo Narding Amarillo. Mga ngilngig ni nga mga personalidad, mga katropa, kung gipangrin. Mauni ang mga tao nga duol kayo sa akong kinabuhi. Sa hirap at ginhawa, mga katropa. Ngatay mga memories ni nila mo nang digin na to, makalimutan na lang. Gownards, kumbate lang ni agaw. Ang busunod kapitan sa Barangay Usman, Argao, Cebu. Dars Jason, maayog pagpaminaw niya. Brad Kito. Brad Kit, ikaw ni. Kumusta niya, brother? Maayong buntag niya. Salamat kayo sa imong pagsunod ining atong tulumanon. Jemel Kaumiran, Brad, Sayuman. Kumusta mo sa dihang napita? Sa kinasangan parno sab na si Kapitan Jeffrey Navarro. Pagpaminaw ninyo diha, salamat kayo. Timothy Lim, KB. Good morning, Dionisia Inoho. Tukad sab ni si Madam Dionisia, mga katropa sa lungsod sa Oslo. Kinigopahan dito mga katropa sa Oslo. Bihang ka buutan sa Paul Sab. Good morning kaninyong tanan. Joy Maseran Pugoy. Kumusta diha, Brokoy? Ayog pagpaminaw, Ayan Garcia. Ryan Palmes Malagamba. Good morning diha. Thank you kayo sa inyong paghapit ng atong programa karong buntaga. Atong mga YouTube viewers, salamat ha sa inyong panayang pagtatanaw niya. Huwag mo pull in sa kunaw. Pahuway man sa Bugsaba noong Domingo. Guntahan na lang ni Rung Adlawa, katapusan na lang ni Rung Simana. YouTube viewers na to, sa mga nagtanaw sa mga sa itong live streaming sa official FB page sa 88.3 XFM Cebu. Lanog-lanog ta dito sa Kapitolyo, mga katropa. Kay tuan dito itong suod kayo. Ang sinaligan ni Governor Pam Baricuatro, Attorney Resty Arnaiz. Kumusta niya, brother sir? Mauni, mga katropa, ang rason kung nga nung wa nagkadupalas o sagang sa mga kritiko. Labi na sa legal front, mga katropa. Kaso-kaso niya. Sabi, kagpolitika nga, kaluhaan managkaso. Hindi sila magpataka kaya murag babalikan yun silang Attorney Resty Arnaiz. Noble brother Oliver Sulihon sa human. Ito tingin ng Jico ba? Huwag ni Sister Sweet. Amping mo diha, brother sir. Mayog pagpaminaw kanyang tanan. Attorney Jed Lazaga. Nagpusot-pusot ng mga attorneys na rin. Mga katropa, diha sa Public Attorney's Office. Si Attorney Ro Dandy Absin. Pao mga katropa, labihan ka, epektibo na kayo karon kumpara to nga mga milabay nga katuigan kay karon mga katropa. Grabe yun ang dedikasyon. Grabe ning paglaban mga katropa sa atong kaigsuunang labing na nanginahanglan sa pagpanguho diha ni Director Jerry Kalinawan. Di nasang kakumbiyansaan mga katropa. Pangan mo pao, sus, kapulike sa mo diha. May buntang sab sa atong mga fiskal nga nagsunod din ng ating tulumanon karon ng mga huwis mga katropa nga nagbiyahe padoong ato silang tagsatag sa kakorte. Salamat kaninyong tanan. Limoy Timeline. Morning, Sir Idol. Si Luloy Madene. Kamusta niya, Loy? May arian niya ko, Loy. Kaya na ako'y patanaw ni mo karon. Kaya murag putlan na ni Brazil ang usasan kaning way baterya. Takatanaw guras, malita pirmi mo. Pahin natay rilo niya, malita. Niya, kung samot na ning guba tong rilo, samot kalit mga... Mayog pagpaminaw sa nilang Danny Almendra watching from Orgelio, Barangay Sambag 1. Si Danny o si Madam Connie. Thank you kayo ninyo diha sa Sambag 1. Ang gida mga katropa ni Kapitan Aileen Guardo. Joventino Nadella watching from Gabi, Cordova. Attorney Ray, good morning. Always watching and listening. Salamat ninyo diha sa Gabi ha. Kamusta tas mga silingan, Sir Joventino? Dars Jason, shout out lang na ko sa akong Mrs. May Yuson. Happy 5th birthday, baby Megan. Resporok Aure Mahayahay Hubay. Always listening, Tony. Thank you kayo ninyo diha. Happy birthday. Salamat sa mga taga-Hubay. Verhil Cabeluna, shout out ko sa akong asawang pinakagwapa. Ganit pa yung nakanindot ba? Digyo tapos yung piyatan eh. Ang asawang Sir Virgil, si Madam Rachel Atuel Cortab. Cortab. Amping mo kanunay na, sir. Salamat kayo, Michael Tampo Sr. Good morning, Atty. Ray. Shout out ko sa gwapa kong asawa. Ano, yun. Kitang tanan. Gwapa yun ang itong asawa. Nisod naglahi ang gwapa. Madam Dolor Tampo sa Agos, Lapu-Lapu City. Salamat kay ninyong tanan diha sa Lapu-Lapu, lanog-lanog sa tanang napitang. Marlon Ferrer. Tropang Attorney Ray, shout out ko sa Kimbata Lisay. Thank you Sir Francisco Behagan. Ayong buntag, Attorney Ray, always listening while driving. Uban sa kong pasahero nga si Sir Dither. Sir, kumbate na sir. Ayong pagbiyahe sir. From airport to Mevisa Garden Lahug. Magiging ka rin ni Sir sa airport. Magiging ka rin gabiyahe. Mahaw, relax na sir. Kaya kapoy ka nang maglupad sa nag-airplane. Ram Delphine. Number one, naminaw dire sa General Maximum Avenue. Good morning, katropang Attorney Ray. Salamat kayo. Sir Ram, amping niya. Pamahaw na. Victor Imelda. Listeners sa Facebook Live from Victor Fernan sa Kiyot Lower Yati. Yung mga silingan niya sa Greenbelt. Ubga, diyan sa May Talavera, San Carlos Heights, Santo Niño. Basta nang mga sityo niya. Kung asa ni mutang ang mga kiyotanon karong mga orasa, mayong buntag kaninyong tanan. Jackie Calo, Noel Katandihan. Walang iwanan, XFM. Salamat, Alvin Paing. Good morning, Derf Kier Remedio Gilo. Watching from Katamaran, Dos Cordova. Itong mga suki, mga katropa, salamat kayo kaninyong tanan. Sa gihapon din sa atong tulumanon atong nuntan ang mga pinakawahing kalambuan may labot ang lungsod. Ang kinatibok ang nasod nga Pilipinhon. Ang nagunang balita, nagbagang mga isyo, nagpungasi ng mga hisgutanan, mga katropa. Din sa atong tulumanon.
4: Sikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Ang National Bureau of Investigation, di anasay laing pakulo mga katropa gumikan kay ilang imbestigaran. Si Alan Peter Cayetano. Ba, matagalong atong paingong Alan Peter Cayetano mga katropa. Ay hot doon maninilang Duterte Black. Ay, sa pamanitan ko ninyo na gipapriso na si Jinggoy, gipapriso na si Rodante Marcoleta. O niya gihulga-hulga o kaso Chis Escudero. Balhin na yun, mo'y pinakauna. O man, gihinganlan o master planderer. Huwag yun makagwanta tingin si Hart. Gipabalhin na lang yun dito sa Picas. Ayon ilang ipalutaw si Joel Villanueva nga hinog na kuno kayo pasakang kaso mga katropa sa ombudsman. Aw ni sunod pagbalhin kay gapalamban si Papa. O di ang Papa may ni pauna nagstorya mga katropa nga ayaw nagpaminawa inyong mga amigos politika. Ang paminawa ang kamatuoran. Ang kamatuoran din ay nga ato nga lingiwan ang ato nga kaso nga ato bangunon o niya. Yan sa pag-usaha karon nga imbis nga ipasaka ng kaso. Giimbestigahan pa magkunog balik kaya di palingon ang ipasakang kaso. Ayon sa mga pangurakot mga katropa sa flood control project. O niya di akaroon si Alan Peter Cayetano ay gusto sa nila nga sa baan man si Cayetano. May gani, wanapil ang babae kaya magsuon man sila. Ang delikado ni sunod na siyang magsuong bilyar. Maning administrasyon na mga katropa pang lutos man yun eh ang tirada ini nila. So karon di ang mga katropa ila kunong imbestigahan labot adtong SEA Games kadtong Southeast Asian Games kay hinumdo mo. Kaya ang nakakatawanan karon kay suma pag Cayetano pagdungog pa niya ay porbida. Di kuno siya matibag mga katropa ni Director Matibag. Ang problema ining SEA Games kay nagpatunga diha ining issue ha. Ang gitudlo nga secretary sa Department of Public Works and Highways. Si Secretary Dizon mga katropa. Suma pag Cayetano na nablasan, kung imbestigahan ko ninyo, imbestigahan sa Dizon diha. Ang nakalawgaw mga katropa kay di anagi waswasan sa Malacanang. Gilabhan na mga katropa gi

0: kachalian mga katropa porbida ni Alma na yun sa mga memes iha sa Facebook mga katropa o mga social media platform. Nga wala na yun siya makaagwanta mga katropa nga kantong gagansilyo pa siya kaya pa kuno niya nga tunlod. Pero kantong tingsirok na siya mga katropa ni Presiding Officer Cheese Escudero di na yun kuno maagwanta. Sige mag-uchang Xerox dito sa mga meme mga katropa kay kantong magagipresentar ng mga ebidensya, documentary evidence. Kay giingon man lagi nga, hawa, matay original ka ng Xerox di, mura na ng original eh. Siyating Xerox siya dito ni kinig Cheese Escudero mga katropa. Ingon siya nga porbida sakita naman na ng inyong mga meme na ko eh. Undangan na na kay Muraga, di nyo ko kaasawa ini nga kalakihan. Ato nagkatagang pagtaga dinhi sa atong tulumanon.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Well, ang gilalisan yung maayo karon mga katropa kining sa ikaduhang article of impeachment. Ang kinimang may kalabutan sa pagbukas sa tax record sa Vice Presidente mga katropa. Well, sumapa sa depensa nga fishing expedition man ang inyo. Nipasaka mo kaso diri unya wa di mo igong ebidensya. Ha? On technicality, mga katropa, di na pwede. Ha? Di na pwede. Kay kining fishing expedition mo, may ining Jerbil Ruistro. Magsiging panghulga, magsiging panghadlok, magpakaroning nung mayo, unya niya ito, yabo. So karon mga katropa, ni Barong ang depensa, nga kalapasan na. Sa ato nga kining balao niya, nga karon pa mo, mangita, ha? Karon pa mo tan-aw diha og ebidensya aron maoy inyong iduot batok kag Sara Duterte ilaga kining kliyente mga katropa. Ngano ba sagwa man ni nahimo usuna ngano bang nagpalaban sila karon diha kay abi mayoriya na sila mga katropa ang misupak ang tubong batok sa Vice Presidente. Nimutang ba nga nagpalaban sila dito butang sa langanin mga katropa so mao kanay desisyonan mga katropa pero murag kabaw naman taasan ni Padong ato nang hatagang pagtagad din sa atong tulumanon kay murag si BIR Commissioner Kim Inares mga katropa sumapa niya kinahanglan ang pagtugot ni Presidente Bongbong Marcos kung abrihan ba o dili mga katropa ang kining mao nga mga tax record inyo sa kay Ingong Bongbong. Ang inyong tagna diha mas sakto na kumpara sa tagna na ko bagay katropa. Ato lang katagal-katagal din sa atong tulumanon.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Samtang di ay paapas ng mga dole outs mga katropa ag Malacanang samtang padayon ta ining impeachment trial kay murag tan-aw ni Auntie Claire mga katropa ug ang iyang team nga mag-strategize ining ato ga propaganda machine nga murag apiki magkayo ni saka tuod ang net satisfaction rating pero naa ra maghapos negative mga katropa gikan negative 15 saka ngantos negative 7 wa pagita kakita mga katropa positive puro pa ni negative tanan kang Bongbong Marcos. Well, what do you expect mga katropa? Bisang unsaon pang pagtuis-tuis mga datos niha. Bisan sa crime rate mga katropa, di mo tuong mga tao kay way adlaw nga way patay. Dinhi sa ato. Kanto lang naan gahapong adlaw, 50 anyos, gipusil patay riding in tandem mga katropa. Asa ka na, kantong sunod-sunod nga mga patay. Inusinti in taon nga mga nanginamuhi. Move it rider mga katropa. Pag naog, dos lakon pag I speak, patay. Lintos kalukan, sundan na yun mga katropa. Lain nga, malabal driver, gipusil patay. Mauni nga mga hitabua mga katropa. So, unsa may mapaabot na to. Mupositive na siya nga, negative mga yung takaroon. Inoon, nisaka ko no, nanghambog si Auntie Claire. Kabaw, Auntie Claire nga, tingpamutbut, may anas malakan niya. Gikas negative 15, negative 7. Ang pagpahubot mga katropa, dugangan ko ng 12,000 ang ayuda. Gikas gobyerno sa atong kaigsuunan. Kaling gitawag nilang uplift assistance program sa kantong mga low income household.
1: Sikas.
0: Pabawi-bawi mga katropa sa batik kayo nga imahe sa

0: administrasyon karon. Kaon na itong musaler, ba ni mga katropa, kikinima tao, kabaho naman. Mura ba nga eleksyon ba nga? Grabing pinalitay. Adawata lang na ninyo. Diyan ang iniga. Adto sa pagbutar na sa presinto, buto ni konsensya mo diha. Kasi mo bauan, wala naman yung mga kontrasinyas diha. Wala siya buto o ano, gawas kandung naas probinsya, mga katropa nga ilan-ilaron pagyapon nila, olga-olgaon. Sikit-sikitan diha ga bantayang mga polis, mga katropa, bantayang mga armado ga sabot nila diha. As armas na sana, olga-olga, blaf-blaf. Buto o pa, pero tradisyonan, wala eh. O na, mga katropa nga, diha. Ang ilang pahumot, may nalang, gikans negative 7, paingon nga dos negative 6, mga katropa. Ay, ito nagmuntan din sa atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Sa atong pagbalik, mga katropa, human lang nagpipila ka mga mahinungdanon. Atong takna, alas size 40 na.
1: Time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Extelby, 33 years, taga-Marco din. Kinaya kong tutun lang, ni namagay ko tun sil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ba niyong kamarag tambal? O to, ni damag ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gina akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tun sil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
1: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Kasi Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nga problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinapitjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.

0: 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pagong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
6: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santan Plus. Herba Soap. Siya
11: Ida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narawa katlo ako nagami kang Santan Plus Herba Soap. Pura ang akin. Itong sumapanit.
10: Santan Plus Herba Soap.
12: Manamigin.
10: Santan Plus Herba Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
15: Abli na.
13: Abli na. Yes.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic.
13: Dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
15: Hilid sa Barangay Hall.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM.
17: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:45 na.
18: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gallon.
17: Now, anhita mga katropa sa lainasab nga mga lakang karon sa administrasyon. Di pa gyud paigo mga katropa nga nga priso na tog pipila ka mga senador og ang mga lubalaban nila. Apil pa dito si Kongresista Mike Defensor. Okay, saba man kayo. Pahilumon be, suod sa prisuhan. Kini karon mga katropa, imbestigasyon. Kabaw naman taasan ni Padong. Kaning imbestigasyon nindot gyud kay ni mga katropa kay wa man gyud ta mo kundon. Wag yun tamo uyon ining mga binuang sa gobyerno, labi na ang pagpangawat sa kaban sa katawhan. Ako personalmente, mubati yung kuan ining mga katropa kay sa panahon nga nagswildo pa ta. Perting dako ang kaltax mga katropa, withholding tax. Amo na sakit kayo, withholding tax. Di pa nimo makuptan ang imong swildo kada kinsinas mga katropa. Gikwaan na sa gobyerno. Gikaltasan na. Unya, sakit kayo sa atong kabubuton mga katropa kay dako kayong kaltas at sa atong sweldo sa pahat mga katropa apan wa ta makakita o kaayuhan diha sa panggobyerno. Tanawa tong dan. Libaong Yapon. Tanawa naga mga suga diha. Sa giingon pag Manuel mga katropa, tutukan nagtiki, paong na. Tanawang basura nga gahitak sa atong kadanan.
18: Kasikas.
17: Tanawang nabay natukod nga mga ospital o mga eskwelahan nga maoy labing gikinahanglan mga katropa.
18: Kasikas.
17: Maunay ato nga mga gitanaw diha. Nga malipay ta, unta. Nga mubayad, buhatag sa atong buwis. Basta ihapak ani. O niya, di mga diihapak mga katropa, hipuson. Dili kawaton.
18: Kasikas.
17: Pero sabay nang hitabo karon. Grabing pagpangawat mga katropa. Pero ang mga ahensya sa gobyerno, murag siging imbestigar, wa mangi resulta kung maghisgota og pagpangawat.

0: sa kabas katawhan ilabi na ang kining pundo nga ilang gipang divert mga katropa aron himuon og flood control project.
1: Kasikas!
0: Sabi ko no, hae may saldi ko, hae mag-iingong mo'y amahan ining flood control scandal mga katropa kani Speaker of the House Martin Romualdez.
1: Kasikas!
0: Daghan naman kayo nga priso. Ang mga ultimo mga katropa mo'y sayon kay prisohon, apil pa ang mga kontraktor. Pero timan eh, nga kanang mga kontraktor di na magalihok kung way mga politiko nga ga-embolden, ga-empower, ga-tudlo sa pagpangawat anak kay ila ng kakunsaba.
1: Kasikas!
0: Ah, kunsambo na nila. Magkakwarta kay ning mga congressman, magkakwarta kay ning mga mayor, mga katropa, kung wa na nila sabuti na niya. Ha, nga kini mo'y makadaog sa flood control o niya kining atong flood control, ato lang ning kabilyahan o kawayan. Pariha di asmandaw eh. Ha, pag kusog pasuhan mga katropa, buak ang flood control project sa town. Makalilis ang mga katropa nga ang atong gi-expect kabilya kay murag lingkod kayo tan-aw sa gawas, di man lang kita mga engineer at kita MM Ramon Tapirmi mga katropa mata-mata. Nya mailan man ta ini mga nindot kayo hamis kayo nga pag siminto, pag haplas na sa siminto, murag baga mga katropa sus pagbuak pa. Ha? Dito na nabaliog bitaw na. Sa balita mga katropa buak pa sa flood control dito sa Mandawi. Ang gikabilya ang gigamit mga katropa kawayan. Asa ang uban di kawayan aw papel ra gyud hinuon ang gihimong flood control. Isa may pasabot papel. Papel mga katropa kay gidrawing ra man ang flood control wa man gi implement ang flood control project. Gidrawing ra pasabot. Guwapo kay sa papel igtan-aw nimo diha naay project lig-on kayo bill of materials. Ha? Pero di ay to mga katropa, ikanton mo sa lugar, walay flood control project ka na hitabo.
1: Kasikas!
0: Kung gibahin na nilang kwarta, kanang kwarta ha, di ka na natong magbubuhis. Kita nga nagtrabaho din, hindi patakadawat sa itong swildo, gikaltasan ng withholding tax mga katropa.
1: Kasikas!
0: Ay, malipay ka na. So lagot kita ni Pirmi. Kita nga nanginimuhig matarong, kita nga nanginimuhig patas mga katropa, o di wamay nag-anan nga itong mga employer. Kay gibaduan man na sila kaltasin na ninyo daan diha kay kamoy mo among ipiton.
1: Kasikas!
0: Muna kaltas na yun. Sa di pa muabot sa atong kamot mga katropa aron ipalit na itong bugas o sunan o ipa-enroll na to sa atong mga bata.
1: Kasikas!
0: Maunay sitwasyon. Nadia, nindot kayo investigasyon. Lain ang sagunan nilang nakitaan nga isyo. This time, Alan Peter Caetano.
1: Kasikas!
0: Ano ni Playboy of the Month karon si Alan Peter Caetano? Nindot naman ni mga katropa kayo, di yun ni sila undang hangtod dili maipit, hangtod dili mapasaka ang kaso.
1: Kasikas!
0: Ang ato lang tagihang nyo ba? Magpasaka man mong kaso, no? Ha? Sige man mong kining lutos niya sa mga tao nga mo alkontra ninyo. Mas maayo sa tingali ipatas ninyo ng investigasyon o paglutos mga tao. Dili lang sa alkontra ninyo, apan ni alkontras katawhan, pinaagi sa pagpangawat sa panudlanan sa katawhan. Katong mga nangawat ba? Kabawaman mo diha. Kinsa diha, inyo man ang kukabildo. Ha? Inyo man ang kakuyog diha. May kuno, kanasan kuno sila. Pagkahinumdo man lang tayo ng NBI mga katropa, purmina katong video, makaululaw kay kanto mga katropa, kanto nangaon ba sila ba? Sa amahan ni Ataide, nga kongresista, nga maoy bana ni Maine Mendoza. Kanto ka magsigig sayaw-sayaw diha sa Itbulaga, kani anto ilaga Tito Soto mga katropa ba? Sus, ni tip 20 mil. Ni pagawas kwarta ang gikaon mga katropa, 120 mil. Asa ka nagkauna? Ha? Nga kanang kwartaha mga tropa kanang kantinara ato naman ang makita sa atong pagpasingot sa atong pagpaningkamot suds tulong at usunong katuig mga katropa kung mag minimum wage ka lang diha unom katuig ngantos walo katuig pagganing uban ha? Apilo ng mga bonus diha mga katropa maun ka na ang atong sitwasyon din sa Pilipinas pero sa mga politiko mga amahas politiko, mga kakunsabos mga politiko, na mga kawatan, giyano lang kayo mga katropa. Giyano lang. O kaon, giwaldas, gipanghambog ang mga kwartang binandol dito mga katropa. Why problema? hain man ang imbestigasyon ana nila. Ang kang atay di. Hain man. Inyo man na diha nga kukabildo. Inyo man na nga kakaon-kaon. Inyo man na nga kainom-inom diha. Wa man lagi ninyo gugnagbayo. O diya, di aning kang kaitano karon. Ang nakarindot aning kang kaitano, mga katropa, kay gikaluhaan eh, ni Secretary Vince Dison sa DPWH. So paggawas nga ang kaitano, siyempre si kaitano nabla na yun. Gawasan nga ni Vince Dison. Kaya mo mungkin sa inilaban ni Dupa na yun, mga katropa? Ang ni Dupa, si Anti-Claire. Anting Dupas, mga Santos, mga katropa. Nga in town, ambot lang. Unsay mga Berton din nga klasiha nga mga tao. Sila raman na diha. Kaya ba umanta nga si Vince Dison, mga katropa, maunay gada sa BCDA ka neto, Basis Conversion Development Authority. Unya mo to nga naabos punto nga si Kaitano Mingon nga investigasyon si Dison. Pero di ah, waabtig 24 oras mga katropa, gipamutbot ni Anticler. At si Dison cleared na na. Tanawa niya sa ombudsman, giimbestigahan na wa na isa. So masaday yung waisa mga katropa, masagwa pa masugding investigasyon, labot ana pag ukabalik sa kaso. Kaya ang gusto nila nga na aray sa si Alan Peter Kaitano. Ilan pa mga nigi sundan ka nun ang kang Ruben Padilla mga katropa. Hutdon ka na nila. Diyan mo nang hilom-hilom na sbonggo. Kaya na sbonggo, hilom naman na daan mga katropa. Ka nun ka hilom-hilom samot. Kaya kahibawag yun siya na asyas crosshair mga katropa. Target ni ining administrasyong Bongbong Marcos mga katropa. Kasika! May labing klaro niya. So karon pag-imbestigar sa NBI, giing-giingong anomalia ha. Sige, pag-ausak, palutawa ng anomalia niya. Ipapriso ng angay, ipapriso. Pag-pagta sa NBI, yan, din isa ito, bilib ba ito sa NBI, mga katropa? Ang National Bureau of Investigation, maong ka na forefront sa investigasyon, labi ng mga dagkong krimen, mga katropa, kay mga hait, kay ng mga tao niya. Daghan tag mga suod niya sa suod. Daghan patag mga brand sa masunarya, mga katropa, mga igsuo na to. Nga naadiha sa NBI. Apan ang problema lagi, di na intawon sila katingog mga katropa kay di anay magsaba-saba. Kung saan pagtingog ni mo niya kung ang imong amo mo na istorte daan, so ikaw sa diha, sunod na lang ka. Career position kung saan ang ila mga katropa. Ingon ana kapait intawon ang sitwasyon. Now, nindot ba lagi kay sa una, objective kayong NBI. Nindot magod mga katropa kay imbestigahan sa NBI, dili lang ning mga issues politika. Kaya nang naa mga diha, kasagaran diha, mga abogado, maning mga special agents, mga katropa. Kanang mga abogado, ang basic na kahibaw o pagsabot ana mga katropa, due process. Maunang mag-imbestigar sila. O gawas due process, mga katropa, di sabi sila gusto, gamiton sa pamulitika. Pero kung sa may nahitabo, ron tanawa. Gi-weaponize mga katropa. Maaga na investigasyon, NBI na yun. O sa'yo mong ma-expect, ang NBI coordinates DOJ. Pag antos DOJ mga katropa, hanayan o complete, pasakag kaso. Pasakag kaso kung ka-criminal. O niya, di papaigo, administratiba, ang mo abot niya sa tugkara nila, si Jesus Crispin Remulla. Ang atong ombudsman mga katropa. Now, karon giklaro sa Malacanang nga di kuno tubong sa investigasyon sa NBI sa giingong irregularidad mga katropa sa bidding og pondo sa mga proyekto sa Southeast Asian Games. Gibalikan yun ang pito ka tuig ng nilabay mga katropa. Di kuno ni pagpanghadlok ni bisan kinsa nga way kalapasan. So karon kayo inukayay na gyud karon mga katropa. Mauna kayas bunggo diha. Ha? Mangita gyud ta og adlaw na sa mga katropa nga kay kayo na sa this NBI ang iyang mga nahimo. May gani ang gobyerno nga attachment ni Bongo kanturang paglingkod ni Presidente Duterte mga katropa. Nga side by side siya niya pirmi. Pero maulagi, nagkami sila makaykay sa mga. O niya, kinipang uban nga mga lumalaban mga katropa. Di lang paigos mga politiko. Bisag di politiko. Bisag na nga tangtang na sa pwisto, wana sa pwisto mga katropa, o kantong mga loyalista sa mga Duterte mga katropa, tawgo nilang DDS. Maog ito ilang favorite subject mga katropa. Sumapang Castro, ang maong investigasyon, bahin ko na sa mandato sa NBI nga susihon ang bisan unsang aligasyon sa anomalya. Kasdang ilgiga. Ha? Hutda na lang na ninyo tanan. Di ay lang mong kaikog. Hutda na lang tanan. Bilyar, inyo naman lang ipa. Ha? Pasakaan ninyo ng kaso niya sa SEC o niya bahin sa ilang negosyo. Ay, tinunda na lang na niya. Ha? Ay na lang nagbidli niya ka bisa gamayng dignidad kay mga kontra nas politika. Ay lang may ikapabugo ba? Ay na lang may aing na nga kining inyo objective kayo ining inyo karon pa mo nagkaibaw. Karon lang yun nga naghingangat ang impeachment trial. Aga, gasingig tingog sa kaitano di ang natural mo tingog ng magsuon kay mga abogadong abogada na listen sa kayo ga di na mo tingog mura nagwa makasabot unsa nang nanghitabo niya sa impeachment. Gihimo ni Castrong pamahayag mga katropa human giingon nga si Caetano ang plano sa imbestigasyon mahimong pamaagi pagpanghadlok sa mga miyembros ni Nando nga nangalagad karon isip mga huwis diha sa impeachment court. Chairman mga katropa si Caetano atong mahinumduman sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga mao'y nagda sa 2019 SEA Games panahon ni Digong. Nagkaroon, gibutyag si NBI ni Director Melvin Matibag mga katropa nga nakadawat ang ahensya. Karon lang yun nakadawat? O bagong impormasyon? Ay, kanindot. Karon lang yun nakadawat mga katropa, bagong impormasyon. Buto mo na? Karon lang sila kadawat bagong impormasyon? Ha? Kauban mo ni silang Secretary Vince Dizon kaniyan to. Ang bagong impormasyon, batok ang Caetano, pero dili batok ang Vince Dizon. Ang ilang pinalangga karon ni mga katropa, ang man of the hour diha sa DPWH. Nakadawat sila ang ilang ahensya o mga dokumento may kalabutan ining SEA Games mga katropa ang paggastos og bilyones pesos sa SEA Games Sports Complex. Ito pagka gwapo kayo basahon mga katropa. Kaya murag yung tinuod. Giingon usap nga susihon sa NBI ang giingong 10 bilyones pesos na pundong nadawat sa usa ka pribadong kumpanya. Pinaagi sa congressional insertions, lakip na ang 50 milyones nga proyekto nga mao ang SEA Games Cold Rock. Well, kanang tanan niya, imbestigahan ninyo. Kaya di lagi tamo tabon ining mga binuang mga katropa, di tamo uyon anang linawgaw sa gobyerno, ilabi na ang pagpangawat kaban sa katawhan. Kaya hinaguan itaw na sa mga tao. So mas maayo nga inyo nang tanawon diha o tanan. Ay apil na si ay na ninyo o kining piungi diha. Ay apil na diha. Ay apil sa investigasyon. Aro maklaro nga inig-investigar ninyo kung sige manggawas niya. Pasakai o kaso. Pero pasakai kaso tanang magkanakasa. Di lang ang inyong mga kontra sa politika. Nga atong tanaw boy dagan ining lakawa karon mga katropa.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Atong takna alas 7:02 na.
1: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Maing buntag mga katropa nilag Kuya Cap Monita Morillo diha sa Kinasang-an Pardo. Ha? Salamat kayo sa inyong pagsunod diha sa Pardo. Inig atong programa Arlene Artaho. Mayog pagpaminaw diha Altea Bato Malaki Puntillas gikan sa Negros. Joey Nunez sa mga katropa uban sa yung Hamili Kapikas Linga Rilien Nunez diha sa Cordova. Bernard Mendoza sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Mayog pagpaminaw niyong tanan diha Manager Madam Janet at Chairman of the Board, mga Board of Directors, Personal Staff. Salamat kayo kaninyong tanan. Andres Acaso Jr. Nanukan sa talamban sa mga katropag naminaw na to karong mga orasa. Roy Sisante. Kumusta niya? Brian Riuson, pre. Aga tag-iya St. James Academy o St. James College, mga katropa. Diha sa Compostela. Isang na'y mga angkon laing. Pati lang niya, pre. Mayog pagpaminaw ninyo niya. Tsa Linda. Erlinda Lovitos Villaflor. Uncle Karing, good morning ninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, paghapit ining atong programa. Marvin Morales, brother sir. Mayog buntag niya. Brad Idol Cohen Casas. Mayog buntag Blackbird Laffy. Nindot kayo ning imong screen name sa murang artista. Romel Ocariza. Thank you kayo. Si paring Idol Gulyata. Mga katropa, nabinaw na taro na Gulyat na Korda. Good morning diha sa atong mga silingan, Skiot Idol. Ayong pagpaminaw, Idol ko. Salamat kayo sa imong paghapit, Idol, kay kanining mga classmate na ko. Kay sa una, mauto ang kinasikatan sa Sigut the Wonderful. Naan na to, Dari Kevin, no? Akong giingon ni mga akong kumparing suod kayo kay atong Idol sa Sigut the Wonderful. Si Konsihal Idol Gulyat Nakorda. Naminaw na to ron. Mga regards mo diha. I-message ninyo diha inyong idol. Atong idol. Attorney JC Fox Acevedo. Good morning diha. Panyero sir, idol kuya. Ayog pagpaminaw. Salamat kayo kanyong tanan. Mga court personnel. Sayo kayo ning mga orasa na ana sa korte. Mga katropa. Sir Richard Sarmiento. Thank you, Sir Richard. Bisa sa kabisi yan eh. Mga katropa, kanunay si Sir Richard. Mag-atiman niya sa mga mall goers. Mga katropa, galeria. Jerome Yalot. Salamat kayo ninyo niya sa inyong pangsunod ning atong programa Fangkoy Dungkoy. Ay buntag sa tanan. Shout out, mga katropa. Agaw Comer Lantiksi. Agaw Brian. Salamat. Yeah, uban na to karong mga orasa dinhi sa atong tuluman. Sigaw Odette Gialon Hall, atong first degree cousin na nukad sa Alabama, USA, mga katropa. Salamat kayo. Diha agaw. Gikan sa Opeleka. Opeleka ni ila sa Alabama. Pohon-pohon, Antonia me. Mag-unag anto si Oliver kay Permi ni Mantos, Florida. Makalupan ka sa mama. Noble brother, kung igagaw mo, bahala naman nito. Gaw Basil po kasi. Salamat kayo, agaw gwapo. Sa magkaroon, naka-naog na ka? Oo, napakasaya sa maglawig ka niya. Ella Labella, itong mga kauban sa Bus City Transportation Office, mga katropa, Mau Montes Claros. Jay Henderson. Morning ninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pag-suporta dinhi ka na to. Sa atong pagbalik mga katropa, atong ipanangat na kaninyo ang mga hanay sa mga balita.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:07.
1: Portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: XFM.
2: Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Sundown Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Sundown Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Sundown at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sundown at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
5: Nga lang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
4: Maluhoy mo ko sa usa, o'y muragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy! Ayaw!
6: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sundown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sundown Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sundown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sundown Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Sundown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na!
13: Abli na!
14: Abli na!
13: Yes!
14: Abli na
13: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:12.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express. Balita.
1: Headline. Og karon sa atong mga balita adlaw nga Biyernes, pitsa 17 buwan sa Hulyo, tuig 2026. Dinhi sa ato, ginang gituhang asset gipusil patay sa riding in tandem.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, low income household makadawat og dugang cash assistance. 2,000 pesos gikas gobyerno.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balita sa gawas sa nasod, Amerika o Iran, nagpadayog binayluay airstrikes. Tension sa Strait of Hormuz, misabot.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, posibleng pagpausbaw splitihan alang sa mga public transport. Giton ana.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, music therapy mahimong makatabang sa pagpaayo sa mga dunay demensya.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, ride hailing rider nihangyo nga di siya biktimahon kay buntis ang iyang asawa.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Jalen Bronson ug Stephen Curry midaog sa 2026 FC Awards dito sa New York.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, Senator Robin Padilla gihagit o gisaway si Angel Locsin.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ekspesyal, 71 anyos nga may demensya gilugo sa lalaki sud sa 7 ka buwan.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: O garon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, patay ang usa ka 50 anyos nga babae nga nailang alias Laila, minyo og residentes Barangay Suba, human gipusil sa riding in tandem. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagsakay ang biktimang e-bike, mihunong sa dapit sa dihanga giduulan kinig duha ka suspek nga nagsakay motorsiklo o gipusil sa uho. Human sa krimen, mikagi o mga suspek samtang ang driver sa e-bike na kadagan apan gipabalik sa mga residente aron madala ang biktima sa ospital. Diin gideklarar kining dead on arrival. Padayon ang isusis kapulisan ang mga CCTV footage lakip ng gikans Barangay Hall sa Nicolas. Gituuhang asset ang biktima. Apan padayon pang gipalauman sa mga otoridad ang investigasyon aron matibo ang tinuray motibo ug madakpan ang mga responsable.
2: Kasikas Express Balita.
3: Dukan, balita sa dukan.
1: Sa laing balita, mikunhod og 2.78% mga kaso sa children in conflict with law. Sa probinsya sa Subo, 105 kakaso ang natala gikan Enero 1 hangtod sa Hulyo 13 nining tuiga kumpara sa 108 kakaso sa mang panahon ni atong tuig 2025. Sumapa sa Cebu Police Provincial Office. Bisan pa nini, bisakag 34.9% ang mga kaso nga nalambigit sa ilegal nga droga. Gikan sa 39 ngadto 54 ka mga kaso kamoy labing kasagarang kalapasan sa mga bata. Bisaka usab ang mga kaso sa pagpanulis gikan sa 5 ngadto 7 samtang mikunhod ang rape cases gikan sa 12 ngadto 7, homicide gikan sa 5 ngadto 3 og murder gikan sa 4 ngadto sa 2. Sa mga kaso kadaghanan sa mga lalambigit mga lalaki nagpanginarong 15 anyos ngadto na sa 17. Matod pa ni Women's and Children's Protection Desk Chief Police Lieutenant Rachel Tesoro, ang bullying o impluensya sa social media mo'y pipila sa mga hinungdan sa pagkalambigit sa mga minor de edad sa krimen. Busa giyauhag niya ang mga ginikanan, bantayan ang mga pamatasan o mga higala o online nga kalihukan sa ilang mga anak.
2: Kasikas Express Balita. We'll be right back.
1: o karon sa dugang mga balita.
3: Nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Dito sa kauluhan na. Mupagawas na usab ang gobyerno ikaduhang hugna sa Uplift Assistance Program aron matabangan ang 7.5 milyones ka low income household nga naapektuhan sa pagpasaka sa presyo sa lana tungod sa panagbangi sa Middle East. Batod ni Presidente Bongbong Marcos, 1.5 milyones ka mga low income workers nga verified sa SSS magkadawat og 2,000 pesos matag bulan gikan Hulyo hangtod Disyembre o 12,000 tanan, samtang ang 3.5 milyones ka benepisyaryo sa 4Ps og walang gutom program magkadawat og usa ka higayon hangtod sa 2,000 pesos og tabangan usab ang 2.5 milyones ka poor og near poor household nga giila sa 2024 community based monitoring system. Ang programa kabahin sa Executive Order Number 110 nga nagdeklara og 1-year national state of energy emergency. Og gipatuman pinaagi sa DSWD ubos sa Uplift Program. Sa unang hugna sa ayuda, nakabenepisyong transport workers, mag-uuma, mananagat og low-income families. Kapin sa 1.8 milyones ka transport workers ang nakalawat og 5,000 pesos nga ayuda. Ubo sa AX program, samtang hitagan usab og 1,500 pesos karesmana suod sa tulo ka buwan ang kwalipikadong mga jeepney og UV Express operators og ang service contracting program nakatabang sa 50,000 ka PUV og hangtod 15 milyones ka mga pasahero.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa laing balita, kinahanglan una ang aprubahan ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpagawa sa tax record ni Vice Presidente Sara Duterte o sa iyang banak ngadto sa Senate Impeachment Court sa di pakinimagamit sa mga prosecutors isip ebidensya sa impeachment trial. Kini ang gingon ni kanhi Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Minares nga may pasiugda sa ubos Section 71 sa National Internal Revenue Code. Kinahanglan ang pagtugot sa presidente aron mahimong ma-inspeksyon o mapagawas ang income tax return. Gipahinom naman usab ni Nares nga sa impeachment trial ni kanhi Chief Justice Renato Corona nakapagawas ang BIR sa tax record human siya mangayong pagtugot kang kanhi Presidente Benigno Aquino III. Sa pagkakaroon, nangayo a House Prosecution Panel og subpoena aron makuha ang tax record, bank record ug ban pang mga dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council. May kalabutan kag Duterte og sa iyang bana isip suporta sa Article 2 sa Articles of Impeachment. Ang maong artikulo nag-akusar kang Duterte og culpable violation of the Constitution og betrayal of public trust tungod sa giingong pagsulbong sa katigayunan, wala hingpit nga pagdeklarar sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN og pagpadayon sa iyang mga interest negosyo samtang nagserbisyo isip busy presidente.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Samtang giklaro sa Malacañang nga dili tumong sa imbestigasyon sa NBI sa gingong irregularidad sa bidding og pondo sa mga proyekto sa 2019 Southeast Asian Games, ang pagpanghadlok sa bisan kinsang walay kalapasan. Batod ni Press Secretary Cre Castro, ang maong imbestigasyon kabahin sa mandato sa NBI nga susihon ang bisang unsang aligasyon sa anomalya. Gihimo ni Castro ang pamahayag human giingon ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang plano sa imbestigasyon sa NBI na himong pamaagi sa pagpanghadlok sa mga miyembro sa Senado nga nagserbisyo isip impeachment court. Si Cayetano, may chairman kaniadto sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, nga mao'y nagduma sa 2019 SEA Games. Gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga nakadawat sila og bag-ong impormasyon og mga dokumento may kalabutan sa kalihukan, lakip ng iyong paggastos o bilyones peso sa SEA Games Sports Complex. Giingon usab ni Matibag, kasusihon sa NBI ang giingong 10 bilyones pondo nga nadawat sa usag kapribadong kumpanya, pinaagi sa congressional insertions. Lakip na ang 50 milyones ng proyekto sa SEA Games Cauldron.
3: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
1: Sa laing balita, giangkon ni Senate President Sherwin Gatchalian nga nasakitan na insultong napektuhan siya sa mga meme nga naghatag sa social media nga kabahin sa iyang paglingkod tupad ni Senate President Pro Tempore Presiding Officer Cheese Escudero atol sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Gatchalian, tao lamang usab siya nga dunay pagbati. Apan iya na lang gidawat isip kabahin sa nature sa social media samtang ilang ipadayon ang ilang katungdanan. Ipasabot usab niya nga ubos mga lagda sa impeachment court ng pamilin gihapon kaniya. Isip Senate President ang kinatibuk ang pagduma sa impeachment proceedings. Bisan pa man nga ang presiding officer dunay pipila kagahom pag-isyog mga mando, inahanglan gihapon kini nga himuon uban sa konsultasyon sa Senado o sa Senate President. Tandi ni Gatchalian ang samtangang kahimtang sa impeachment trial ni kanhi Presidente Erap Estrada. Diin si kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. ang presiding officer. Apan si kanhi Senate President Aquilino Pimentel ang niduma sa Senate Sergeant at Arms. Og nag-ambit usab sila sa podium atol sa maong pagdungog.
3: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:24 na.
2: Time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
4: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng agwa?
2: Malawag yung kamingawan pa.
1: Ang sumayang magiging kamingawan nga, kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tatao, nagturbo bitaw ko.
2: Ang gumingaw yung ko eh.
1: Ang sumayang kamingawan mo, nga sikim kang hikap ng agwa.
2: Naamang ko kuha niya sa una. Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulog high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Ay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food supplement from
2: me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, nakuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: User, ka tropang Philip Sarohano, XFM News.
1: Kasikas Express, balita. XFM Archives.
2: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaging ka tropang da koy-koy.
3: Tetong Hulyo 17, 1948, gipirmahan ni kanhi Presidente Elpidio Quirino ang Republic Act No. 333 nga nagdeklara sa Quezon City isip pag-ong kapital sa Pilipinas, puli sa Manila, ang manglakang kabahin sa plano nga matukod ang usa ka moderno ug organisadong syudad alang sa sentro sa nasudnong mga gamahanan. Sumas pananaw ni kanhi Presidente Manuel L. Quezon nga mao'y ginganlan sa mga syudad. Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naghanong opisina sa gobyerno ug imprastruktura ang ibalhin nga to sa Quezon City aron mapadali ang pagbangon sa nasod ug maminusan ang pagkapuno sa Manila. Nang pabilin nga kapital ang Quezon City sunod sa 28 ka tuig hangtod sa 1976 sa dihang gipabalik ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang Manila isip opisyal ang kapital pinagi sa Presidential Decree No. 940. Bisan dili kini mo'y kapital, ang Quezon City nagpabilin nga usa sa mga labing importante nga syudad sa nasod ug puy-anan sa daghang ahensya sa nasyonal nga gobyerno. Adong mga katropa, paliguna ang inyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express, balita!
4: Balitang sports, balita sa sports!
2: Sa kasikas sa paugnats kusog, Jalen Bronson ug Stephen Curry midaog sa 2026 FC Awards dito sa New York. Sa atong NBA update, dalit ka na sa Windsor. Alang sa libreng bets, windsor.ph. Bisitaha ang windsor.com. Sa dugang detalye sa maong balita, atong kwao si katropang Gyro Viking.
5: Pasidunggan sa 2026 ESPY Awards sa New York ang nagunang mga atleta sa nagadaiyang games. Nadawat ni Jalen Bronson sa New York Knicks ang best championship performance humaniya gipangunahan ang koponan sa ilang unang NBA championship sukad ni adtong 1973. Samtang si Eliza Liu midaog isip best breakthrough athlete human makadaog og Olympic gold sa figure skating. Ang Golden State Warriors superstar nga si Stephen Curry nakadawat og Muhammad Ali Sports Humanitarian Award tungod sa iyang Eat, Learn, Play Foundation nga naghatag og pagkaon sa mga bata ug nagtukod og playground sa Oakland. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug natibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Go. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, inayong katropang Gyro by King, XFM News.
1: Kasikas Express, balita! Kasikas Traffic Situationer Report!
6: Isang araw
2: atong i-check ang kasikas sa gawas. O sa sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area, adlaw Biyernes ra ba? Traffic barong mga orasa. Nanukad si katropang Benji Talisik sa gawas on board sa patrol.
1: Live report.
2: Good morning, katropang Benji.
7: Yes, good morning, katropang Kuya Dorni Remem Buntag. Good aron ang inyong bata tinaw o nya po pamasada o inyong po pag-drive uban sa Manuela pinausab makaraba uban ang Vision X capsule kanunay naka on the go pag nagainom ka kanunay sa Vision X capsule hindi mo ginama sa Yastu Health Incorporated. Inamin sa itong traffic update karo mga buntag kato matunay ito na pipilang ang mga portion sa itong screen magkita sa XFM mga karaba nga itong screen karo medyo na pipilang ang mga portion nga traffic karo pipilang ang mga portion nga medyo pagkakit mga sikanan, dapat yung mga portion na bumper na nga kuha na ang ganila yung kuha mga karawa na binodaya sa Mahitan, kaya dito may pilo sa extension at wangit dito may ACT kay Yang Lupita, Lupita Dostrabi kay Dolls, Barangay Host, Barangay Kulubihan, mga karawa pang medyo magkayunta nga labi na nga dahil magulo niya ng mga pasero o mga presidente i-draft sila magigilikanan yan mismo sa kanyang atubangan sa City Central Elementary School mga garupa o kung mga portion sa itong dapit-dapit itong barangay Lahok area mga traffic yun diha sa mga Lahok area labi na kung diolka sa tungaan mo na nga pagwas galing nga durate schoolhan pasensya kamay mga traffic yun na pigilan lang ka mga minuto tungkol dahil na mga ibang trap nga mga isyad din yan katunog tunga sa mga tungaan mga garupa always kanang ampila katunay sa pagbiyahe ampo katunay aron likang sa disgrasya mga katropa mo na atong traffic update karong puntag ay hindi po kalimot mga katropa sa VisionX capsule ang inyong ang traffic update hindi mismo si Gawas on board sa patrol sa upari katropa genre na doblado at na sa klasang Pilipino para sa Pilipinas si katropa Banji Talisi X News
4: live report. Live report.
2: Salamat kuya katropang Benji Talisik sa imong report tagatod sa itong oras alas 7:40 isais na.
4: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: Showbiz News!
2: Sa kasika sa showbiz, Senator Bong kon Robin Padilla gihagit og gisaway si Angel Oxin. Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
8: Paring showbiz chika sa adlaw Biyernes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, Kabisayan. Good morning, Cebuanon. Good morning, mga katropa. Nagpagawas og minsahe sa social media si aktres Angel Oxin nga nagauhag kang Senador Robin Padilla nga matana. Samtang nagpahayag siyang kasubo sa gingon niyang pagbag-o sa baruganan sa senador sa politika. Sa iyang IG post, gihinumduman ni Angel ang ilang pagpaghilagalaay o mga istorya ni Robin kaniya tumahin siyang pag-appeal sa armadong pakigbisog. Matod niya ang pahayag ni Senador ato sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ni atong Hulyo 14, diyan gingong komunista siya, nagpahinumdum kaniya sa Robin nga iyang nailhan kaniadto. Gisukmatan usab ni Angel ang pagpakahilom ni Robin sa panahon nga siya girantag bisan pa matod niya nga nahibalo ang senador nga dili tinuod ang mga pasangil bato kaniya. Gipangutana usab sa aktres ang prioridad ni Robin isip senador ilabi na ang iyang suporta kang Apollo Kibuloy o ang iyang baruganan bahin sa China. Matod ni Angel, daghang Pilipino ang misali kang Robin aron mahimong kusgad nga tingog sa Muslim nga komunidad. Gitapos ni Angel ang iyang mensahe pinaagi sa pag-auhag sa senador nga usbo ng iyang baruganan ug matana. Sa pagkakaroon, wala pa mutubag sa publiko si Senador Robin Padilla sa maong pahayag. Yes, katropa, maong kinangatong showbiz chika sa adlong Biyernes. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa showbiz balita sa XFM News.
4: Kasikas Express Balita.
9: Mga balitang makapahimot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, o ang dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: 71 anyos nga may demensya gilugo sa lalaki, suds pito kabuan. Si katropang Ray Bach sa istorya niini.
10: Miangkon sa korte ang 55 anyos nga lalaki sa duha ka kaso sa pagpanglugo ug usa ka kaso sa pagmaniak sa usa ka 71 anyos nga byuda nga adunay grabe nga demensya. Sumapas prosekusyon ang suspek balik-balik kanang hilabot ug milugo sa biktima. Sud sa mga 7 gyud ka buwan gikan sa Hunyo 2022 hangtod sa Enero 2023. Nadakpan ang suspek human gisusi sa anak sa biktima ang CCTV sa balay ug nakita gyud kining usa sa mga insidente sa pag-atake. Gibutyag sa imbestigasyon nga kining suspek unang nakaila sa biktima man kini matabangan siyang asawa sa pagpauli tungod kay nalibog og nawa sa dan. Matod pa sa mga prosecutor na sayod ang suspek na adunay demensya ang biktima og nagtuo nga di kini makasumbong sa iyang gibuhat. Nagpadayon pa ang paghusay sa kaso aron matino ang silot ngay pahamtang sa suspek. Pagkasalbahi sa tawana. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun kapirmi ibabaw sa kama, pagturbo mga ikala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si misis magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klabuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, saglipa inyong labing-labing, pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa. Katropang Raybox, alang sa Balitang Ex-Special.
1: Kasikas Express Balita.
4: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
2: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
6: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 37:23 ngadto sa 24 nag-ingon. Ang matag lakang sa maayo nga tao gihan ay gayud sa Dios ug siya gikahimutan sa Dios. Bisan pa man siya mapakyas, dili gayud siya mapukan. Gumikan kay ang Dios mao'y magtuboy kaniya sa mga balaang kamot sa Dios. Higala sayri nga kun ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi. Ikaw giisip nga anak sa Dios ug tungod ni Kristo nga anaa kanimo. Ikaw na himong matarong sa iyang atubangan. Hinungdan nga ang Diyos dako kaayo ug pagbanumbaling sa imong kinabuhi. Ug siya naghanay gayud sa imong mataglakang aron ikaw mahilikay o dili mahitampuwak sa kasalanan. Apan bisan pa man kung ikaw adunay mga kasaypanan, kini dili gayud maghatod sa imong pagkapukan. Ngani ang Diyos maoy mubangon pagbalik kanimo ug maoy mutuboy kanimo ug maghatag nimo og kalampusan alang sa iyang kahimayaan. Higala dawata si Kristo sa imong kinabuhi ug kining mao nga saad sa Diyos imo gayud nga maangkon. Alang sa pulong sa kaluwa.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Galon.
2: Musunod karon dayon ang Bull's Eye. Mayoga buntag, Master Ekin Caniga Jr. des Barangay Dayas. Konsyal, good morning. Sa atong pinalanggang kapitan diha, Cup Idol Freddy Esmas. Hari Busiko, happy Friday. Salamat kayo kaninyong tanan nga gasubay ining atong tulumanon. Alex Sabandija. Attorney Jigger Heverola. Mayog pagpaminaw diha. Amping mong kanunay ni Cola Badjon Igor. Salamat sa inyong makanunayon nga suporta. Konsihal Lindsay Romero. Brother, long live. Amping sa kanunay mo dihan, Kuya Mark Anthony Anguay III. Auntie Eva, Uncle Dudong Mara. Ayog buntag ninyong tanan diha, ti Marieta Valladares. Diha sa Torno, Dipolog City. Zamboanga del Norte. Buboy, ako mangho diha. Pag ina na humanag impake diha sa Balikbayan Box, nol. Taas ka na na, ilagay po na. Diha si Kuya Philip ni mo, gawat. Og si Kuya Janli. Turbida ka lang, ay ba na? Canadian citizen, naman ko na sila sa ako mangho mga katropa. Inday Razor, ayaw lang mong pag-usah kay Kuwang Rasad. Tagsa-tagsa, gin mong Balikbayan Box diha. Kay sa may gamit, diha nga Canada-Canada mo. Yung gabi itaw ninyo diha, amping mo tol. Buboy og Inday Rachel Anthony Roldan. Diha ni si idol na to, mayoga pagpaminaw Timelda. Salamat kay Timel sa imong gipada nilang Auntie Eva. Dawat na nako ron pag-una sa tong on cloud ba probida sa gamayer sa tong TL in dagang sapatos. Salamat kay Tia. Mag-una saan. Gusto na ko inig kuhan na brother. Sunod na saan. Lagot ni kuhan ba? Kuya Janli ba? Sa Salamat kayo kaninyong tanan in town. Nasa ko'y bagong sapatos ining akong igaga o gikas California. Naabot man akong iago yung Andre kay nagbakasyon ay gipadaan na saan. O niya, gawas ilang sapatos ha, nagpadapag silang auntie na pod. O si uncle. Kapalaga, basta buutan nga pag umangkon. Wah! Thank you kayo ha. Paris sa bagyo, ang uncloud o ang hoka. Wah! May tag-usog tamundagan ini, maurag yapon, lakaw rin yapon ta. Wah! Lloyd Evan Arrojado. Diya sa Ubka, mayog pagpaminaw ninyo diya. Walmelda Langlang. Kamusta? Naminaw sa sityo Sampaguita, Inayawan. Kamusta? Tanihag number one counselor, Conslito Comendador. Madam Evelyn, diya si Yan Slaughterhouse. Ayog sa ilang pag-umangkong buutan, sa kayo Mike Anthony Apura. Jesus Cañete Celestial, diya Basak, Lapu-Lapu City. Sir Alex Comendador. Elvina Maitkagas, diya si Chera Dulce, Inayawan. Tagaan na lang usap, kinatibok ang puwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa ito, station manager, Chanley Baiki. Atong news director, Philip Serrano. Atong mga kaubang news reporters o news writers. Atong partner, the Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ini ang inyong ubos galagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos sa kanunay. Katropa mo! Exciting!

0: inyong nanugog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.